0: especially mga high schools sa Tropa Erwin, ang nagpatigay sa sining bagay, aspekto o kunugot na pagbantay, especially sa mga nagsunod ng mga estudyante sa karon sa ilan ng mga bulutuan. Kapatihan, tata pala, si Ma'am Cheryl Tondo, ang principal sa Negros Occidental High School, ang Negros Occidental High School, sa istrikto mapapatuman sa inspection sa school, no, sa mga estudyante nga nagpasol sila mga bulutuan.
1: Saan na nag-upisa ang inyong ando instrikto na sabong pag-requisa sa mga estudyante dari sa NOHS?
2: Actually, we started sa June 17.
1: Okay.
2: Na-trigger na siya or na-heightened na siya sa time nga nagkaroon sa incident sa Cavite.
1: Yes, ma'am.
2: Wherein a grade 8 student stabbed 5 grade 5 students in the classroom. Hmm. So doon na-alarm kami. So nag-augment kami, although kulang pasagyap po ng amon nga handheld metal detector.
1: Okay, ma'am.
2: Pero it helps na from the provincial government back in 2021, mm-hmm, may-ari kami adiri nga thermal scanner at the same time metal scanner.
1: Yes, ma'am.
2: Na gindonate na sa amo ni Governor Bong. Ni Governor Bong.
1: Yes, ma'am. Lacson.
2: Oo, Lacson.
1: Yes, ma'am.
2: So still it's working now.
1: Yes, ma'am.
2: And we are thankful to that. Kay ang maski pa paano, inang nakabulig sa amon, naka-augment ng amon.
1: So, kali, ma'am, direct kita, ma'am, regarding sa ano ba lang, sa convenience pala subong, especially sa pagsunod sa mga kabataan, ano ni ma'am? Bali, ang klase, ito nag-adjust man sa schedule? Or?
2: Our class starts at 7:30.
1: Yes, ma'am.
2: So, we have in mind my emergency purchase kami for additional ng mga handheld metal detectors. It's just na wala subong sa Bacolod na. No, as of last night, around 8 o'clock, may ginaratan na kami nga supplier kung nandiyan sa Bacolod. So, i-check naman kung may ara.
1: Mm-hmm.
2: Pero pag wala kami choice, ma-shopping kami.
1: Okay.
2: Oo.
1: Bali, ma'am, bilang din nakabuksan ganyan number of students, dari ma'am?
2: We have a total of 9,300, more or less.
1: Okay, ma'am.
2: Pero ang amon nga grade 11, karon sa hapon, shifting ang senior high school namon. So, 9,300 minus 1,500 more or less.
1: Yeah.
2: Di amon ginagasulod sa amon every day.
1: Expected nga every day na niya muna ning humuon ta?
2: Yes,
1: protocol
2: yes.
1: Na
2: nagiging protocol. Kaya daw, it's everybody's concern nga masubo para sa isang ginikanan. When you think that you are sending your children to school, hindi gali sila safe. But I hope with a partnership man sa mga panimalay, no, as an institution, ma-iron out namon, ma-plaster namon ini. So, subong, syempre, very inconvenient pa, kaya it's quite a long line. Pero looking at my watch, it's still 7:20.
1: Yes, ma'am.
2: We still have 10 minutes to accommodate the children to go in.
1: Okay.
2: Ka-just pa kami, ah. Pero kung makadugang kami puro mga handheld metal detector, base pala ka ng mga short term na niya.
1: Balitari lang kayo, ma'am, or dito pag-isip?
2: May ato kami sa Piakman. May duha man kami to ka-entrance.
1: Okay.
2: Ma-entrance kami sa Alongay Nice.
1: Yes, ma'am.
2: And thankful to the men in uniform.
1: Okay.
2: So, Bungadlaw, may apat kami. Nag-aari ang patrol car.
1: Okay.
2: So, bali, duha diri sa Araneta Gate.
1: Yes, ma'am.
2: May duha man dito sa Alongay Nice. Street na mga policemen nga nagabulig sa amo.
1: Bali, pila-pila ka charge, ma'am?
2: Bali, kami ang may blue guard. Kami nga isa.
1: Isa.
2: May-ari kami ang school guard.
1: Oo, school guard.
2: Then, may mga teachers kami nga wala klase. First period, nagabulig. Then, amo ni may policeman man nga para lang sa lining up sa mga estudyante.
3: So medyo
0: madugay dugay dugay. So balik hapon nag-umpisa na ni. Gipamangot ang pila ka mga estudyante nga nag-umpisa ko na kahapon, no. But okay lang man sa ila. Sunod naman sila, ma-comply naman sila kung ano man ang imando sa school kasi di importante man hindi para sa tanan.
3: Oo.
0: So kaga di kita napakabayag niya nga hindi tanan di luyan na matabok man dali sa aton.
3: Oo.
0: Hindi nga mga kagay sa tropa ang Irving.
3: Oo, pero ang katropa friends, hindi na mapiktuhan ang ilang klase yan?
0: So, no, ito hindi man po na, no?
3: Oo.
0: Kahit yung mismo principal, si Ma'am Cheryl ang balman niya daw, wala mga problema.
3: Oo.
0: So as nga ti mga 60 estudyantes na nan, no?
3: Oo.
0: So ang klase siguro nga ti mga pangitaan pa man na goro paagi. So importante dira mga 60 lang tanan, no? Sigurado dira kay ti patagdabo estudyante na ka to Marvin.
3: Oo, galing medyo init sa guwa ba?
0: Wala na.
3: Oo, pero sugod pa man lang niya. May pamagi
0: pa ng mga ito. Healthy pa man yung init ha.
3: Oo, healthy pa. Vitamin G pa ni.
0: Oo, online. Ako mga na-interte. Sometimes, pero I think, pero, hindi naman. Ang naging masako lang man ito, yung flux sa mga nagro ang traffic sa mga estudyante, every time mag, before 7, no?
3: Oh.
0: Or 7 a.m., posibleng kiti. Ang klase yan, nag-start siya, 7:30 mo.
3: Oho. Matyagan ko katropang France, talan private kag public nga mga eskulahan, nagbakal na sang handheld nga metal detector mo?
0: Oo, mo na sa. Eh, abin na niya sa mga privado ng mga kumuyano, sumul, yan muna mo.
3: Oo.
0: Pero yung katropang niya, subong ara na, no? Eh, I think sa una na remember ko ang college to Araman.
3: Oo, sa una sa high school ko, Araman. Pero ambot lang ko, may tuod na nga maka... ang metal, ma-detect dito naan?
0: Amo nang may takabalo, no?
3: Oo.
0: Kasi nga na nabala, kaya parang galing tinitin na akong itapan.
3: Tinitin na akong
0: itapan. Oo. For example, dito may operasyon na may sasalo ka. Dito sila detect mga rob lang, no?
3: Asa ako niya, gahunigit siya.
0: Saya ako po doon, may time on the metal detect. Mainga ako gina yan.
3: Ay, ano na ang na-convert ng bones ni Wolverine na niya? Ako sa ulo doon dumaan kasi airport kay Tropang France, balik-balik. Okay, may...
0: Check mo na panik kasi liton na na.
3: Oo. Tudlo mo na, hindi na metal mo na. Ari di ho, agit ay naku, oh.
0: Eh, para layo ka na metal detector, gaya nga nga nga, may net. Tingnan mo, mga mag-pilot.
3: Oo. Ay naku, gayom yun, oh, may good list mong, oh. Ngayon na ano, manay mo,
0: dakpan. Ano na, di ba tiba mo na ron? Nagkapun, di ba tiba na ito, sumungan doon, di ba tiba pag ina?
3: Libre ka ni, panyaga.
0: Oo, malamang ka ba? Yan, lipas, maroon naman ang bubod yun.
3: Ngayon, may ito problema, sabong. Na buhi, sumado.
0: Luwas
3: na sa galang po, luwas na. Gapang nga subo, to, anong DC to? Na ano, niyo, ito kita, subong. Yan,
0: ewan.
3: Anong DC, mga ganda.
0: Ano naman ito ka it's fine na, kaya pagkado na subong, prasada na.
3: Oo. Anyway, mayo mo na ikitro pang France, kami aras mga adjustment ta sa atong nga mga public schools para sa safety sa mga estudyante ta.
0: Correct. Eh, magaling ka na parang ito, ano man tabla, ito kumbinsido man tabla, no?
3: Mm.
0: Sa muna yung mga ginahimo sa kawan sa mga public schools.
3: Mm-hmm.
0: Mas bayad din niya, no? Nga panayo nun.
3: Mm-hmm.
0: Hoping ang, ano bila, maging tayo yun siya pala?
3: Oo.
0: So, hindi kasi lang just for compliance pala, no?
3: Correct.
0: So, sila nga balita ka na parang for... magatayo yun, magsigisigi.
3: Maramdaman mo, Katropang France, kung di malokpan, di nag-giho. Way nag hata nagimo so doon nga may araw sa mga ano sa mga inspection pero kun way the complacent naman lang daado way man na da okay man lang nagtaw-taw na I hope tani nga may protocol na gid ni sa mga eskulahan ta because may natabo
0: correct ka prepare mo kay di taman nuya nga masundan ini
3: mm-hmm.
0: maliwas pa just like yesterday no ano na hindi na pasta gito no
3: oh.
0: Diba ko sa mag-asig mo lang operasyon sa tanan kasi na tukiban ko nga mo tagalim na plano ko tanya nga mo na no so kata pa rin lugang ko na lang galing na balita kahit di kahapon sa ngudto may isa tagali ka motobangka ang nagkapan dito or Parwin sa ano sa may Bulacabuc Islands sa sudat sa Sagay kailan kay naluwas ni Kataparwin doanong ni sila pag imata ni Tanan yung patigangutan sa nikapon si or si Commander Archel Anakan ang sa natabo ng insidente kahapon o si Commander Archel Anakan na muna niya at station commander sa Philippine Coast Guard Negros Occidental Kataparwin no ngati kahapon may lang kay nakabaton sila sa information at tapos na may nag-Facebook live kuno ba lang?
3: Oo.
0: Na nakatika sa insidente na motogaling na tabong ang iningan ang motobangka ang kapan mismo at Farwin dito sa Baybayon sa Bulacabuc Island do sa Kusa Sagay City.
3: Oo.
0: And also may mga sakay pa kata Farwin dahil may mga kabataan sa Nigani.
3: Oo.
0: So may lang kay wala man sa may na ano gate may na ano ba lang individual
3: mm-hmm.
0: na tiktuhan sa sining accidente dito or incidente ng ni Rafa Erwin. And doon tayo natin kasi

Diretso po ni Malaita, diretso sa eskwelahan ta. That's why may harap kita sa mga pamagi para ipasiguro na hindi na sa matabo mga katropa. And of course, sa mga estudyante ta, insakto lang kabalo kita kung di na makanto. Na, it's okay nga magkanto sa teacher, mag-confide sa teacher sa mga problema. It's okay nga mag-confide sa parents natin sa ginikanan ta sa mga sitwasyon gina-experience natin sa mga eskwelahan. No, it's okay sometimes mga katropa nga magpangayo bulig sa mga abyan nga kilala ta nga makabulig sa aton mga abyan. Para naman sa aton nga mga ginikanan mga katropa, it pays also nga magpamati ta, maghatag sang dutay nga mga inuras mga katropa para magpamati sa mga problema rather than these kids will look for somebody nga makapamati sa ila, nga makuha nila sa grupo, makuha nila sa mga barkada. Nga hindi ta kabalo kung anong ginapasulod ng mga impormasyon, bulig, no? Basi ginabuligan sila pero ginapayup-yup man sila. Basi ginabuligan sila pero ginabutang man sila alang-alang, no? Kaga nga ito mga kabataan, makapangita blas ang support nga supposedly mahalin sa pamilya, makita nila sa mga grupo nila mga katropa. Dira gisugod tanan mo, no? Di may lang akong grupo, okay? Pero ang grupo man nga daw, hindi man may influence. Ati, dira gid masugod man tanan. Junior Alegria, morning. Naka Bluetooth speaker kami di. Sa radyo, thank you. Salamat gid. Shout out lang sa Team Punat diri sa Overflow, Barangay Makagahay, Kagay, Bisaya, Nibay. May aga. Sige, may aga sa inyo tanan. Thank you so much sa pagpamati sa aton para tuntunan diri sa aton programa. Sa most ay mga katropa. Ang aton nga page ha, XFM Bacolod News and Public Service Authority, pa share naman or pa like naman mga katropa para mag baka damo-damo man makabaton sa mga balita, mga impormasyon mga katropa, no? Isa pa, ang taste of lang kadto sa mga tupik ko natin. Because nga may ara na sang pamaaging sudan sa Bacolod mga katropa. Sa pagkalkal kay puno na daang Burgos Public Cemetery. Now, kahapon, naghahatag sang statement si Attorney Marty Go, ang Secretary to the Mayor, nga there were 400 plus names nga ginpagwa na, kaginibitahan para pabalon kung paano i-kalkalon, kuhaon ang mga bones dito, ang mga tulaan dito sa Burgos Public Cemetery, kag isaylo dito sa Handumanan Public Cemetery because mayara na sang bone vault, no, ginimo aton syudad mga katropa. But we're keen enough to knowing what's really the purpose, what's really anong plano sang syudad sa Bacolod pero sa Burgos Public Cemetery, no? Ginahambal di may mga issue mga katropa nga ti ang property ang matunda sa because they're planning to sell it out sa dagko ng mga multinational companies nga mag-invest diri sa Bacolod. One of that is Mega World nga nagahambal may interes nga mag-invest man dako diri sa atong sulod sa Bacolod mga katropa. But ina nga lugar abi mga katropa kaya abot kung government property na siya or way takabalo if gindonate na siya ng mga properties na hindi na may utilize abis ang atong syudad, no, kung gindunar unless nga may agreement na ang nagdunar sang duta para sa utilization paggamit sang propiedad mga katropa. But since nga po Burgos Public Cemetery dira, we wanted to know what's the clear cut, no, ano ang tuntuod nga matabo dira sa public cemetery sa Burgos mga katropa matapos kung masailo na, no. Is it because nga gusto tang gamiton liwat ang ining sementeryo para bulngan liwat, no? Ma-decongest ang mga pansyon o ang lugar para magamit nato liwat mga katropa? Or base may mga plano ta nga ihatag ta sa mga dagko ang mga kumpanya, no? Kag pamaagi ta nga matamaton ta lang sa iluto sa Handumanan Public Cemetery because we have really that plan at para sa mga investors din sa Bacolod, no? Amaragin yung baldi na eh. Pero tanawang ta mga katropa kung ano gid
tingin ginhambal taman, ano gidla?

0: Ano gid ba ang plano? Sa sinimang katropa. Oras naton 8:25 na sa magpakalagad naton. Let's take a short break mga katropa. Pagkatapos to ihanta ang pinakamalatest update mga balita, mga bihan, no, sa aton para tutunan dari sa bulta. Pagkatapos gid lamang sang mga pahanumdum.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: The Secrets of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
4: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
5: Sample Plus Gold.
4: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
5: Sample Plus Gold.
2: The Secret.
4: Okay. Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Bang Sir Justin, ang isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sining omega-3.
5: Sample Plus Gold.
2: The Secret of Health.
3: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman Doc Leo?
4: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
4: Yes Sir Josil.
3: Indi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
4: Kung diba kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na ni in raw form. Indi na siya pa lutuon.
2: The Secret of Health.
4: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
2: The Secret of Health.
3: And pwede gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton Doc Leo.
4: Ang omega 3 fatty acids Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega 3. Actually makuha ta man ang omega 3 may ara man Sir Josil nga amount ida sa balunggay, which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sering nga Santhone Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhone Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhone Plus Coffee Mix, Santhone Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
4: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sa ninga heart, kag para sa aton sa ninga kaugatan, lakip na sa aton sa ninga brain.
2: The Secret of Health.
3: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Santhone Gold. Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang siling nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
7: Jose Amelia.

0: Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Magbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi nga naman blanamon makaya ang ina.
2: Pwede, nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Oras mga katura, palas 8:38 na sa ating mga pagpakaragat. Ang isa sa mga ginalantaw din mga katropa, mga precautions natin kapag imuon, no? Too much of talking about sa mga loss, mga bihan, because nga ti araya ang post-effect sa mga insidente, dira na iya. Pero kung makahistorya ta sa mga prevention natin mga katropa, pagpapakun sa natin security measures, no? Protocol sa eskulahan, may mga security guards banta, no? Pagkatapos, ang mga estudyante na ito, may arak kita sang gamay mga programa na intervention para sa mga para sa estudyante ta. Siguro ang religious aspect da, no, sa eskulahan ta, mas i-avance na itong guro subong, no? Kay ang nakita na ito mga katropa, subong niya ang mga estudyante ta, ano na yun, busy sa mga cellphones nila, exposed sila sa internet, no, sa mga social medias, na kay bisanano ka hambal ta responsod Pilipinas nga i-cut down ta ang level of criminal liability, i-cut down ta ang exposure sa mga estudyante ta sa mga internet o kung sa cellphones or sa mga social sites mga katropa. Kabudlay i-implement eh. Ha? Kabudlay i-implement. Kabudlay ipatuman, no? Ang attitude sa ginikanan ta, gina-provide pa natin gani mga bata ta eh, no? Early as 10 years old, hatagan ta ng cellphone, tagaan ta na sang lapalang taon ta na sa kaya nami sa ha? Sadyahan ka man, kaya nga ga-behave ang student, ang bata mo. Hindi ka na magsaway, hindi ka na magbantay. No, parang taon lang to sang iyang social media to, sa YouTube to, kung ano nga mga sitwasyon, mga tropa. Then okay na. Pero wait, akabalo, may ga-develop nga paminsaron sa mga kabataan ta. Gakadula na ang aton nga kultura. Tinghala ka bata mo gani, puro English na yan. Englishero na ang bata mo. No? Tinghala ka nga ang bata mo, may accent na. No? Kaya ginakabutang ito, ginabasa ya, British nga mga ano eh. Yung mga content, mga katropa, no? Tinghala ka nga, kabalo ng bata mo sa mga love story na. No? So, area challenge ni para sa mga ginkaanan ta kung ano pa himuon ta sa nga pamagi para mapabaskog pa, mapasolid ta ang aton relasyon sa aton nga mga kabataan. It will start from home. Masugod pa ni Malay ta. Mga bata, open man ta sa mga posibleng nga mga pamati man sa ginikanan ta, no? Kaya eventually, kung maginikanan ka mo, mamunan ang realization na mamunan sa himuon nyo, no? Sa una sa mga bata ta, grabe man ta ka Bertoldo, pasaway man, di magpati sa mga hambal sa ginikanan. Which I think ha, subong mga katropa, wala sa ginikanan nga gusto magpalain sa bata nila. Even sa duha ni ka-suspect ha, mga katropa, ang mga kabataan nila, hindi man nila gusto nga mag-amuna yung sitwasyon, pero amo na bla, ano klaseng parenthood ang ginhatag ta sa mga bata ta? Gina-expose natin sa armas. Gina-expose natin. Subong mga katropa, ang atong gobyerno ha, nag-explore sa pwede mo on subong para i-prevent ini mga posible nag-aluntad ng mga bagay sa mga kabataan ta. So, gasala. Which is which? Anong epektibo? Anong maayo? Para mabuligan ta mga bata ta? Again, again, ang istorya ta mga katropa, dapat tani, buligan ta mga bata ta, para at least mangin maayos lang tinugas ulihi, mangin mapuslanon sila, hindi sila ma-expose sa mga malain nga may pruwensya. No? Gusto na ito na. Pero what kind of parenthood ginatag ta sa ila? Kung kita mismo ang oras nga dapat ginatag nato sa ila, ginapabayan ta. No? So again, bisan anong istorya mga katropa, gakalatabos gyapon, it will go back to the type of parenthood from home nga ginatag nato sa mga bata. Arigurin sa ninyo na ito, mga katropa, si Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Education kag Committee on Laws and Ordinances. Councilor, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
1: May aga. And of course, ito na natin na pagpalamatid ng adas na ito.
2: Sir, may mga adjustments na. May ara na kita may pagsinapol na with the school board or sa ito mga teachers or plano sa sudad to strengthen sang security sa mga eskulahan na ito na rin bakulod, Counselor.
1: Well, actually, if isang nag-liget nga session, privilege speech, no? I don't even think this is a security problem.
2: All right.
1: This is a mental problem, no? That's why no amount of protection can suffice. Kung na-appear na ito, it was necessary focused on one locality alone. Uh-huh. It was not just San Jose, Tacloban, ang natabo.
2: Uh-huh.
1: During that week, hindi lang Tacloban ang natabo, but there were also separate, distinct incidents that week alone. Do tatlo or apat kabinog.
2: Yes, sir.
1: The rest galing were not given focus because hindi po siya gamit. It was not firearms.
2: Uh-huh.
1: But the level of violence that was used was proportionate sa natabo sa Tacloban. Sa Cavite, may natabo dito nga nagbinunan. Sa San Carlos City, diri sa aton, may natabo nga may ginbuno.
2: Right.
1: So, say good night. And I think to myself,

0: is the most exposed.
1: Yes, sir.
0: Ang natapos sa Tacloban is these children, these students, these student perpetrators na nag-ugla sa sininga krimen. Kung nalanta mo, weeks before, yung plano na nila.
1: May communication na.
0: Nag-research sila sa ilang mga legal implications na hindi sila mapriso, puno, because of the Juvenile Justice Act.
1: Yes, sir.
0: Limiting the prosecution ages to 18. So hindi na siya. Kung taon mo gintun ang isang kabataan kung paano nila iubrahon ang krimen. This was not a random act. Kita mo ito galing, which is more surprisingly, and I hope, I don't know if I can even say this on your program, but ara naman sa social media kag sa national news na ito, nakita niyo man ito, nga istoryahanay sila after nga naubra nila ang krimen, tiruho nila ang tag-isa-isa sa ila. They would both commit suicide after doing the deed. Galing lang nag-back out ang manghod, ang mas bata sa ila nga duwa, nalagyo na lang sila. So this is not, para sa ako niya, this is a very, very complex problem which we cannot solve overnight. Ang bunada ang concern ko, yan kay Subong, because of the advent of social media, damo na alam. Hindi niya talaga alam nga problema. This has to be solved scientifically and objectively, looking at deeper sang condition sang atong na mga kabataan. Ang galing na kayo gusto sang tao niya, solusyonan dayon. I don't think that is the proper way to attack this problem.
1: Ang ginalantaw, Direk Councilor, is if mental health, one of those factors is exposure sa mga kabataan ta sa social media, which influences the mind of our young people, nga maging bayolente, nga maghimo sang lain nga paminsaron, bala they go against the law sa pamilya, no, sa aton nga panimalay, and away sang ginikanan sang bata, medyo gataas. Is it about really the exposure sa social media, Councilor?
0: Well, kung lang tawon mo nag-chat sila prior to doing the crime, no? Nag-chat sila kag ginagina-compare nilang notes ang inobra sa Amerika, ginobra sa kag-asta ang pag-research nila sa mga kakadabo. That's why nga, this is a very complex problem, and I'm not an expert, but here is what we know, no? Sa Subong, sa aton ng mga public schools, may kakulangan in the sense nga wala kita guidance counselor sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan. No? Sa aton niya nga private schools, may ara sila. So these are reforms that we need to look at. We need to consult with the... we need to start a process kaya determine ka na pangitaan sang solusyon, because in Bacolod, we do not want this to happen. Hindi niya natin matabo or anywhere else in the country. Now damo alam damo sang solusyon, ginalantaw ko lang, but then again, these are not properly examined. But in Bacolod, we have already started to move things forward. And that is what ang isa natin na nabalaan, na ang aton ng mga public schools wala iya sang mga guidance counselor sa mga eskwelahan, and they or a lack thereof. So that's why nga ginakinala naton, we will start nag-istoryanay na kami ni Mayor Greg, and we will already start to look at determining the problems at the source. Now amo nang aton nga ginatunan yun sugura na na, as a matter of fact, nag-privilege speech ako sang last na session. And similar resolutions were also authored and passed by the Sangguniang Pangusod by Councilor Cesar Distrito and Councilor Celia Flor, and other councilors. So amo nang atong ginalantaw niya Subong, nga kinanlan nato niya pungkuan ang problema, usisaon kung diin ang maubra nato nga mas makapamaayo, na mabuligan nato ng atong kabataan. This is not I always hear the term low hanging fruit. Ang but sinasing ganun, stopgap kung anong pinakapos na solusyon ang munang atong kuwaon. There is no low hanging fruit here. We need to examine and determine the problem at the source, and what government can do. But ang akong rin pinawagan niya Subong, government can only do so much, or law enforcement can only do so much. Ang atong gidiginikanan dapat maging receptive sa mga dinakinanlan sa ilang kabataan. Ang atong kasimbahanan should focus more on the sang gamay ko may ara kita ya sa unang programa. Sa Subong ara pa man ni, may Sunday school kita. That is where we start sa subong, no? Italayo na to ng atong kabataan niya sa pagpaminsan sa mga amuling mga bagay.
1: Oo. Because kati ang aton nga layi ang intervention post effect ni counselor mo. So I think siguro pinaka ano may ara na ta intervention sa mga schools. Checking sa mga mental health sa ating mga kabataan, usually they are bump into bullying, bump into family problem, and there's no one to go to confide with sa mga eskwelahan, ginatago ni hasta nga I don't know kung ano results sa paminsan sa mga bata gapekto sa ilang giho nga problemado sa counselor. So there's dapat may mga intervention na from school level pa lang.
0: Hello.
1: Counselor. Oo.
0: Yes.
1: So there should be an intervention dira pa lang sa school level sa mga high school, sa mga elementary, may ara na tadaan intervention para i-battle nato ni ang mga issues of mental health sa mga estudyante ta.
0: Well, actually sa ako nga ning pagbalo, sa atong pag-usisa ng pagbalo, wala sa in the sense nga mechanism nga maka address ini because kung wala sang guidance counseling or guidance counselor ang ato ng mga bulutuan na binagit sa mga public schools. Mm-hmm. So these are things that we need to examine. But that is just part of it.
1: Uh-huh.
0: So usisao nato ni kung ano pwede mga programa ang pwede mapasulod sa gobyerno. But this is not a government problem.
1: Uh-huh.
0: This is a whole of community approach problem. Halim sa aton nga panimalay asta sa aton nga kasimbahanan.
1: Mm-hmm.
0: Amunin siya nagdamo-damo na kita sang layi nga ara dira nga in place. We have nagdamo kita sa mga layi in place already. We have to do something and take up the cudgels for our children sa aton nga sa aton nga syudad sa aton nga pungsod. Amuna da yang aton nga sometimes it just takes the parents to talk to these to our children. Mm-hmm. To determine sang kung anong nagakatabo sa ila. Mas maayo gani kung ang ginikanan niya dapat mag-participate sa sining bagay rather than entrusting it to somebody nga hindi nila kilala.
1: Kasi hindi ko ginima ano hindi ko malikawan. Would have to ask you sa mga proposal to lowering down the criminal liability for the young for these minors naton mga criminal responsibilities nila if they committed the crime like murder, homicide and like mga involvement sa mga drugs. Counselor, what's your take on that, sir?
0: Kasi kung lang taon mo ako sa una sa chairperson ko sa committee on police sa syudad sa Bacolod. May ara kita incidences na ginapote nila ang amended Juvenile Justice Act or Republic Act 10630 na kung sabihin abi nila anay na kung hindi ka legally liable if you are at that certain age or ara as a juvenile nga status. Now may mga petty crimes na ginaubraga ni sa mga police stations na ginasugat sa ginikanan nila ya upod ng birth certificate sa mga kriminal nato ng mga juvenile.
1: Mm-hmm.
0: But that is not the case. No, that is not the case. Again, Senator Kiko Pangilinan, who is author of the law, nagambal siya nga there is still juvenile responsibility nga ibatunon nila. Galing lang kahit training na lang siguro sa atong law enforcement officers and agencies. Nga sinanan, ipakita sila.
1: Oo.
0: Na just because na minor sila or juvenile sila caught in criminal activities, they are still liable, they are still susceptible to the law.
1: Oo.
0: No? Amun sa atong nga gina-emphasize. Mm-hmm. So again, information has to be disseminated, more training should be initiated para sa atong law enforcement agencies nga mapakita nga our juvenile offenders, especially juvenile repeat offenders, are not exempt from prosecution, legal prosecution in that matter.
1: Pinakamang concern din, Counselor, before takabuyan, filing sa kaso, like for example, ang isa ka, there is Bacolod, usually ang aton nga mga kaso din, not murder, not homicide, but ang drugs nga dapat magapangatubang ini mga minors, and oftentimes, once sa fiscal na ginapamangkot din na tani i-custody, ikaw ginikanan ano ka amon ni aton proseso kaya mo ni so that ibalik nato ng custody sa mga bata balik sa inyong bata kag mag-agi sa pila ka interventions, but ang custody ara balik sa pamilya, hindi iya sa bahay pag-asa, counselor. So may aspect nga dapat lantaon ta.
0: Well, that is another aspect na ginlantaw nato, no? During my privilege speech, that we need to revisit sa ato ng mga provisions sa ato ini mga juvenile offenders, especially the aspect of discipline, adi, or the aspect of na kumadakpan sa anong ubrahon next. Mm-hmm. So muna lang atong ginatutukan sa ilalom sa administration ni Mayor Greg Desataya, muna siyang pagatutukan ng inang aspeto.
1: Aha. With that, Councillor, thank you so much. Unless you have message para sa atong pumuluyo, Councillor.
0: Salamat, kid, and maraming salamat sa XFM. Thank you very much, mga aga sa atong tanga.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
1: Inyo na ba tayo, mga katropa, si Councillor Alex Espino. Alex Espino, mga katropa, ang ating issue, hindi pa klaro eh, no? Ang issue sang criminal, hindi pa amuna ka may mga proposal nga istorya pa lang ni tanan, no? Why pa yasang nasumiter to sa kamara para i-amendar ang aton nga Juvenile Justice Act diri sa Pungsod, Pilipinas, but there were proposal na gusto nila nga dapat ang criminal liability, mga katropa, ang iban to kinalantaw dusi, iban 15 nga dapat criminally liable na sila, mapriso sila, kag magpangatubang sa kaso nga dapat nila tubangon. Pero pila ka mga bagay man kinalantaw ta is basi may ara pa man pamaagi, mga katropa. May study ang UNICEF sini, mga katropa, nga ang isa ka bata, bala, during the time before sang juvenile justice nato, they were 10 years old, 9 years old, nakaupod sila sa ginsimpon sila sa mga prisuhan, sa mga dalagko na, sa mga adults na. There were cases of suicide because nga hindi nila matake dito ang sitwasyon sa sulod sang prisuhan, no? Ara pa na subong sa aton nga UNICEF nga mga study, mga katropa, nga nag-trigger man sa pag-plastar sa juvenile justice naton diri sa Pungsod, Pilipinas, nga dapat maproteksyonan ang interest man ong aton pamilya, aton mga kabataan. No, at a very young age, mga katropa, they're not capable of understanding wholly sa mga sitwasyon nga natabo, no? But ang issue lang diguro ang punishment, ang intervention sa aton nga pungsod, sa aton gobyerno nga ma-fully implement man, mga katropa. Ang problema lang kung isa, dire pa lang nga daan ang kwesto dita sa labal natin, discuss natin kapon nga file ng kaso sang bata, no? Droga, no? Eventually, tingala kapuli na siya, no? Waya maservisyuhan ang ining nga mga, especially kung lagko, abulto-bulto, mga katropa. Kita sa mga estudyante, mga makabataan kita nga nadakpan sa milyon-milyon, ha, nga mga karamuot sa droga, balor sa droga, but kung kisa makita mo, makita mo nila, okay, na-report na sa police na file sa kaso, but ang proseso sang Acta Republica nga penalize sang sining mga krimen, no, nga nahimo, mga katropa, sa aton nga susyudad. Ang kanatabo, filean siya, eventually, I don't know kung ang aton mga LGUSD, kompleto man sa bahay pag-asa. Ano ang plastada dira sa bahay pag-asa, no? Kompleto man kita, may mga arak kita sa mga doktor. Again, di kahapon, we have Councillor Israel Zalanga, nagpahayag mo ito siya nga, yes, equip kita, may mga teachers da, may educators da, may mga doktor da nga pwede makabulig sa bata, no? Pero lantawa ba ng istorya, lantawon ta ba? Sa pinaka may LGUs natin, mga katropa, ang pag-asa, ang bahay pag-asa, insakto ba na nga ginalantaw ta as rehabilitation, no? Kumikita nato, mga katropa, ang ini mga bahay pag-asa do prisuhan man mo, no? Siguro ginastoryahan ta na sa mga penalties, kay post-effect naman lang ni, no? Epekto na ni. We have we saw mental health problem issues sa mga kabataan ta, and we have to address kabudlay i-address na ang ining mga bagay because number one, no? Why man ta kabalo anong buod gid sang problema sa mental health? It could be family problem. It could be exposure sa mga social sites, no? It could be information that continually being fed sa aton nga mga estudyante, sa utok sa mga estudyante naton nga later on maging violentist la. No? So amo na ang pila ka mga bagay, pero there's no concrete na kung istorya to ang gore back sa mga katropa, probably isa, no? Kay ti mga violente ning mga games mga katropa, but there's no concrete yet information or study that really these games influences the mind of the young generation for them to be violent and committing a crime, no? Mga katropa, why pa sang konkreto, no? Ang mental health issues mga katropa, it could come from families, no? Environment, from school, ma-impluwensa sa social media, probably. Ang isa ka-factor da, ang social media, ang YouTube, no? Ang aton Facebook, ang aton nga, ano? But the responsibility Pilipinas, mga katropa, whatever laws nga ginpasad ni mo, may lapses gid, no? Hindi siya ma-fully implement, no? Sa mga law enforcers naton, pasensya. Tungod na may mga consideration, tungod may ara sa mga lusot. Oh, let's take for example ang estudyante ta, abalunta at the age of 16 years old hindi siya maka access sa social media. Ginimo sa inyo kay mga katropa mo ni, but they're firm sa mga ilang mga registration. Subong iya ang mga estudyante hulamon man to Japan cellphone ni nanay. Hindi gani ang detalye ito sa nanay, himuon niya, amo to gamito niya. So makalusot Japan, no? Ang nanay ipagamit ang cellphone, no? Scroll lang da lang ga kay mang laba ko anay. Lantaw lang da anay sang ano ha, mga palagwaon sa YouTube ha. Dugay-dugay balikan ta kada. Ano ba sitwasyon mga katropa? Ang problema, naghahalin sa pamilya ta. Ang problema, galing sa mga ginkanan ta. Ginatolerate na ito mga katropa. And this is just one typical example sa San Jose National High School. The kids are exposed sa armas. No? Gintudluan paano maggamit sa armas. Gintudluan paano magpalupok sa armas. No? And we don't know yet what's playing on their minds. Huwag takabalo ko na nung ginapaminsan nila. All they know is that kabalo sila magbit-bit sang armas, and oftentimes, ginabit-bit ng armas mga pagwa. They have pictures of that. May mga picture pa to sila na nag-selfie sila nga bit-bit ang armas ng mga katropa. Prior to the incident, there were texts, no? Nga chat, nga nagaplano sila para mag-himo sila eh. Ang ini nga mga bagay mga katropa, gakatabo sa ibang mga pungsod. No, may term to ginhambal ang pila ka mga digital expert. May ara sang online cult, no? Mga grupo ini sa mga katropa nga nagapang-recruit. They don't even believe sang religion, no? Wala pati Diyos, no? Wala man sa pati kun ano pa. Pero gidamo sila. No? Gidamo sila. Tingala ta mga katropa. And eventually, kita ta, before we know it, bata ta, nag-intranas ni. No? Because, ti, amo na bala, ambal natin to mga katropa, mental health lang ni. Pero kung suportahan mo na siya sa mga instrumentalities niya, kaya nila gamiton para maghimo siya ng mga katropa, then that's really possible. Elemento sa krimen, no? Ang motive mo, ang instrumentality mo, and opportunity ni mo mga katropa, this compliments in commission of crime. Ang problema lang sa aton, mga katropa, ginikan na, kita man katag sang get-trained sa mga bata naton. O, si tatay, nakakuha sa armas, updo nyo to sa firing at the age of 14, 13. Sige lang ka, kinanglan kabalo ka na sa magamit sa armas. But these kids don't know yet what's really the purpose of using the firearms, no? What they know is that they saw it on TV, they saw it on movie, they saw it on social media, and that to shoot somebody, Amo lang na nabalaan nila, naintindihan nila. So by practice, mga katropa, nakita nila, so ngayon pwede ko mahula mga armas, guro tatayay. No, kanto ko to sa ano eh. No, kay para pakita-kita ko to, kabalo ko yung mga gano'n. Balaan mo sa mga kabataan, dala sa mga eskwalahan, paindis-indis na. No, kundi ilang nakita to nga, nga daw, sige, kabalo ko yung mga gamit armas siya. Sang una, ano man to, boxing-boxing, no, sa atong mga paraon. Ma'am, balka, sige, ti, kabalo ko mag-karate, kabalo. Ti, himuon mo to, ma, ano kay, ma, mayara ka to sang, ano gani ah, exhibition to, no, may kontra ka to, no, mas paring ka to, no, para magamit mong natunan mo. That's, I think that also applies sa mga estudyante natin subong, nga expose sa paggamit sa mga armas, mga katropa. And that's something kinahanglan intindihon sa aton ginikanan because ang sugod sang sinit tanan sa aton balay, sa aton parimalay. Of course, ang pamilya, hindi man gusto nga magbutang sa langalang ila bata. Ha? Hindi man gusto magbutang sa sitwasyon nga mamatay bata nila. No? Siguro way man gusto matabos na. But it happened because may knowledge sila. Kabalo sila. Plus, ang mga impormasyon ba na ginabaton natin every now and then mga katropa from social media that keeps on filling in sa mind sa atong tao, sa kabataan. Budlay kung kis ang mga katropa. Marihabal natin, bla, komplikado ini siya. Ang istorya sa pag-adjust ang juvenile justice law, mga katropa, is a lot of things to talk about. No? Prior sa Juvenile Justice Act, mga katropa, there were certain issues. Kaya kita tuba mga bata naton upod sa mga adults nato mga katropa. Okay? Makambal kita sa mga mamalida, tamambal ta. Okay, go ko na. Panubuon ta criminal liability. But what if these things happen to your kid? No? What if kung bata mo ang natuunan, puriya pa rin lang, no? Would you still say nga, okay, pani i-reduce ta? But because you parent, you know yourself na kinahanglan sang insakto nga approach sa mga bata ta. Try to look at mga bata nato mga katropa, blended, nabutang to sa mga prison, new believed prison, because they committed a crime. No? Nga, ti, ara naman, may pagtuo naman na, at the age of 10 years old, to 15 years old, mga katropa, hindi pa sulit ang discernment nila kung anong ginahimo nila sa ilang kabuhi. No? Ano pang ginahimo nila? They need guidance. No? They need somebody to talk to. No? Nga dapat storyahon sila in times may mga problema. No? But because there is aton panahon, mga katropa, ang social media, grabe ka komplikado ang i-epekto sa aton. No? It changes our lifestyle. It changes our behavior. No? Ginabag-oya man ang aton nga state of mind. Kaysa kung unang chismis, diras tupad balay lang mo. May mga chismusa lang, di ba? Mamangkot ka, ano itong tabo, tus tupad ba? Hindi na sumong niya. Si Meta, naghambal si imo, si Meta mismo, check nyo si Meta nyo, bla? Ginapabaloya ka, Chris Librando posted a content today. Di ba? Di ikaw ka, ano itong post niya man? Basi nagkao naman to sa sa... Ang balaan mong attitude sa Pilipino, chismuso, chismusa mo. No? Kag nami-nami ni siya batsagon. Di ba? You are being informed of the activity of your neighbor, of your friends. No? Gina-inform ka. So, ang himuon mo, check mo itong Facebook mo. Ay, nakadto sagli sa Singapore. Bao, mayo pa sa nagpa-Singapore sa ba? Ako wala. Mayo. Di, kita mo to. Uy, may upod sa nga babae. Di ba naisawa ya?
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Dabra-bra mga katropa, ang ini nga mga format sa social media, akma ginispog sa Pilipino, ya mo? No? Susceptible ta sa chismis daan. Amarang gusto tayo. Plus, ang social media, there's a lot of hates posted on it. That sometimes, mga katropa, I myself, ginambal ko sa kugringon ko, hindi ko maglantaw. kay grabe mo. Opinion pa lang daan, may ara na sang may cursing na daan, ginapakamalaot ka na. Sige, laway-law ayo. Ano ka? Nang BOBO ka? Amo na bla? Amo na mga terms mga katropa. There's a lot of hate on it, no? Sa mga posting sa social media. And nga ito, mga kabataan, exposed na mga katropa. Kita mo? Ang mga terms nila ginagamit, hindi mo naman tsindihan eh, no? Oh, because ang impluensya sa social media, mga katropa. Daw mo na ibang bagay, ang problema sa mental health, komplikado kayo. Plus, ang education system natin, the response sa Pilipinas, no? Is it really doing well para sa counter sang issue sa mental health, mga katropa, mga abyan, no? Ang aton gani values education, do hindi na siya amo na ka kabaskog sa una because mga estudyante ta, if it's values education, nagtaas ka values education kadlawan ka. Ninga really huso ka gidya. No? Kung nagtaas man to ang ano mo kung permi ka man to gi simba, sige ay santos ka na gidya. No? We are used to labeling a person if ara nga mga bagay mga katropa hindi ka kontento mo, diba? So courage para sa mga bata nato mga katropa para maghimo sa maayo rather than maghimo sa mga malaki mga katropa. Dira pa lang daan sa mga bata, sa mga eskwela, sa mga kabataan. Sa una, pag mamuyayaw ka, tampaon ka mo sa ginikanan mo. Uy, sobra na. Bastos ka, ha? Ari mo imo ay. Guri, paton ka pa kung kisa, no? Ang imong baba. Kung kisa, yun, panuhod ka pa, no? Subong niya, why mga katorpa? Ha? Because of that freedom, ginahatag sa mga kabataan, tamamuyayaw niya, stipangan niya. No? Kag normal lang na. Ha? Ang PI, sus, grabe. Bisan din mo lang na, sa social media, terrible na. Ha? Subong ang termino sa mga bata, grabe pagid. No? Ay, nako. Kung buligan ta bata, tama, sugod sa pamilya ta. Sugod sa balay ta. 9:13, mga katropa, makomersyal ko. Balikan ta mga balita naton pagkatapos gilamang sang panahon doon. Mga katropa, standby.
2: XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: dietary herbal supplement for men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. XFM 103.9.
1: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
6: Hindi nga naman plan namon makaya ang ina.
2: Further, yung nag-atrust ang public opinion. Objective.
6: Ang pangayon ko naman kapirasyon sa itong mga kapirasyon.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pasalayan.
2: Ini ang bullseye.
8: Balik na rin mga katropa sa pagbangalaganta sa atong palatuntunan sa Bullseye mga katropa. No, thank you. Nag-relive kita mga abyan, no, sa pinakamang katulan ta. Nag-relive kami. Pa-check na lang sa mga social media mga katropa para makasubaybay makamuha, no, sa talakayan ta. Subong adlaw mga katropa. Petsa 26 na, no? Apat lang kadlaw, tis ang petsa 30. Katin-katin lang na igamay. Oh. Anyway mga katropa, ang istoryahan dito parte sa parte Japan sa mga ano sa mga nagakatabo sa eskulahan ta. Anyway, kita nato mga katropa, okay man lang ni nga okay man ni. Nga may ara kita sa pinakamang adjustment bala sa mga security protocols naton sa aton nga ano sa aton eskulahan. Kung ano man sang mabulig sa mga katropa, at least nakahambal kita, sigurado kita bla nga nga aton nga mga kabataan ara sa maayong nga kamot sa mga eskulahan nga diri sa Sudan sa Bacolod. We'll see, no, kung anong epekto sila, pero kinahanglan Japon mga katropa pagtuon, no, sa aton kita nag magpamati man ta, may makapunto man eh, no, kabalo kita kung di ni naghalin sa nga tanan nga mga komento kag ila pananawan mga katropa sa pinakamang kuturan ta nga nagalantaw man sang sitwasyon sa mga estudyante ta, sa mga kabataan ta, sa mga eskulahan mga katropa. May isa kaging propose mga katropa, ini ang ordinance Student Researchers Protection Ordinance, no, kaging propose ni Councilor Wilson Gaboa. We tried to contact the proponents mga katropa. He opted na history dugay lang. Okay, pero dahon sa ang Human Rights of Negros mga katropa naghatag sang opposition sini, no, ini kapupukan mga katropa sa istorya man sang protection nga matag tas bata na tumbla, no. Ari ko sa linya naton si Mr. Epi Helge sang HRAN. Sir Epi, good morning, welcome sa programa. Sir Epe. Oho. Why sa? Oras mga katropa, 9:25 na sa aton nga pagpangalagad. Barikantaan ay si Sir Epe Helge. Sir Epe, good morning. Welcome sa programa, sir. Mm-hmm.
9: Atong tagpalamating sa XSM Pakulan.
8: Ah, sir, may proposal ining Student Researcher Protection Ordinance. Proposed ordinance. May posisyon ang HRAN, nagpamatok ka mo sini, anong pila ka mga specific, sir, sini nga ano pa ng taon niyo?

0: la scopo, la mafana con questi, a un sindaco che non si è abitato in una dentro posta, che non sto chiamando. On first reading, the trick is in post ordinance, student researcher, researcher protection ordinance. Ang kagaya na kakuha kita mismo, direct na siyang kutya, Mondays kami. Kagabati ko matigayon sila sa ang papatiring karoon sa hapon.
1: Okay.
0: Sa pagtuon sa ang extra, no?
1: Oo.
0: Yung sabi, yung grade, may damo isang burong.
1: Oo.
0: Kaproon sa abutan. Ang nasanggit ng mga ordinance. Ang ina, kinanglan mo permiso ng sisilahan para pagganito sa isang interview at pag-istorya sa mga isang mga estudyante sa community. Ikatwa, mangin sa akin sa barangay.
1: Okay.
0: Na mapigayong harapit. So kung mag-imalis ko na, mag-igistorya kasi pumunulong sa isang barangay. Ang lang nila, ang emotivity, gusting pa. Pagsam na nga lang kapag sa barangay, may nag-monitor sa hindi na nga pinabuhat. Para sa amo, no? Sa Israel, violative sa asang academic freedom. Violated ng siya sa right to form association in organization. Sa individu na kung ano yung mo sinong gusto mo ito rin sa barangay. Sinong gusto mo na mabalaan ang kontentang Manila nang lang mo pag-agis sa barangay. Wala mong guro na imposar dali ang Marcelo. Wala, no?
1: So in order for...
0: Para sa mo na may aral sa opinion para sa iabusar ang nasambit na ordinan. Actually, sa pagkabalo, kung may book-end memorandum, may memorandum na nag-exist. Hindi na kinanglan na i-repeat on the local level.
1: Okay. So, sir, paglantaw nyo, hindi siya nagkakadapat kag nag-abular sa kahilwayan sa mga estudyante na maghimo sang pagtuon sa isa ka problema o isa ka sitwasyon sa isa ka lugar tungod nga ginarikihira sa ning ordinansa nga magkuha ka sang permit sa barangay, sa eskwelahan, kag iban pa ka mga ahensya. Doon muna sa RPF, Helia.
0: Yes. And then, hindi ko kabalo ha, or na-meet ko ako nila. May penalidad. Ang violation. Pero anong lagi? Nalaga exister. So then, may penalidad ka na magkanto ko sa barangay.
1: So legal basis ang gina-question nyo, anong legal basis sino ordinansa nga may aras ang penalty, may fine?
0: Wala man siyang existing lay na gampal sila. Isa na nga. Pero mama-discuss pa naguro para sa abon not worth supporting
1: kung
0: nasambit nga ng ordinance. Anda ko ang posibilidad na magamit ini sa pag-abusar, no? Kadundong ko sa muna katupang ko. Sa time ni Arroyo, ang iyang programa ng Barangay Defense System, DDS, bala? Dito sa Birong Nam, isa ka barangay dito, ginmanduan niya ng tanan niya residente niya. Kung gusto mo magwa, sa barangay, taktik ko to anay sa bilis, mukil na ka to. Hindi ang tamakan to. Anong yung mupurposin mo ka to, anay?
2: Oho.
0: Kaga, ano oras ka mabalik?
2: Oho.
0: Dada pa rin yun, so, mula ang sitwasyon, ang proposal din namin. Sa akin lang lang maglagyan ko pa. Pag nagdugang, patatang dugang na obligasyon sa barangay,
2: uh-huh.
0: halos gani na makasilbar na sila sa ilang problema ng barangay.
2: Uh-huh.
0: Mamonitor pa sila sa mga aktividad sa tagi sa tao.
1: Ang terms of proposal, sir, is Researchers Protection Ordinance, which ang pinaka-objective is proteksyonan ang mga estudyante natin who have been doing research sa pinaka-mga eskulahan, sa mga lugar, kag they need consent sa mga local agencies natin sa lugar. Do you think hindi siya akma? Why siya nag-igo sa termino nga protection para sa mga researchers?
0: May actually makaduluda ang tinagangin gamit nga proteksyon eh. Kung liba aspect wala daw daw mag-ara kung damadamo ang krimen ng nakatabo managalungkot except siguro sa reason niya nakatabo sa tubuso which might be the context
2: okay.
0: Gusto yung niya nasambit mga ginamit nga para sa amin no knee-jerk reaction sa natabo no? Actually ang mga iskulaan ng mga student organizations saka mga student organizations nabinagyan ang mga campus journalists no? Kung mag-present mo issue bilang isang komunidad kailangan siya mag-living sa iskulahan, yung mga dudas pa. Ang within sa campus journalism, protected na kadaanan niya ang academic freedom.
2: Oo.
1: Yes, sir.
0: Kagiban pa. Sige na naman sa mag-receive niya sa barangay. Labi na gito ng barangay. Kung ano, ang barangay, among i-research siya. Amo ang nanging kamagdanan sa isang kadakong isyo. Well, the barangay supported, no? Amo lang ako nga pumanggutan na dito. Kakang sapon, may public hearing. Mag-shout mga minsaya, nag-alanay niya mga organization. To give its views sa nasambit na proposal naman. Ang its run will submit its own position paper to that matter.
1: Kaya sir P, ang butangan ta ko teksto ang pila ka mga proposed ordinance kini para ma-debatihan, ma-istoryahan sa mga estudyante, especially sa mga pulsar students, sa mga estudyante sa mga eskulahan that pag nantaw sa ITRAN may epekto ni sa academic freedom na they could do the research freely nga wala sang sablag, wala sang but on the other hand ang ordinansa intend to inform the law enforcement naton kag sa aton nga mga barangay para maproteksyonan siya hindi amuna sir ang inyo pagbasa
0: para sa amon nagagamba kami dangerous dangerous sa para sa amon kay prone to abuse. Kung nagkakatabuso mo nga mga retagging, aras na sa mga estudyante, kundi kaya may mo kang pamaagi para iharas pagod ang mga estudyante. Kasi yun, mag-sip na bala sang prior restraint. Kung mag-aros, kailangan lang ang pwede mong umuon.
1: Kagagani mga estudyante will be subject for the any form of surveillance.
0: Monitoring.
1: Alright. So anyway, may posisyon ka mo, sir? Masumiter ka mo sa posisyon nyo sa public hearing karon?
0: Yes, definitely.
1: Mm-hmm.
0: Ma-present ko na lang ang position paper. Open mga me, mag-istorya ka kay Councilor Kung Gamboa.
1: Aha.
0: Bahad kay, bukal sa mga nangliligad.
1: Aha.
0: Mayroon kinalilisusit mga me kay Councilor Gamboa.
1: Aha.
0: Alimbawa ang pag-isabli sa barangay yung mga sa Kupenter.
1: Uh-huh.
0: Na isa na subong ka ordinan.
1: Mm-hmm.
0: Legal lang din yan.
1: Mm-hmm.
0: Ang gaamon nga din pati man sa iya nga kapilde, ang proposed barang, yung mga pretenders ordinan sa Makulong City.
1: Aha.
0: Which is for deliberation pa, no? Kaling dugan na lang, mag ginaulat.
1: Uh-huh.
0: Na mapapasa na nga for third reading no?
1: Uh-huh.
0: Ang nasabit na proposal din na no?
1: Mm-hmm.
0: Isa na sa mga duha na sa mga pag-ibang pa no? Nga mga hihitang kanan sa human rights ining proposed ordinance po is actually para sa amon complete turn around no? Isa lang yung natindog ni Councilor Gamboa to protect and defend human rights. I hope si Councilor Gamboa makapamati sa nga mong pananawang kagpanindugan dahil si Nick.
1: Uh-huh. With that, Sir Epe, thank you so much. Salamat gid sa oras nimo, sir.
0: Sir Epe. Salamat gid sa mga pagkakagpanindugan.
1: Alright, sige. Sir Pe, thank you so much. Salamat kin sa oras ni mo, sir. So amo ni mga katropa, nag-lapot kita sa kay Councilor Wilson John Gamboa para mahibal-an anong kontenido sang proposed ordinance ni. No, ati ang bago sa ano sang mga human rights defender, mga katropa, human rights advocates there is basura sa Bacolod na ibuta mabutang sa RISGO ang pinakamang estudyante when they're doing their research work sa pinakamang lugar, mga katropa, because nga they will be probably subjects of pinakamang surveillance, no? On what extent that may be ang epekto sa security sa mga estudyante natin nga naga sa unag tuon man tamo istorya sa imong thesis sa poverty, no, ang gakalatabo nga ano. Well, these are just one of those mga katropa nga ginimo sa mga estudyante ta istorya sang kapigadohon nagalantaw man ta kun nga ang mga pila ka mga pumuluyo ta nag-rebelde sa gobyerno, no? Isa sa mga bagay na tunan, no? Butangan ta lang kontinido ini mga katropa argumento because we understand ang duha ka si Councilor John Gamboa isa man isang advocate sa mga human rights defenders mo, no? So there will be a public hearing karon sa aton sa sining proposed ordinance and we wanted nga maexplicar sa pila ka mga kuturan ta kung ano ang pinaka objective kasi ni, no? We have on the line mga katropa, we have Councilor Jun Gamboa Jr. Councilor, good morning, thank you sa oras nimo.
3: Yes sir, may naga sir Win, ha? Kag sa tanan-tanan nga nagapamati, may naga.
1: Aha, sir, pasensya, ginunahan kung lang himo public hearing. Sir, ang proposed ordinance is ang Student Researchers Protection Ordinance proposed, as you proposed. Anong unod si ni sir? Anong objective si ni sir?
3: Okay, ang objective si ni Sir Win, nga kung sabihin, may mga kabataan kita sa dyan, kung nabi, iskwilahan, nga part ini sang ilang programa, meaning tawag nato nga outreach program, immersion, or research, or any other related activities nga kung sa doon nagakuan sila, nagapanaog sila sa ato ng mga kabaranggayan. So, ang minordinansya, gina-require na to. Require na lang. Oh. Ang ini ng mga ini ng mga eskwelahan, ini ng mga organisasyon, ini ng mga kabataan, nga kung may mo, secure din sila anay, o kung coordinate sila anay sa barangay. Because una, taglabi sa tanana, Sir Wim, para manilin sa ilang health and safety. No, kasi ma-invert sila, so kaya may tamabalaan, hindi tamang paktan. No? Base may mga communicable diseases na sinadang nadalas na sa sinangabarangay, like malaria, dengue. In fact, along sila subong sa ginatawag na ito niya AFS. Base, careers man sila, kung sino na nga masakit sang sapat, nga kung sabihin, madalay nila sa mga barangay. Droga. O isa pa, ng insurgency. Inang sudla nila ng barangay. Basta may mga illegal elements na da, like drugs o kung insurgency. Insurgency, sinangal na barangay. So, hindi tanan-tanan bagwa ang inisa ilaman kaayuhan. Not for anything else, kasi lang sabi nga, i-restrict na ito ng ilang movement, ang freedom nila to move around or assembly, freedom of assembly, no. It is for the safety. Rason ito nga, nag-balay kini, itas nito ang sinunga ordinance siya.
1: Kasi, ang objective, we understand na kinahanglan, may ara sa consent so that ang mga estudyante na naghahimo sa mga research works nila will be protected by state sa atong gobyerno, especially atong nga barangay, nga ma-assistiran sila, mabuligan sila. And, mandatory ni sa counselor if maghimo ka sa research work mo sa mga barangay nga katuan mo from school pagkadto sa barangay itself.
3: Now I would like I would rather sila po make this just one requirement na lang. In fact, gin-discuss ko ni sa mga kapataan nga naga pansakon rin di subong sakon nga naga OGP. They are political science major student ni sa San Lasal.
1: Yes, sir.
3: Gamugod ni sa banwa ang nagbalay, ha, si Rehin, sa tinin ordinansya. Kung ginigitwahan ko sila, part of the office, dapat tagaan nyo ko sa naayong legislative measures na kung sabihin, pagkabig na ito na maging landmark ordinansya ni din, hindi lang sa siyudad sa Bacolod, hindi sa Pungsod, Pilipinas, no? Banwa, this will eventually, kung magsasabi ni Natom, this will become a landmark ordinance. Kaya nakita ka, ang change na ga-require niya for this, for schools to coordinate with the plan. Ang nakita ka for schools to coordinate with the students. Pero wala niya sila nila na ginakoordinado nila ang ilang alakak sa inamit mong barangay nga ginasudlan nila.
1: Counselor, ang istorya di is will it not put risk para sa mga estudyante naton nga naghihimo sa mga research kag ma subject sila sa mga surveillance, ma-militarize ini mga sir counselor, because once ka nagsulod ka to, automatic may pulis mo pud sa imo to to secure your safety. And if ang lugar isa ka lugar nga may ara sa mga insurgency, encounter could happen anytime, counselor.
3: That is the listing banwa nga himuon naton. No, in fact, safety ganun nila. They have to be informed of the presence of sa mga illegal nga mga elements na rato sa ibabaw nga sudla nila. Ang ini banwa nga disclosure, limitado lang ino sa ilang logistical and safety details. Now, at least aware sila. Now, whatever untoward incident, wala ka protection man isang pumulo. So, kung nga, mag-gusto na lang mag-inupanay kag mag-tinuha ito. Amo nang ginakulbaan man ito. This is not just to the safety of the students, kundi para man sa mga pumulo yung na nag-i-stand sa sinangang lugar. No, kung nga, pulpila lang mag-panic sila kay ganilo nung panay nagli. Amoy na, banwa ang gunang butarta nga kung kani hindi matabo. But all of this, for information, logistical kag safety details ni ang ihambal kami ibilin na nai sila ang kis niya nila at least aware sila for awareness purposes na siya.
1: Uh-huh. Well, may Councilor, may ara pa man sa public hearing karon, no? Himuon?
3: Yes, may ara. In fact, imbitado man ang grupo sa nagpabalo sa ako na may ara sila yung kagalingan ng petition paper. They are most welcome. Maloka butang tabi going back sa pamangkok mo.
1: Yes, sir.
3: Nga list nga may masuspitsahan man ganyan sila nga kuhan sila blay ng mga kuhan sila mga agent man sila sa pinak ng bahay.
1: Oo, mga rebelde.
3: Amo man ba lang nga basi suspitsahan man sila kung di ka magpabalo. Nga agent man sila sa military. It could either both it could either work both ways mo. Either ma-mitsahan ka ma-mitsahan ka nga agent ka to sa piyak nga bahin kag agent ka sa military. Tumayo na iabanwa nga sa balo ang aton nga barangay. Siyang intention kung siyang lakat nila list that will be suspected as agent of either of the two.
1: Siyang
3: ginagasinampok sa sininga mga grupo.
1: Councilor, ano pa? Barangay lang kag school? Anong proseso, Councilor?
3: Yes, aside from natin, mandate man sa mga eskwelahan, pagi sa CHED na dapat kumutin o anumang mga research outreach or immersion related activities ng mga estudyante, dapat magpabalog siya sa eskwelahan.
1: May...
3: Now, on the part naman niya, si Lingko, I don't bring in the barangay. Kaya after all, kung ano man matabo sa ila, tumo nga din within the jurisdiction sa mga barangay, they are just as equally as accountable and liable kung ano matabo sa ila. Dila? So, amo na iabalwa ang gusto ta nga inoon nga kung sa din, nga kung mahimo, i-require ni natin sila nga wala labot nga kung ginahon nila ang ilang mga activities sa ilang sila. Kundi sila mismo ang magpabalo sa barangay sa ilang mga aktividades dira sa ina nga lugar.
1: Let's say, confirm ko lang, Councilor, no? Schools, dapat may authorization sila. Ginatagan sa authorities ang eskulahan, inform and consent ang eskulahan. May consent man ang barangay? Makuha sila sa... anong term, Councilor? Permit sa barangay?
3: I-require lang yun natin sila.
1: So,
3: coordinate with the barangay.
1: Coordinate lang. Inform barangay?
3: Yeah, coordinate with the barangay.
1: May ara sang patigayon ng research and amunang requirements ginangla namon. And if you could assist sa mga recipient ng mga interviewers, daw amun assist them, ha, Councilor?
3: Yes, sir. May ara sila ng mga detalyado ng mga dapat ipabalod. Dapat ngayon may balaan man sa barangay. Balokan, aside from that, banwa, para may balaan ng pala nila ang mga dapat sensitibo man sila ang mga kapataan sa ginatawag natin na local welfare sa ginasudlan nila ng lugar like respecting a bit sa mga cultural sensitivities nga araya sa inang barangay. So they have to be informed para bala na wala sang miscommunication, wala bala sang understanding between the student, the visiting student, and the locals sa sinang barangay.
1: Masunod kami si ni Councilor so that ma-istoryahan ini kag ma-plaster mismo ang kontrido kag objective after kung may ara sa mga consultation. Councilor, ini message natin sa pumuloy natin sa mga grupo nga naghatag sa opposition sini, sir?
3: Well, I hope na ang purpose ni Mr. Kumpel na the movement of our students kundi para manini sa lingkod sa safety saka yung lawas man nila especially kung ano nga mga sakit ang nagaluntad sa mga lugar at least aware sila not for anything to restrict the movement or to violate their freedom of movement. No? Oh. Hindi niya militarization contrary sa ginadumdum nila na amunyan yung subong si Kang sa atong gobyerno para i-limit, no? Ang primary purpose niya is to forget the protection sa atong ng mga kabataan.
1: Uh-huh.
3: So salamat, Sir Wim, sa among interview.
1: Thank you so much, Councilor. Have a nice day, sir.
3: Likewise, Sir Wim, kagmadamo, salamat na yung ato.
4: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
1: Inyo naman yung mga katropa, si Councilor Jun Gambawa, Jenner, ang siling proposed ordinance mga katropa. We will see anong extent siling mga katropa because may mga deliberation pa rin. May istorya pa rin matabo mga katropa to tigilan lang taon na ito. Ano siya mo? When we say sang academic freedom, it's a given right para sa mga estudyante ta na practice mo na sa event ng ato ng mga councilors sa una, nag-protesta mo, nag-reklaagaan mo niyo, ga-rally mo na sa una because that's embedded para sa mga ano, estudyante ta, no? But sometimes, ginambalta, in what extent ang freedom nga mahatag sa ato mga estudyante? Siguro, isa sa mga root cause sang istorya ngani mga katropa sa mga research bla sa mga barangay nga natabo dito sa Toboso, no, na dalato ang pinaka makabig naton estudyante sa encounter, no, nga naglitat amo tong 18 ka patay ito bla nga natabo sa Toboso mga katropa. Well, may mga proseso pa ni, no, taraunta ko na nung extent man sa posisyon sang mga human rights defenders nato mga katropa. Because nga ti may ara man sila pa ng awan mo, no? Kagang isa sa mga question di is that ang legal basis. Kung sa diin ini nga layi, ginhugot, no? Kag ipatuman sa sunan sa makulod mga katropa. Why may takabano? Kung ang take sa ato, pila ka mga konsehal diri, mga katropa, kung ano ang ilang paglantaw man sini. No, looking at the academic freedom, protection of rights of students, mga katropa, at the same time, ang issue sang mga safety sang aton mga estudyante. Lagi na sulihan tayo ng mga katropa sa college, bala, may arat ta sa mga thesis kinihimo da. So, often time, nag-research ta, nag-immerse kita, nag-akadto kita sa mga lugar, kaga ginahibaluta ang eksakto nga mga problema so that we can have the data nga ihambal kag ipalabot sa atong gobyerno that this is happening. Amuling problema subong. Anong buod sang kapigilhon? Anong buod sang prostitusyon? Anong buod sang problema sa mga magsasaka ta sang aton nga mga mangingisda, sa aton nga mga mangunguma, no? Nagabotang nagbayara na sa mga pagtuon mo, no? Sa mga estudyante naton mga katropa, no? Especially sa college na. We'll see kung anong pwede matabo sa mga katropa because contrasting ng mga idea ang nagwa ng mga katropa. Ha? Oras naton is 9:55 na. Wait, oras. Thank you, good. Salamat, gina, sa pag-upod sa aton palatutunan. Junior Alegria, Remil Mamilia, Nena Arevalo Katoliko. Good morning. Salamat, good. Rian Argestro, thank you. Rowena Hilliares, Patunial Roslyn. Thank you sa pag-upod, pagpamati sa aton nga programa mga katropa, no? Oras naton it's 5:56 na. Time to say goodbye. Boss naman sa Lunes, Domingo naman tumabalik pa ko boss yaman. Hindi man po wait to boss mga katropa. Karon bantayan nyo ha mga winners naton sa aton sa happy birthday sa kay Mami G na subong. Uy, nag-disnoybe na sa subong. happy birthday, Mami G. Kabay pangati, ano ah, health lang nato na, no? Kaga, syempre, always happy lang ta. Kaga, kalmix for me. Namo-namo sang mga nag-birthday subong, no? Sa kilala ko to, happy birthday man. Oo. All the birthday celebrators, mga katropa, today, June 26, 2026, katropa. Happy birthday to all of you, alright? So, wait oras, no? Boss, sa Lunes naman, sa Domingo naman, Sa ngalan sa aton technical partner, katropang Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remily Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas. Until Sunday, God bless.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom, itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
7: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: po si Nani, isa ka bus driver. Upo tuwing sa nawad lang o pagbiyahe, ang says the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inomus ang says the pain.
1: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Redder, damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
8: Edukasyon,
7: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
8: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
7: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
8: Edukasyon,
7: edukasyon
8: para sa ikayong lawas.
7: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes.
5: May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo ini iya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
8: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
5: Ang saluyot naman ukon tugabang bugana naman ini sa fiber nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig dumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
8: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
5: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
8: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
9: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
10: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
8: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Pag wala siyang makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: Ano pala yun eh? Nga hinali ako nakabatsyag sa katalagman. Nakabatsyag ako sa katalagman sa kamot ni Victor. Subom nga nasalapuan na niya ang manggad. Posible nga pinsaro niya nga patyo na lang ako. Agud masulo niya ang isa kabaol nga bulawan. Hindi mahimo. Kinanglan niya maunahan ko siya. Ang piko, uyatan ko sa hugot. Kag ilampo siya baga. Karon na.
1: Nga ginampusan mo ko sa piko sa baga.
0: Nakaibalo ako. Nga mo ining ginapaminsar mo. Gani kinunahan ko nalang ikaw.
1: Nagsala ka, Meg. Nagsala ka.
0: Hindi nalang magbutig.
1: Nagasugit ako sa matuod, Meg. Yan ay malungoy ka. Hindi pagpadayon ng anuman nga ginaplano mo nga buhaton sa akon. Malungoy ka, Meg. Bisan maglaban ka pa kuha sa mga bulawan, okay lang niya sa akon. Hindi lang ko pagpakya. Hindi, Meg. Nagapakitlungoy ko sa imo.

0: Natumba siya mismo sa buhok. Wala na siyang problema. Magapabilin siya nga malubong diri, tub-tub sa katubtuban. Sorry. Sorry ka na lang, Meg. Nakahibalo ako. Ngagin hinulsulan mo. Ngagin upod-upod mo ba ako sa pagkutkot sining mga bulawan? Abang wala ka na sa may-may mo. Kay matapos kong mapasaka ang baol nga nasudlan sa bulawan, ibalik ko tabon sa imo ang duta nga nakutkot naton.
1: Dapat kong tani. Matauhay ng kabuhay ko. Tugod madamo na ako sang nabakal ng mga propiedad. Kag nagakabuhay na sang masulhay, kag hamungaya. Abang, daw tutub sa no. Ngayon di ako makaangkon sang kalinong. Madulom na. Kag nagapahuway na si Verna sa amon kwarto, diri sa farmhouse. Apang ako, hindi mapahamtang sa

0: ginalahugan ang blakon sa akong panulok. Victor! Patay ka na! Madugay na gaging kaon sa mga ulo ng lawas mo. Dito sa buho, gagidlugnan ko sa imo. Patay ka na! Ginpatay ko na ikaw!
1: Ginpatay mo si Victor?
0: Oh, ba? Verna? Nangari ka! Ano kinabuhat mo dre?
1: Ang pamangkot ko mong sabta!
0: Kwan?
2: Ginhimo-himo mo lang gali ang istorya. Bahin sa kamatayon sang abyan mo? Kriminal ka? Hindi ko mabaton! Nga ang manggad nga ginakamasaan na doon? Kabuhi galis ang abyan mo ang kabaylo?

0: isa ka sa malubong dira. Kung hindi mo pagkiputo ng papa mo, kag wala ko nagalahog, hindi ako magkangilin sa pagpatay sa imo, Verna.
1: Hindi ko pagtugtan nga mataboy na.
2: Lalaki nga may kapirusa ang nawong. Kag sa iya kamot, may ginasuksok nga boxing gloves.
0: Sino ka? Paano ka nakasulod sa akong propiedad? Nga wala sang panugot.
1: Hindi na kinanglan nga makilala mo ako. Ang dapat mo nga buhaton, amo ang mag-ampo sa kapulisan. Kag ako ang krimen nga ginbuhat mo.
0: Kag sino ka mag-ampo sila sa akon? Ha?
2: Pa, gingabot mong armas mo, Hildo!
0: Dari ka!
2: Hindi! Hinali mo lang ako nga ginbutong!
0: Kung sino ka man, nga pangahas ka, maghalin ka din sa sungit. Kung hindi ka gusto, nga palukpan kong ulos ang babae na ini.
2: Sapat ko, Hildo! Wala ka sa nguya! Kriminal ka! Buiiak ka!
0: Mga ilaga! Ano mo sa ila? Pinalilay sila ang nag-atake sa akin!
2: Ega sana siya! Lapakan kong tingin niya!
0: Kasakit ang tihil ko ang ginlapakan mo! Verna! Haring imo! Ginsumbag mo ako sa nawong!
3: Ari pa!
2: Natumba siya! Kag nadulaan siya sa pangalibutan! Nabuyan niyang yermas!
3: Kag dito na siya mampawan sa presinto sa kapulisan! Agsubunggid! Manawag ako sa headquarters! Kag ipahibalo ang natabo ngayon eh!
2: Mahimo ko bala mahibalaan kung sino ka! Kag nga nga nakalambot ka diri sa Amon Farm!
3: Hindi na kinanglan nga makahibalo ka, ma'am! Ang malahalon nga naluwas ka sa patod nga kapahamakan! Aglabaw sa tanan! Mabayaran sang lalaki ngayon ang iyak kasalanan!
2: Kagkaroon yun nakahibalo na ako! Nga hindi siya magkangilin sa pagpatay sa akon! Handa ko nga magbulig. Mahatagan lang sang hustisya ang kamatayon sang abyan niya.
4: XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bag-

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, pula ka lang music pagkatapos magbuktaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So, nami bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang kongkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: Kamu pala?
1: Oo, tungod sunod sa iya. Madugay na nila nga kinasunod ang among lalaki. Apang wala sila isang mapalapiton. Agot nga madakpan ini kag masilutan Jisun. Apang tungod sa gintukod namon nga grupo ni Katopang Krati. Kag sa amon gahom nga naggikan sa kalibutan sa mga inkanto. Nangin mahapos nilang ang tanan.
0: Ah! Amo matuod ka, Tsuri. Kag subong, isa naman kami siyo ng aton hatagan sang katumanan.

0: Yaman ka, Churi?
1: Nabatian po sa balita sa radyo kay na. Inatudlo sang kriminal. Kung sabihin na lubong ang bangkay sang amigo niya. Matapos niya nga ginpaday, kaginkuha ang mga bulawan.
0: Ano ko no? Ayaw naman ko na mo sina. Sigurado nga magalinong nang iyakalag. Kundiin man siya subong.

0: lang ka, ah.
1: Wow. Only rice naman ko ni karon mo. Piho, bisan dukot, wala gini karon bilin sa kaldero mo. Abi mo malaga, nagapasalamat kiko bala sa imo. Nga wala labot nga guwapa, nami pa magluto ang akon na pangasawa.
0: Hindi na lang ko bala pag-into, Anoy. Ay, liyo ko, Anay, kuha sa ngyaho nga sablan ko sa sudan, bi.
1: Hmm. Mga atag ka naman sa piyak, balay?
0: Oo, eh. Kabalo ka na, gid, nga best friend kami ni Honey. Nanamitan man ni siya mo.
1: Best friend ka mo? Pero kung siya ganing magluto, wala ganing isinagahatag si mo. Pero okay lang na. Kailaw ay managyapon niya pang luto. Hindi namin. Daw kulang sa panakot. Kagragaw-raw.
0: Huy, ang bakba mo ha. Mahimo kagig karon nga amo. Kung pakdulon ko ikaw sang luwag.
1: Bawa, apinan mo ganyang best friend mo ngayon na ba? Gamay lang ayahong kuhaon ko ha.
0: Baw, nagapangi mo naman ang bana ko sa amiga ko. Malipay naman ni karon si Hanis ihatag ko sa iya mo.

0: libre naman kung asudan ba? Kang nag-aaso-aso pa ho.
1: Of course. Sakop ka na iya sa luto ko, Dino.
0: Thanks, good amiga. Ay, dali di bala, anay. May ichika ako sa imo.
1: Hmm? Ano, ina?
0: Dahi, may nag-a-istar na bala sa bakanti nga balay dira sa unhan na taho.
1: Ay, gali. Ay, ti maayo eh. Maayo na, nga damo na ta. Para bala nga sadya man.
0: Kung doy, kagwapong di bala sa iyo.
1: Ikaw ha, pabalaan ka gani sang bana mo ah.
0: Pabalo na to siya no.
1: Ano?
0: Oo day, siya gigani ang una nga nakahibalo eh. Nga naggupuan ako sa bag-utang nga kasilingon.
1: Oh hala. Ote, okay lang sa iya nga naggupuan ka sa lalaki nga ato?
0: Oo eh, naghambal siya gani nga gwapo gid man kunong bag-o ta nga kasilingan. O galing agi.
1: Ha? Agi?
0: Huuday, agi. Bu, kanugon gani ah. Kun sino pa to yung gwapo, siya pa yung agi.
1: Tingala ko nga wala man akig ang bana mo kay.
0: Wala man na yung nagapangimo ng bana kuya. Grabe, gina siya nga daan ka-confident nga naluyag na ko sa iya kag indi ko gid siya pagbayluhan.
1: Kabuangit gid bala sa imuhan mo.
0: Pero, day, do curious ko bala sa bag-utang nga kasilingan.
1: Ha? Ay nga aman haw.
0: Do ka social sa iya ya. Daw indi siya baraghal nga klase sang agi.
1: Sino nga lang niya, day?
0: Amo na ang tukibon ta nga duha.
1: Ang but sa imo ah. Ayaw gali, mapuli na ko ah. Nahulat na ko to nila nga manyaga kami. Aray pa ko diyan nagakutso-kutso.
0: Wala mo man nadala ang luwag ah. Hindi to sila magutman ah.
1: Ay, kasabot sa imo hani ah. Dala ka na gani, manyaga pa kami ah.
0: Ate sige ah. Buwas ko na lang iuli ang yahong mo.

maayo kay aga pa ko manindahan. Nagasanaaw pa lang ang adlaw. Hindi pa tanto ang tawo. Kasabad ko manindahan. Nagutok ang talipapa. Ay. Ba? May auto nga nagdulog sa tubang sang balay. Sang bag-unamo niya kasilingan. Ara. Nanaog ang nag-drive. Uy! Siya na sigurong ginasiling ni Honey nga bag-una mo nakaingod. Ay! Hala! Kagwapo tuod sa iya ho! Taas na! Kaputi pa sa iya! Daw Koreanong iya aura? Ba? Kanugong tuod ba? Malabay na ko sa iya. Good morning! Oh, hala! Nag-human siya? Kag naghando sa akon? Ay, hindi man gali siya bugalon!

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
1: Nga XFM kid.
3: Inami ang music ah.
1: Nga XFM kid.
2: Ay
3: wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blamayara ko yung mga balita blamayara sa amin pagkita mga DJs nila kanya.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X. Simply
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
6: Timo
5: FM 103.9
7: The Secrets of Health.
8: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
9: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
10: Seven plus gold.
8: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
9: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
8: Amo na kalaba ha.
9: Abot lang kung paano nila takso na.
10: Southon Plus Gold.
9: Ang manami sini sa Southon Gold Capsule Sir Josil kay gid combine diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Southon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa rin nga panit nga nagaangkon sang xanthones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
10: The Secrets of Health.
8: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
9: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
8: Oo.
9: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
10: The Secrets of Health.
11: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
10: The Secrets of Health. Santon Gold Coffee Mix.
8: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sining nga brain.
10: The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
6: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
12: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyong anchorman.

0: FM News Central.
1: XFM Time Alas, 10:47 na mga katropa, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagong sinigaman sa mga bahay sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, thanks God it's Friday, June 26, 2026. Subong agangin nyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita maginup na humalin na last 10:30 sang aga tuktoba alas 12 sang udto. Agudatala kayo, tapla ka mga importante nga mga issues diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tondra nga nagatutok, nagamonitor, diri lang sa XFM Bacolod. Mga katropa, humaling kayo na sang aga, panangin masako na sila. Aga pa nagbalangon, nagunupisa naman ang adlaw sa Biyernes. Asa subong pa tayo ng trabaho? Kahinga agaw kay buwas, Isabado, pahuway. Oh, 2 days pahuway sa ibang sato. Tamiyawon, tas tablanes, ang good morning, drama yung aga sa inyo.
2: Eh, di na kamo?
0: What? Sentro!
1: Oh, mga katropa, ginapakita na kamo kay Sentro na. Pero sa mga nagamonitor, dira subong sa ato ng XFM Bacolod, mga katropa, babatihan ninyo kami sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Yara kita sa FM band, mga katropa, kag sa norte nga bahin sa probinsya, sa XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City sa radio frequency, mga katropa, nga 106.1. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City naman sa radio frequency nga 101.7. Samtang mga katropa, hindi ka mo magkalipat sa social media, no? Mas accessible sa karon sa social media ang aton man nga Facebook fanpage, amo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa. Kag sa YouTube, ang XFM 90.3 Bacolod. Amo na nga aton mga katropa nga mga social media pages, no? O kung channels, mga katropa. Kag hindi ka mo magkalipat, meron man kita sa ang official streaming apps ang XFM Philippines. Madownload ng mga katropa nga libre dra sa inyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install mga katropa kag madownload nga libre. And then ma-access dra ninyong kapinsaysenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Sa text line, gusto nyo mga katropa magpadala sa mensahe, greetings and comments through text. Ano mga katropa, hotline sa XFM Bacolod, ang 0915-628-7926. Sa liwat, tawag mo ng 0915-628-7926. Alas 10:50 na. Mga katropa, itong padulungan ang mga kaundan sa itong mga talakayan na itong tutukan kang diskusyonan. Siningan, Lao, San Bernes, diri lang sa sentro.
0: XFM News.
1: Dugay-dugay mga katropa, magapakigangol kita with Councilor Jason Villarosa, Chairman sa nga Committee on Information Technology, no? Kung sa ICT, bila mga katropa, kahit isa ini sa mga importante nga bagay, ang ginabasol sa karon mga katropa, kaginalantaw nga rason, sa likod to sa impluensya sa duwan ka mga sospek ng mga kabataan sa pagpanglutang dito sa syudad sa Tacloban, ang online games, no? Video games, no? Mga violente nga mga video games, mga katropa. Kag also ang social media, no? Kahit yung sa karong mga tropa ginadibatihan, ginapush ang pagban sang mga online games, mga katropa, sa pusot Pilipinas, and also paglimita sa paggamit sa mga minor de edad sang social media account, no? Kaya mo ni sa karong mga tropa ginatudlo rason kung nga ginhimo to sang suspect sa 14 anyos kag 15 anyos ang nasambit nga insidente, mga katropa.
0: Sentro.
1: Kagkahapon, mayo lang kay napunggan man sang DILG or sang information nga ginanunsyo sang DILG nga may tuyo naman kong tanay dito sa Leyte man sa Tolosa, mga katropa, nga pagtuyo sang kaangay nga bagay. No? Amo nang atrocity dito sa sulod sang Bulutuan. May lang kahit tinatap na, mga katropa, kag napunggan sang mga otoridad di sa karon tong nagpost sa social media under investigation to. Diri sa syudad sa Bacolod, Inaimbestigaran pa ni, pero ito mga katropa, bangod minor de edad ang involved, no? Hibaluon ta ni, ginating ko, ang taman nga mahibaluan. Kung sa din nga bulutuan mga katropa, ginaligar, isa ka grade 4 student, ha? Oh, nakuhaan man kuno sang patalom sa bag? Di, confirm ta na sa Department of Education kung matuod gin man ina, no? Ang ina nga mga impormasyon, mga katropa, sa una do, kabati naman kita nga muna, no? Nga ginasulod ang mga patalom or kung ano dabi nga mga dangerous, nga mga makaharm lang nga mga kagamitan. Nga ginadala sa estudyante. Diba sila naman yung estudyante? May ano kami, may ano nang ganing tawag na? Sa amon ba lang, ano ni? Amon nga home economics, bala? Sa amon nga agriculture na amon, no? Sa amon nga TLE, nan. Dala kami kutsilyo, tapos nagdala kami kung ano da, mga gunting, kahit siyempre. Sa una, may tahi-tahi man bala. Oh, na-remember nyo na sa una? Oh, ato nga home economics, kaya may ara kita sa ginatawag na nga panahi. Kita ang natutuwa kita manahi. Pero galing tayo mga katropa, susubong niya panahon. Amo lang na ang ano sa kakaroon, no? Concern, no? Tekon, ang ina ka mga bagay, mga katropa, for the educational purposes, gidman ina, kukon, hindi. Oh, educational kung criminal purposes, duwa lang man ako naman. Diba? Tiyan mo ni subong nga ito, hindi mga katropa, ginaano, balantayan, tagidne, kaya hindi kita kapakot sa lakad sa paminsaron sa ibang mga kabataan. Kasi pag dugay-dugay, lang mga katropa, may mga binunanay na dara. Kung ano ng mga bagay nga himuon sang ibanda ang mga estudyante nga nahalitan o kunhalitan ang ilaning mga classmates dara, kung schoolmates, mga katropa. Kag karon basi makatingwa man kita nga matalakay tan eh mga katropa, magapakigangot man kita sa Arano, basi kun available si Sir Rick Lauron. Angot diri mga katropa sa sitwasyon kay ti kahapon na ibaluan ta how many millions of pesos na nga balor sa baboy ang nagkaladula o kung nagkalamatay bangon sa sining nga aratay sa sapat ang muning ginaligan mga katropa matapos nga magpositibo sa mga test laboratory test samples ang mga nakuha sa baboy which is ito nagpositive sa ASF mga katropa ito ni karon hibaluon ano pagiging iban pagiging nga mga pwede mahimo sa syudad sa Bacolod din uso sa probinsya mas sa Negros Occidental especially sa pagtapna ni mga tropa sa paglaptop agad sang sining nga balatian sa sapat sentro di makaluluoy naman ni aton nga mga hog racers dere no ginakabalak-an naman ni nila pero mga katropa may iba niyang mga LGUs nga nag-take initiatives bala no nagapangita sila sa paagi naghimo sila sa mga executive order para ma-maintain and mga katropa may strictong pagsulod sa border in short ang border control mas pasanyugon pagid para mga katropa, hindi maglaptan. Mismo ang probinsya sang Capiz, ha? Nagpagwa man sang iyo ang probinsya sang Capiz nga hindi sila magbaton sang shipment of any pork and pork meat products from Iloilo and Negros Island. Tingnan mo na sa mga katropa ang concern. Ang aton din ridaan nga swine industry, Danya, isa-isa sa ginakabig ni nato mga katropa nga backbone sang probinsya. Not only just aton nga sugar industry, actually, mga katropa, ang pinaka-essential ng mga products nga from Negros Occidental, nga dako ang kita, amuning hog industry, kag mismo ang sugar industry. Pero galing mga katropa, ang atong agrikultura, subong, doon nagamat-amat lupog, no? E nga amat, igo kita sa karatay sa sapat, baboy, ang red stripe soft scale insects ang resist ay peste sa katubuhan. Amo man na nagaperwisyo sa pila na kalibo ka hektarya sa katubuhan sa Negros. O, mga katropa, based akon nga research, 200 to 230,000 hectares ang kalaparon sang Negros Occidental only. No? Tema katropa, sa pinakalites na itong information nga nakuha from Sugar Regulatory Administration, more than 10,000 hectares ang apektado sa sininga peste, ang muning RSSI, mga katropa. Billions of pesos, we are talking about billions of pesos nga at stake bangod sa sining mga katropa na problema sa agrikultura sa panano minuso sa kasapatan. Sentro. Di, amunay subong ga, ano pa kita? Ga kabalaka gid ang kalabanan sa aton sa mga dalakuan ng mga sugarcane planters. How about sa mga small planters dira? No? Sa mga magagmay ng mga hog racers, mga, di ba siling na itong mga backyard hog racers na? di ba siling lang mga katropa nga pila ka tangkal ang ara-ara sa ila nga do. Ano lagi jablao? No. Ang ila day nga pribado nga duta puro na lang ini abla baboy. Talaguan niya blang nga mga manugsago sa baboy. Te ang ginagmaya no na lang tagduha tagtatlo bala. No. Te kuniguon pa ni sila sa sininga balatian. Te makaluluoy ni sila. Pero na rin subong mga katropa, no? We are hoping na base magpangita man sa pamaagi ang probinsya sa Negros Occidental sa pagpanguna dara ni Governor Bong Lacson. Angot mga katropa sa sininga issue sa karon sa agrikultura.
0: Sentro.
1: Iba pagin ng mga topics and discussions mga katropa, sugpunan ta na karon, tutukan ta kag talakayon ta sa sining edisyon sa Bernes edisyon sa nga Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
2: Sentro.
1: Mga katropa, alas 10:28 na before ko balaanay magpadulog sa lakas ng panahon. Aray pakilala ko na sa inyong pinaka-importante, no? Pinaka-importante mga katropa ng mga produkto sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health, amo ning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag mismo ang Premium D3. No? Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, imo ini sa mangosteen, amarguso, malunggay, aos, kag spirulina. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, makabuling ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Matasing imo ang sugar level, imo ang blood pressure. And also mga katropa, kung ano pagitabi ng mga balatian, ngayon yung nga ginabatsyag, makabuling ni makapaganhagan sa inyo, no, nga ginaproblema dala sa ikang lawas, pagtumar lang gin mga katropa everyday, let's make it a habit sa pagtumar sa Santon Gold Herbal Caps. Pero amang kita mga katropa ha, sa Santon Vitamin C naman ha. Ang Santon Vitamin C mga katropa, ano ni siya, no? Made of mangosteen, spirulina kag mga prutas nga manggaranong gid sa vitamin C mga katropa. Makabuling ini pa-boost sa atong immune system and also mga katropa. Mga katropa, ang Santo Vitamin C makabuling ini protekta sa aton, no? Sa mga balatian nga dala sang pagkambyo sang klima.
0: Oh, kanina
1: pag itabi mga katropa ng mga factors, no? Nga makapalain sa pamatsyag natin. And don't forget, ikatatlong members ng Ultimate Trio naman, amuni ang Premium D3. Mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabuligin ni mga katropa, pa-healthy sa aton ng mga cells, makapabakod sa aton ng katulanan, kag makaligaw pa sa aton mga katropa sa mga infections nga kausang bakterya kag viruses. No. Kag mga katropa, ang ini nga mga produkto sa Yes to Health, inyo ini tanan mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Inamtang dire sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Creek's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa, kag don't forget sa online sa Shopee. Mga katropa, magtubar kita everyday sa mga produkto sa Yes to Health, ang Ultimate Trio. Alas 11:01 na. Kag mga katropa, siningati on. Check nato ng lakas ng panahon sa PDMPD. Magapakigangot kita mga katropa para sa pagdulong sa pinakauling sa lakas sa sitwasyon sang panahon. Siningan daw sa Biyernes, no? Kahit si Gardo naman tong ginabantayan, mga katropa. After ni Francisco, si Gardo. Hindi si Gardo ng artista. Si Gardo nga bagyo. Check na to sa piyaka ninyo mga katropa from PDMPD with Sir Melvin Fierro.
0: XFM weather update. Centro.
1: Sir Melvin, maingod to. Kaupod mo sa mong sir si Katropang Andrew, sir.
3: Yes, Katropang Andrew. May upload siya mga sa 40 po naman pati. Kasi pinakuling lakas pa sa panahon na hong kita sa 2021 year now. Sa mga last break po na nga sing ang sentro sa mga performance dyan po, hindi naman ang panapasok sa Dalabol Depa. para sa client ng mga 1,200 departments east of eastern northern Luzon. Kung may kabasko po niya hangin, niya 95 km per hora malapit sa sentro, kung may pagbando sa 15 km per hora. Magagiyo si Gerdo, north-northwest po, at rin sa 95 km per hora. Sa kasubong, based sa pag-asa, magbuwa naman sa ato niya Philippine Area of Responsibility, sini naman niya nga at nga agay, Katropang Andrew. Pero yung nag-apit ko sa ato ng Southwest Monsoon, Poco na Bagat man, yung nag-apit ko naman niya sa Luzon, Kagbisaya. Maka-experience na kita sa kasarangan tuktubang yung magugalumong na kalagitan kung may malap-talap pa umapakulan kapag natupapalag huwag. Tulot man sa nga bagat na mag-apit naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordilleran, Sakib Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Eastern Visayas, rest of Sundra Luzon, Subuman, Mindaro pa. Panigros Island Region, lakit naman ang Negros of Sundra, Bacolod City, maka-experience kita sa Japon, ang kasarangan po ng mga chances sa mga magulugalumong na kalangitan, Subuman, mga isa na pwede mga pakulang sa pagkulang sa pagkulang sa dulot mo sa lakas ng thunderstorm, gagabag. Mahina ito sa kasarangan ng uyok ng hangin, wikan sa namin na nasilangan, ang nag-employ siya sa kapusan niya bayo sa ating mga probinsya, ang karagatan sa ating mga probinsya, may kasarangan ito po mabulubal. Ang ato niya daw, nag-butla ka na sa ito, so, mga tulad, ang sa stress ko, karoon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nang huwag ka na misay, magalabot siya 32 degrees Celsius. Kung si Melvin Fierro sa provincial cluster, S reduction ng management office sa Negros Occidental, kaya mo salamat at mayong aga sa niya.
1: Sir Melvin, bali anong na-expecta kay Gardo, sir?
3: Si Gardo, as of now, based on report niya sa pag-asa, nag-review mga alasin sa kininaga, para na sa akong pa-line, kaya nagpag-wanit na sa final si Gardo, magagawa na sa ating Philippine Area Responsibility.
1: Okay. Pero Sir Melvin, bali si Gardo, tropical storm gyapon ang status niya, sir? Or ano?
3: Yes, so severe tropical storm si Gardo sa gyapon.
1: Ay, okay. Sige. Sir Melvin, with this, thank you again. Mayngod to.
3: Salamat, mayngod to.
1: Yes, sir. Salamat, kid. Sentro. Mga katropa, ito nabatian si Sir Melvin Fierro from PDMPD. Sa pinakauli ni mga katropang update sa lakas ng panahon na siningadlaw sang Biyernes. Mga katropa, magbulubantay naman kita next week, no? Basi ko may kinanglan na tada nga tukapan sa atopta, kinanglan ta na limpyuhan ta na nga aton nga mga tarog. Mga mga nabara na dang mga basura, lilimpyuhan ta na. Kay basi next week on magpadayo ni mga katropa si Gardo, kag basi ko magliwat direksyon ni Gardo, posible mga katropa, maka-experience naman kita sa madabol nga pagtupasang ulan. And we are hoping mga katropa nga ti likaw na matatanay anay sa pagbinaha. Pero di kita kapugong sina, hindi ta na mapaktan. Galing ti mga katropa ang issue sa flood control ay ambot di ina to. Nano na ni ang flood control. Nanugid ang issue. Alas 11:06 na mga katropa. Kag ato na padulungan ng aton nga formal nga diskusyon. Talakayan ito, no? Kay mga katropa, magapakigangot kita with Councilor Jason Villarosa. Pero mga katropa, before ko na mag-proceed, I have some short nulanggit nga mga information nga ipalabot sa inyo mga katropa kay nga. Na-remember nyo to last previous day lang, no? Nga ginbulgar sang Police Regional Office 8 nga ang isa sa mga suspect, I believe amutong 14 years old nga ginkilala sa kay alias Nash. Mga tropa, nga gin-confirm sang suspect nga they were influenced by this violent video game sa cellphone, sa mobile. Rason ko ng mga tropa nga nag-push sa ila ang amuning bagay, ngayon mo on tumutong nga makasaliding akrimen sa sulod sa San Jose National High School. Pero ano yung mga tropa, may information ko din nga nakita, gin-confirm mismo ni Senator Risa Ontiveros nga hindi mag-atubang sa Senado o consenate hearing ang Germany-based developer sa online game nga Gorebox. Kaya gin-confirm to sa Pro 8 last time nga ang iningampang nga Gorebox amuni ko no ang salikod sang influence sang sininga mga suspect sa mass shooting na natabo sa sulod sang San Jose National High School. Sentro. Ari mga katropa, no? Ang ining developer Germany based online game ang Gorbox kag ang developer isa ka German, no? So gin kilala ni si Felix Philip oh nga maabot ni mga katropa kuntani ang ining nga hearing pati gayon noon this coming July 1. Pero galing tayo mga katropa do hindi gid ko no magatubang, no? Kag una dire nga natukiban sa investigasyon sa mga otoridad nga isa sa duwa ka mga suspitsado sa insidente ang ginaligar nga nalulong sa online game nga amuning Gorbox, no? Gipayag ni Ontiveros sa nga magkapangayon ni isang bulig sa German Embassy sa Pilipinas agud mapadaling partisipasyon sang developer sa Senate hearing. Kagluyag man sinini ni Ontiveros nga pamangkuton kung tani si Philip angot sa guardrails sa ngampang partikular sa age safeguards, content moderation, kag exposure sang mga bata nga user sa harmful online communities o con behavior. Mga katropa, no? Kay ginaplano man diri gani sa pungsod Pilipinas, may nabasahan ko kagaina lang from Rappler mga katropa nga there is a study or a plan to ban one of the famous nga mga pangdre sa pungsod Pilipinas ang Mobile Legends. Oh, ginatun-an nga iban ang ina nga mga bagay or ang ina nga mga pang. I don't know, but maybe there are much more violent than Mobile Legends. Pero mga katropa, no, I'm sorry to say why ko naghampang kagi laka lang isang una tinakagi man tanang pang but buhay kita nagsilingid nga nagtutok sina, no? Pero mga katropa, may ara kita ang ganaang pang nga nakita mismo nga perte ka mayulinte kung ikumparar sa sinang mga gusto iban. No, mga katropa? I believe Gorbox, one of the most violent game nga ti aridri subong sa aton. Oh. Nga makatrigger something sa bata and kung ano pag itibig mga katropa ng mga bagay nga mga kind of games bala, genre sa ngampang. Oh, the best term din mga katropa, genre sa ngampang, ang genre, no? Ano na siya, horror game, shooting game, action game, or any kind of game nga which is may ang amunabing iyang nature sa ngampang. Okay lang man ang mga katropa ang shooting game, but depende siguro sa sa theme bala, oh, ang picture sang sinangampang. Pero ano yung mga katropa, at least na ibaluan ta, kaginayatingguan mga imbitaron sa Senado, ang German nga developer sa siningampang nga Gorbox, nga aging kilala kay Felix Philip, pero galing ko ng mga tropa, duwa-duwa nga makatambong sa July 1 nga Senate hearing dari sa Pilipinas. Pero ano yung mga katropa, no? We are discussing sa aspeto sa national, dire kita sa lokal. Kahit siyempre yung mga katropa, may sanggunian panglungsod kita sa syudad sa Bacolod. Ang chairman diri sa karon sa sining mga bagay nga makadiscuss sa aton and maybe he's studying to form to make another resolution angot sa sining mga issue sa karon. Pagban sa mga minor de edad sa social media, pagampang sa sining mga violenting mga bagay or ining mga online games sa sining mga pangidaron. Siyempre mabuyo ka giniya. Sa una, gampang man kita online games sa muning mga edad naton, 10 years old, 15, pasaka, mga katropa. Nalingaw kita. Aray pinakadabes yung mga hampang. Aray mga katropa, ngayari, oh, ang For Honor, very violent ni siyang hampang. Watchdogs, violent, gini. Katama, Far Cry, violent, gini. Katama, Far Cry. Ginot danay na di ulo mo. No? And so on and so forth, mga katropa, ang piladri ng mga games na gina-flash namon, may idea, nakabalo kami ni. Pero mga katropa, ti, pag-inchindi ko ya, oh, ara na sa gyapon sa isa ka tao kung paano may absorb ang atmosphere sa sinangampang. So siningati on check ko bala engineer si Councilor Jason Villarosa para ma-discuss ni para mapalabot sa syudad sa Bacolod kag kun maugyunan gid man sa mga Bacolenyos mga katropa ang plano no sang aton nga syudad mga katropa, no? Ari sa piyak lang yung makaupo na ito, no? Si Councilor Jason Villarosa, chairman sang information technology diri especially sa sanggunian panglusod sa siyudad sang Bacolod.
0: Centro.
1: Councilor, good morning. Welcome diri sa XFM. Kaupod mo subong si Katropang Andrew. Councilor, good morning, sir.
2: Yes, si Andrew, mayong aga, of course, si Panang kapamatin subong sa XFM. Mayong aga, gito niya, Panang.
1: Yes, Councilor, thank you very much sa imong time no para ma-discuss tani kag mapalabot mo man ang sa imong committee from sa SP diri sa siyudad sa Bacolod. Ang gusto sinibla, Councilor, nga ginatun-an na sa karon sang Philippine government ang pag-ban una, direk una, Councilor, sa pag-ban sa mga violent nga online games, Councilor, sir.
2: Yes, actually, I'm very unable, no? With the ban of very sunsano ka do extreme games, no? So, yes. Online, especially sa pag-usar sang cellphone sa mga kabataan. Because I believe na implement na ni sa ibang mga lugar, and I think they have been very successful now with their campaign against the use of social media sa mga kabataan.
1: Okay. Ambali, Councilor, may mga naobserbahan ka man bala subong, sir, after sa natabo nga incident dito sa Tacloban. Based lang gid sa imo man nga observation bala, Councilor, do may mga na ano ka man, may mga natalupangdan ka man nga sa imo nga bahin in favor ka man for this kind of ano ni nga decision, Councilor?
2: Yes, actually, recently lang, no, nag-meet kita sa mga National Movement of Young Legislators, okay. Kidri nga sa Bacolod, ang gin-host na sila, and I have been talking to young legislators all over the country, nailain sila ng lugar, and na isa, gin, na taga-Tacloban, isa man ka-councilor, kaupod, tumahan sa NYL, isuri ako sa personal. So, they have been very affected sa natabo, and mismo man, no, sa Cavite, yes, may isa mga board member nga nagkato diri, General Trias, with regards to mga isa stabbing incident. So, do pattern siya, Sir Andrew, na natabo. And pinakalitas, I think, was in San Carlos City, outside of the school.
1: Yes, sir.
2: So, very rampant ang kalatabo. And, of course, no, the city of Bacolod, through the Sanganuan Palungsod, we have passed some measures with regards to this. Event Councilor Alice Pino, the Committee Chair on Education, nag-attack sa isa ka privileged speech with regards to what happened. So, rest assured ang sanggunian panungsod natin ga work for the betterment and to solve the problems diri sa aton nga siyudad.
1: Okay. Pero, Councilor, diri sa aton, ano na sa karon, sir, ang imo nga mga, which is the sigurado no ga ano na kamo ga pangita kamusang paagi ang inyo nga ginatun-an sa karon para matigayon gini bala, sir, may gaplano ka man, Councilor, nga magahimo sang kind of resolution for our LGU, sir.
2: Yes, I think if I'm not mistaken, ang sagurian last week nagpass ang several resolutions,
1: okay,
2: urging our police, no, and other security personnel dari sa siyudad na i-tighten so ang opisina through the office of the city mayor.
1: Okay.
2: So nagpass kami sa isa ka resolution nga hinyo sa aton nga pinalangga kami or Mayor Greg Sataya,
1: yes, sir,
2: to strengthen or to deploy some uniform guards sa aton mga eskwelahan. Because I think isa man ka problema nga we need to face. So other than that, siyempre, we also need to improve the mental health situation and mental health nga readiness sa mga kabataan natin dito sa siyudad by giving them lessons, no? Pagi sa ating nga SK Federation abi kung pwede yung mahatagan sa mga seminars with regards to mental health. Kag other than sports activities, makahatag man sang dugang mga na activities nga makastrengthen isang of the night or relationships sa tag-tag sa mga kabataan.
1: Okay, gani man, no? Balantayan isa, Councilor, no? Kahit siyempre ang pag-access bala subong sa mga paggamit or paghampang sa sininga bagay bala? Very accessible lang bala? Councilor, sir, paano ni siya yan mabantayan? Paano ni siya mapunggan? Amo ni bala, sir?
2: Actually, well, the city, why kita may mayimu, we have to start with sa ilang panimalay.
1: Yes,
2: no? Ayon pa nga ng mga parents sa mga kabataan to, of course, guide their children, bantayan din mga kabataan. We can't make any legislation with regards to the freedom sa mga kabataan.
1: Gani.
2: But the most that we can do is to guide them and to help them no nga maatagan sa better and greener pastures para sa ilang future. So I think makaayo kita sa national
1: yes,
2: with regards
1: sir.
2: To that through a resolution na i-ban or i-atagan sa limitations sa paghampang sa mga online games, especially sa mga patsanay ng mga online games, sorry for the term.
1: Chakto no,
2: kaga sa other bad duka ano related to that online games.
1: Correct. Gani man. Pero aray pagid counselor no, ang pag-access man sa social media. Paggamit Facebook, meron na ganyan mga bata nga. Grabe na mag-ano bala. Sagad pa sa tigo lang mag-gamit cellphone bala. Counselor, may ano man, pabor ka ba din? Dapat i-ano, saan pa bala teka, ang limitation, ang age na makagamit, maka-access sila, sir?
2: Yes, I think kung as much as possible, kung pwede lang tani, limitahan, no? Ang use ng social media sa ating mga kabataan kasi kapati gitu ya Sir Andrew kasi makita man nila sa online mo no katangan I think Australia has done this, digin ba nila ang social media use of social media to children below 16 years old. So I think they have been very successful sila nga campaign with regards to that. Kaga hopefully no through a legislative measure dara sa Senado matagan man importansya ang pag future sa ating mga kabataan, especially in the use of social media platforms. Ito yung nakita ko man, Sir Andrew, during galibot, actually galibot kami ni Mayor Subong panghatag sa mga school bags
1: yes, sir.
2: Sa ating mga eskwelahan. Nakita ko gin, no, kung ang paano ko mag-relate sa ila. Kung ano makita ko sa social media, makita ka nila. So, gin, sindianay kami isang kakalatabo, Sir Andrew. Even grade 1, as yung grade 1, grade 2, makarelate kami, kuti, I'm ready. Hindi ko lang pagambang edad ka sa Andrew, pero may edad-edad na ta. I-compare mo si grade 1, kasi diyan ay kami to host sa social media.
1: Correct
2: so, I think
1: na.
2: You have to
1: give an invitation. Very relatable bala sa karon, Chakto Gina Counselor. Okay? Sa amunang edad, no? 7 years old, grade 1, 8 years old, so on, up to 10 years old, mas maintindihan man nila kay makita man nila same kita sa amuning edad na to counselor nga ma-access man nila mo makita man nila mo nga pero galing counselor ang ina nga mga palagwaon nga makita naton be ang unod sa social media mga information and videos counselor nga which is ang ina nga dapat may age ang ina nga mga I mean content hindi angay sa ilang nga age requirement di ba
2: yes yes. That's why I think stricter implementation gitang ko lang Sir Andrew no dapat ma ano gid ma strictuhan gid sila especially mga kabataan natin si Bongas yang as 12 years old 7 years old gani ka bala na mag cellphone even younger than that so ano lang stricter implementation lang gid
1: gani man sige Councilor Basi may dugang kanalan sir kami sabi before kita magtakop Councilor.
2: Yes, team. Siyempre, pasalamat kita for sa ilinga team po kung maka-explain man kita no, sa atin niya side as one of the youngest councilors sa atin niya siyudad.
1: Yes, sir.
2: We've been passing legislations nga makabulig man sa atin mga kabataan and sa atin niya siyudad. So, I'd like to take this opportunity sa Andrew sa XFM.
1: Yes,
2: thank
1: sir. You. Sige. Councilor, thank you again. Mayung unto dara.
2: Thank you. Mayung aga. Thank you.
1: Yes, sir.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian si Councilor Jason Villarosa o sa siyudad sa Bacolod. At yan mo tingin ang mga insights story ang mga katropa ng paglantaw. So, dapat gidman, no? Pabor man sila mga katropa nga itagal na gidman isang limitation o ang pag-access especially sa edad. Amo ni mga katropa nga ito nga ginapunto during age requirement is importante, no? Kay may ara, mga katropa, ang mga videos nga makita mo sa social media is wala siya bala filter, no? Hindi mo siya bala makontrol. Kay ma-appear na siya yung ma-appear every time nga mag-scroll ka, subong, gakuti ka na bi-cellphone. Scroll ka lang nga scroll, oh. Mga katropa, makita mo dira ang mga content or ang mga ginapost dira sa imong social media ang iya sa pangpata ang iyasang pangtigulang, no? Miara sa especially mga katropa sa iyabalang child friendly o kung hindi child friendly ang magwa dira, no? Kaya tika na scroll

0: balaan niya. Nga, sang time ko na gani, ang ina nga tawo, music artist, sa muna nga time, kakabatian ko lang na siya sa una, sa, ano lang na, sa CD or sa cassette, sila mismo ya, nakilala nila, bangod sa social media. Huh? And kung sino pagidda ang mga tao, mga tropa nga, ha? Huh? Paano mo nakilala? Kahit paano mo nabalain nga muna galing ginobraya? Huh? It's because sa social media. Grabe yung mga tropa mag-implant information si social media. Diba? Oh, I believe, tanan, yaug yun gidera. So, tiyan mo niya mga tropang punto dere, no? Ang paggamit sang sining mga kabataan sa edad ni nila, mga tropa, hatagan yung mga dapat sa limitation mo. Oh. Kaya makita na karoon nila ng perting insidente, oh. Oh. Binunanay, pinatsyanay, tenerohay, or kung ano padra mga tropa ng mga bagay nga makita mo nga makatutok man, oh, sa atensyon sa mga kabataan nga tibase sa ila, okay.
1: Sentro.
0: O kung maayo ni himuon tani, amo ni.
1: Sentro.
0: Okay, subo mga tropa, dumduman nyo na so ng term sa social media. O, oh, pa-fame naman siya, pa-fame. Basta may i-post lang para makuha ang attention or anong term na nila, cloud chaser nga na.
1: Sentro.
0: Oh, pasikat ka sa social media and so ever there para mag-gain mo ang attention sa tanan. But no, hindi ina. No? Nag-gain mo ang attention sa tanan sa public through social media, but in a different way. I don't know kung ano ning unod sang ulo sang sining mga kabataan, gusto nila magpasikat, gusto nila ipalabot sa bilog ng Pilipinas, gusto nila ipalabot sa bilog ng kalibutan ng sila mismo ang manugpatay.
1: Sentro.
0: Amo na makatropa ang paglantaw sa tao sa imo. Kay nagagwa ka sa social media nga ikaw mismo namatay. Ay si amo ni si Nash, alias Nash to siya. O manugpatay ni.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ang masubo dere, apektadong pamilya, trabaho sa ginikanan, pag-eskwila sa bata, kay every time mga katropa, kung hindi siya mapriso, ikeri na gyapon sa ginikanan ng birthday nga ginimo sa bata nila.
1: Sentro.
0: No, tetong 15 anyos siya nga siling niya, kaisa lang ako magpalupok, nga ako yung manabat, tisiling sang layita, sala sang isa, sala sang tanan mo. No? Kay kamutuupod nga duwa. And nagpositive ka sa gunpowder residue. No? Tigaling mga tropa mo ning masubo. Ang 14 anyos to ya, wala tayo criminal liability nga even though nga siya tong nagpatay sa tatlo kabilog. Siya tong may pinakadamo lupo. Te, para gusto sa tiro, reload. Para gusto tiro, another reload. Te, mga tropa, I don't know kung for how pilato kabilog ang magazines ang ara sa presensya ito. The times na siya mismo sa sulod sa blutuan kag nagapinagusto lang pang tiro. Tiyan mo ni Subong. Mas maayo ini mga tropa nga matapna samtang timprano pa. No? Mahibaluan nga toto inday sala ng ginhimo nyo. Eh no, abigin bully man ko to mo. Mabalos ko sa ila. So ito mga tropa, dari na to nakita nga why nakita dari sa iban pang basulon. Kundi mga katropa, husto nga pagdisiplina sa kabataan tagay diay. Bakulon ta bala tas naman gibi. Oh, mahibi tas la, ang pakon tas la. Pero mga tropa, ipahangot ta sila nga aging bakol sila. Kay bangon nga may nahimos lang sala. Ikaw mismo ang ginikanan man guilty ka kay bata mo ginbakol mo. Tagaamo sang leksyon. Pero mga katropa, ikaw mangyapong ginikanan ng matubang kung hindi, mas grabe pag inang guilt nga matubang mo or mabatsyagan mo kung ang bata mo why mo to na disiplina sa gusto nga ara na sa subong sa prisuan.
1: Sentro.
0: Everything ma-realize mo ngayon, gali no? Sala. Why, ako ginikanan, gabig ka kulangan ko. Tukam. Diba lang na oh, mampakan mo na bata o mabakulan mo, importante na realisar ya nga may sala siya nga ginhimo.
1: Sentro.
0: Eh, lang tuwas la subong. Di mo na na mabawi. Di mo na na uli ng tanan eh. Ang mga napatay to, hindi mo na gito yung mabalik ya. Hindi mo na gito yung ma... I mean, bala, even though nga may, ano ka, may grabing imong remorse, no? Pero mga kabuhi, ito nga nakuha, bangod sa imong naging himo, hindi mo na gito mabalik.
1: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon.
0: Alas 11:28, mga katropa, mag-a-pause kita for a while. Ibang pag-inig yung mga diskasyon, kag-topic sa ito ni Karusugpunan. Pagkatapos,

0: Vamos sini. Andrew Burgos sa Sentro.
1: Supple Plus Gold. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa pa

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagi kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agatas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kay sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabay-an inang hypertension nga problema, from now pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So amo na kalaw ay gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure, wala kapangaman. Kay nga daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga bisikan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
3: Nigit mag-ako, no?
2: Oo, labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Masimila, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
3: Problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkanto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpacheck up, para sure, inom gig ka mo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Xanthan Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Xanthan Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Xanthan Plus Gold, Xanthan Vitamin C, kag ang aton nga Premium D3.
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthan Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Xanthan Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
4: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthan Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthan Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Xanthan Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Xanthan Plus Coffee Mix. Ang Xanthan Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural na siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, sabi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang coffee nitid nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kautura naton, makasaka ang imo nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smart watches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, visit Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga balita.
3: It to be evidence-based, no?
1: Sentro sa mga impormasyon.
4: Sentro sa mga impormasyon.
5: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
6: Wala man sa nag-engage siya sa pagbaligyas.
1: Feds, Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro. Sentro.
7: Alas 11.39 na mga katropa, ng gabaling na ito pala tuntunan ang Sentro. Panayin rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Pero before kita na mag, mga katropa, padulungan ko ning balita ni Sir Mitch. Pasudong ka lang, Sir Mitch, no? What's update ni mga katropa? Okay. Okay, karoon dugay-dugay, kung may chimpo kita, ano mga katropa, nag-trending niya. Ito nag-agaw attention sa publiko, no? Hindi na siya makatropa Palawan sa Pilipinas, but this is an Indonesian TV series, no? Karon makatropa ibitino na ko muna, kita lang kayo nanindog dugay. Sige, pro na ako na ni balita nila ni Sir Mitch ni katropang Wendell, pasudlon ko ni sila, no? Update makatropa sa sining issue sa karon na discuss naton. Angot rin makatropa sa kilos ng baboy kay bangod sa paglaptas ang ASF nga balatian rin naman sa aton, no? Makakaupo na spiak linya itong station manager with katropang Mitch Lipas sa dugang mga updates.
1: Sentro.
7: Sir Mitch, please come in.
8: Yes, katropang Andrew, pagkakita bang nag-atagsang trade na dang aton nga.
7: Okay, nautod. Sige, balikan natin, no?
1: Sentro.
7: Okay, sige, kaya ang signal do medyo ano man sa karon, no? Problemado man. Kapon pa ni mo, no? Pero mga katropa, balikan natin si Sir Mitch para sa dugang update. No, kahit yung mga katropa, andun ni siya ihan, no? Ma-enjoy ito na balayhan ang presyosang kilos ng baboy. Kahit yung mga katropa, nagligad to, dumidyo nagmahal gito. Sige, Sir Mitch, please come in.
8: Yes, sa katropa nga doon, pag-uwi naman, nag-tag-mato-state pa ng aton yung Hog Racers Association ng Presidential President niya si Rick Lauroni nagpahayag na sa Himaylan alone, no? 64 na ka mga baboy ang nagkalamatay tangod sa ang suspected African swine fever, although hindi na confirm na talang ni kaso sa ESF. But katulang Andrew, because of this scare niya nag-drafta na sa bilog ng probinsya, nag-draft na sa pinakauling market building ang presyo sa aton niya lightweight, no? So, nagkasairan niya ang aton niya mga backyard hog racers, mga swine growers na ito, ito nag-side na lang sa presyo na marilis ang ilang mga baboy para lang mamaligya ka hindi mahalitan man kung hindi kaso magmasakit. That's why nag-battle na lang sa ano buong presyo, although ito mga Andrew, punta rin, nakabalik na natin mga hog racers sa mayang of precious up to 180, no? Ang barkigo sa mga tong lightweight, ito sa mga nag-drop into 100 to 120 na lang sa mga auction market. So, ina ang nagpuga na sa ang kalitan, no? Kung nag-apekto na sa itong mga manapaboy, ang kapiyardihan ang ilang ilang mga tubang. But, ang state, ang ilang figure, ato mga dua, ang iya pa lang sa Himaylan City, no? Wala pang iba niya mga probinsya. Iba niya niya mga taas ng cities. So, as of the latest, may confirm na mga positive, although wala pang inform from sa ilang mayor, Pero may mga initial report nga pa si Mayara Matrabangkalan, Ilog, San Enrique, eh bago na hatagwan sa side ng kay Mayor Tavillara, na doon na sa 5 kamilyon ang total nga ang worth ng kasalamatay ng baboy sa ilang banwa. Alagantang bahayag ni Rip Lauron sa ikado sa karon sang panubo sang live weight sa auction market sa Tumalo.
2: Yes. Mo niya ka consolidation diri as of now may ari kita 64 na reported casualties no this will be divided sa aton yung mga nayon for sa aton nga mga piglets and grower stage.
4: Sir, tanaw na sir positive sa ano is ASF?
2: So far wala pa kabalik nga ito nga blood sample no, pero di ito nga daw ginatanaw wala nga mga cause of death. So,
7: yes, sir.
8: Ang bayan ni Sir Rick Lauron nga ang 64 ka mga labay nagramata, ito nga tayo ni kagamay, no? Tungkol pa ang mga sinayang alaming o kaya ti linibo man ang populasyon ng baboy sa siyudad ng Humaylan, no? So that's why ang importante sa aron ng lokal na gobyerno ay muna sa tikang kapag patihan man sa mga border control plus lang tanan ng mga manungkaboy sa Humaylan City ginagudluan na kung paano gitinuan pag himuan sa mga tikang hindi makadalas ang mapasudlan sa mga carrier ang pagkita mga kabuyan, no? So, sila ni Mr. Lauron, the latest is to medyo nagkina na. As of today, ang report sa mga nagkalamatay ng maboy sa daily nila ang monitoring dira sa Humaylan City. So, inang balita, natumahan sa provincial capital, Mislipa, XFM News.
7: Centro. Panamang inga salamat sa kay Sir Mitch sa update sa provincial capital ng balita. Kag pasudlong analis ka tropang Wendel Balinario, mga balita sa siyudad sa Bacolod. Talakayon tani mga tropa. Pero timayo man ini no, kay do nagpanawag na okay nagligat ng mga tropa. May gin pagwa kita nga price monitoring. Nakita nato no, ang presyo sa kilo sa baboy nagligat do naglabot to 300. Bukod sa apektadong supply sa karon, pati may do nagdubo-dubo no, mga 200. Madlaga nagro 200 sobra ang kilo sa baboy sa karon, no? Sige, check na nato. Spya kalinya makaupo nato ng mga balita naman sa siyudad sa Bacolod. Kaupo si katropang Wendel Balinario. Centro. Katropang Wendel, please come in.
9: Yes, Katropang Pat. Ako lang din yung lukawin at ako na rin saan kay City Administrator for ni March 7 Mayo. Sabihin, Katropang Pat, sa karakter ng tulo ka patay at kaboy sudak sa Makaulod.
7: Pila? Pila?
9: Tulo.
7: Pulo?
9: Hindi, Katropang Pat. Pero kaya rin saan, nakataka sa karakter ng adalang takbol sa tiga ginagat sa karon ano ang kabataan sa paggawa ng mga baboy. So sa kasapon katropang sa mga ahensya at grupo din sa pagkutod sa mga sa makulit sa atod niyang kapag sa plakas sa yes sa for sa makulit sa time ipang identify mga entry point bala ako mga border na dapat bantayan nga yung border control na palik na naman ang ages so kasi sa point timer ito negro to sa nagtal na tipo si ang bakulo ng isang at kaya gagagay sa kaya at ito train at ito ang port at the same time mahalin sa mga bukod kigal ay direct sa bakulo pero wakas ang plan sa first part 7 pato saka pag-convict sila na report ng mga ating may duha mga report na may nga baboy sa barangay at kit sa na report subukan sa sa malabatan si Takapto sa mga baboy ang patay sa bakay takuting kada subukan daw katapang France may patulipalik tuman sa syudad ano, sa na record sa kahibaluan nga malapatan sa baboy sa barangay 35 total of pulo tanan katapang no? Ang ini kasi ito pa kaya for ni Mato wala kaya sa tools no hindi pa natutambang niya ay ini kahit wala pa nagwa kalin sa sample nung at kasa at the same time ito na nga dahil may pakarata kaligtan niya nga mga si Pan na ang reported is sa Tapagin nga tiksa tungod sa flu to swine flu kag kolera din sa po kadro pang price na pagyan na kapulat panok sa sudat niya na magpamana pero ang mga entry point stress kaya niya tanang dito pang France na kulapan na nakuha kaya ano kini ang pangalukar kung ang ating baka area for the 13 entry point sa butangan sang booster control pero di ako gini ang nagpanguna ito ang sa may port no sa itong red ko abe sa mga port sa Runera sa dire north kag south na patugod din sa Bacolod at sa Marsyakan sa mga ang pangapas at si kinalabayan na patugod sa Bacolod dugay-dugay isang ni Attorney Mark Mayo ang lisa din ka mga entry points
7: sa
9: sa tikay na identify naman ini na pamangkot man natin kung saan o wala masugod na ang ining nasambit niya ka pagbanta sa mga border points kaya niyo sa mga entry points na ini sa nakay Tony Mark Mayo ang soon as possible so na possible na maplastar nila ining natik niya ng mga tao ng tubot sa kanya magasugod na ini katokan at soon as possible sa nakaya today or tomorrow magasugod na ang nasambit niya pagbanta sa mga entry points at the same time katotong pagpuryahan Manila kahapon sa pagpakal. Ang pagpakal sa mga test kits. Kahit si Katatong Franz ang nagasugod na ba nga team mo ni mga reported na napatay ka ba? Buti kinakanglan din sa mga test kits agad matest kung anong kapatas. Kung di ba ASF, sigma, no? Kung flu lang or cholera or si napatay ka kito sa lain na matakas. At the same time, nag-ready naman ang CCP, pati ang CCP Veterinary Office, kasi si House Office sa pang France, para sa campaign, malang ati information dissemination ni Angot sa yes. ASF kung ano ini, ano dapat ubrahol, ano ini ma-pretend na mag-sulod sa God, o kung ano ang dapat buhatan kung makakita sa pagod niya, o kung nagbaligya sa mga bakit na puso nito, kaya ako na ginaprepara sa nagpanugyakan ang fit administrator na dapat sa in-export pa niya ang pagkapamakal na ito niya baboy in-export natin may in-export kagigyan sa slaughterhouse o kung in-house slaughterhouse kay ligit madula kadar kong trans-abi ang mga hitabo pati yung di example no in state niya ni Party Park niya sabi lang marugpatay na ang baboy kadar kong trans tapos isang nagawin pa may paihaw no kasi marugpatay lagi yung nagawin sa paihaw kagibarigya or mismo gaspatay na ang baboy ipaihaw sa agod niya mabaligya pati ang muna ang isa man na ginakonsidera sa Katapang France at okay. Hopefully hindi inapatabo. Kung may mga reported na kapatay sa inyo na halugar o sinyo tapatalay sa inyo mismo, no? Hila yun nga ipalabot yan sa City Veterinary Office o sa Sudan. Agod na mga kuhaan sa sample kag si mga test sa Katapang France. No?
7: Tumayo, Marina. Arin
9: ba lang Katapang France, so?
7: Kamatian ta, sa interview today?
9: Katapang France, ano, kung lalaki ka taong na-send ko nga, ano, to nga, tingog,
7: okay.
9: Kongresyo buong kay Timatko, talang din yung interview, wala ka si-send. Tingog yan ni Atty. Mas Mayo para sa mga detalye.
7: But at least, amun na nabalaan ta, ano? Oh. Sige. Okay. Sige. Katapang Wendel. Oh. Doon lang alanggit. Sige lang. Oh, at least nabalaan ta. May pulo na kababoy na patay. Kati, pag ginapandaman sa syudad nga ang mga manugpatay na kababoy, eh, ano na lang, yes. Gid? Ilubong na lang? Or ano na, inga, daw pa ihaw, ano?
9: Wala po na kasi pa supposed di ilubong gid kasi pa ano gid mapakatuan sila ng CCP agud nga matest
7: sa tapang okay
9: oo kat para nga ma ini makakuha si sa sample sa tapang sa agud nga ma ma report ma record
7: kasi
9: amo na no may yara di sa kaso susunod ako wala pa pero tubong ginahulat wala para sa tapang France kasi kung sa third mark hindi pa man sa makahatag sa on oras no, kung saan magbuo ang result kung nasambit nga mga nipatay nga babot.
7: Ate, sige. Thank you, guide. Katrapang Wendel sa sining update.
9: Yes, Katrapang Pransa mo ng update, no? Gitan din sa buka sa Bacolod Six Contact Center. Ito mga katrapang sa konsepto sa karoon na ba may dupas sa mga panahon na magtutak sa Sanchol Vitamin C at magpapartektahan ng aton niya at patok sa palatiya. Para sa nag-aukto na, nga pagkakas sa Pilipinas, ako si Katrapang Wendel Patario S. At ang news.
0: Sentro.
7: Manamong salamat sa kaya katropang Wendell Balinario. Update mga katropa sa sitwasyon sang baboy diri sa Atos Bacol. No? Pero mga katropa, Buwas gali, anunsyo ko lang ni kay Buwas may ara ang Bacolod City Police Office nga patigayunon sang Color Miran. No? A fun run for a cause 2026. Mga katropa, Buwas, June 27, Sabado, mga katropa, kung sino ding luyag magpartisipar, areo may contact number, kita din igahatag sa inyo. 0936-900-0933. Sa liwat, no? 0936-900-0933. Pangitaan nyo lang si Police Senior Master Sergeant Jen Damilaw, no? Gusto nga magpakigbahin din sa Color Miran sang BCPO, a fun run for a cause 2026. Ang call time, mga katropa, alas 4 sang kaagahon, Buwas, sa Bacolod City Government Center Circumferential Road, mga katropa, no? So, magingagaw na ka mo registration kay ongoing pa man, mga katropa, para makabahin ka mo sa Color Miran sa Bacolod City Police Office. Sige, alas 11:53 na, mga katropa. Aryo, promise ako sa inyo. Aba, kubitin nun, takamu, anay. Aryo, nagagaw ginibla attention sa social media ang ininga bagay, no? Kay bangod mga katropa, ang isa ni ka palagwaon dito sa Indonesia ni siya yan. Sa Indonesia, ang title, Tiger Man. Ang istorya, the fantasy ni siya. Isa na siya ka high school student, mga katropa, nga gatigbaliw. Gatigbaliw sang tigre. Gatigbaliw tigre, mga katropa, no? Do may inspiration sa kuno bala sang Hollywood movies. Pero galing mga katropa, inspiration to sa Hollywood movie. Pero galing diri do naka-gather bala naka-draw attention sa international no setup. Ang ining ano, do transformation effect ya bala, do visual effects. Are mga katropa, mamuot ka mo no. Sa mga naglalantaw sa social media are, ipakita ko bala sa inyong video. Are mga katropa, may audio sa engineer, may audio. Dumay audio. Meron na sige, pabisan sa audio, pabati tang audio sa mga sa radyo. Pero ari sa social media pala to tang video mga tropa, no? Ariyo. Ganguro bang tigre? Ara na, ga-transform na. Gamatamat na siya. Ola, nagtigbaliw na siya tigre. Gamatamat na. Oh. Ara nag-transform. Uy, alin sa tao naging mo siya tigre? Oh, tigre.
10: Ka-perfect.
7: Oy. Ano yung mga katropa, no? Sige lang, engineer, pa dahil nila pakita ang video, paliwag lang ko. Mga katropa, nakadraw sang attention sa social media, internationally. Internationally, mga katropa. Kaya nga, ang pag-transform sang sining, sa visual effects, no? Doon na hamot ang tanang, hindi doon nagwa kaladlawan, blang, imbis nga kabangis siya, ahay, na imbis nga mahadlo ka na, nahamuot ka na lang. No? Ano yung mga katropa, engineer, I don't know kung amuni ang ginbasiyan. Kay Dugdo, estatwa siya, no? Dugin, estatwa siya, no? May picture ko na kagin pasa. O, oh, are, pakit na. Do, amuni. Ay, nako mga katropa, no? Do, Indonesian movie ni siya, or series, nga, which is do nakabaton, balasang reaction international. So, hasta kita dres Pilipinas naka-draw attention sa sinangabag. I believe basi dreya guro gin kuwa no. Gin scan lang or gin picture basi. Kagti those AI, do gin AI ano man. Di man kami eksperto sa mga visual effects, pero mga katropa mo ni gapati ko engineer, gabasi dreging kuwa mo, ang tiger mo, no? Budlay gyud guro magimo sa tiger nga tiger gid bla, di ba? No? Pero ari mga katropa may ano gina ko no, may mga nabasahan ko sa comments nga grabe gini ako no ya, hindi gini ako no ya ma-break ang records sa sininga visual effects mga katropa. Iya niya sa Pilipinas, pabakita ko da ariyo manog, tsura sang manog. Tsura sang manog. Perdihon ko no sang manog atong Tiger Man. Mga katropa, pakadlaw talang kamo ha. Pero believe ko to sa effects ng Tiger Man yan. Sentro. So, tiyan mo nga bagay mga tropa, no? Diri sa Pilipinas, no? Diri mo na di makita kung ang aton bilang support sa aton ng mga international bilang ginapabugal ta bala, no? Ang ako lang mga tropa gusto ipabutyag, ang talents ara. Pero galing mga tropa ang budget for mas maayong presentation is the ay why Central. No, Pilipinas eh. No. Te subong makita tama ka tropa doon nagaka-threaten ng iban kay nga ah, ang iba nga mga filmmakers nagaka-threaten na kay dumas nami pa yung mga tropa ang paghimo sang AI sa mga bisan short clips na. Okay, last on. Si Secretary Otso na bang oras ko doon ginakulabos na ako kanami patani discuss mga tropa. Pero before ka na bala mag bulag sa inyo, dira, tamiyon ka na bala si Mami G isang happy birthday. Happy birthday, Mami G.
10: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
7: Oh, happy birthday, Mami G. Enjoy your day today.
11: Wow, ka-perfect.
7: Mami ng lahat, Mami G.
10: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
7: God bless you, Mami G. Happy birthday, liwat, no? And also, happy birthday kay Julie Kilantang, sa Purok May Mulat ng Barangay Banago, from Kilantang Family and Taga Years Forever Team.
10: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
7: Happy birthday, pagod sa Unika Iha, ni Katropang Arvel Panunciano, si Bretha Leia Panunciano. Wish you to study hard more. Birthdays to come. Good health. Kulang man yung imo message pa man na alam mo si Papa man.
11: Bow! Ka-perfect!
7: Liwat! Brita Leia Panunciano, happy birthday! Wish you to study hard. More birthdays to come. A good health. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
10: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
7: From your loving Papa, Imo lang ko.
11: Wow, ka-perfect!
7: And also from your loving family, Sarabia family, Bacharo family, Caro family, Panunciano family, Kagharse family. Sa mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday ha. Kaya ang birthday ni sa bata, nakita pang Arbelia, bukas pagali oh, June 27. Central. Happy birthday. Sige, mga katropa, ang oras ko itong inakulabos na magabulos ng XFM Network News. Ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, di magkalipat mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Tara sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad Sang Bacol. Kag sa mga leading drugstores nationwide. Sige mga katropa, inyo ang korban, si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat gayon may uto and God bless us all mga katropa.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
14: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
13: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
17: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
16: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
13: Mabili sa mga butika.
16: Premium D3 coffee mix.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar, El Banbuena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
20: XFM.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, visit Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Hala, ka-exciting!
2: Center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction na nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dixon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ang Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Pinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente. Kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula 90 hanggang 156 sessions.
3: XFM News Nationwide.
4: Posibleng bumaba muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso at 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate, sa unang apat na araw ng Mino Platts, Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, lawyers for commuter safety and protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na nagpasuin at ibasura ang Mineral na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kaugnay ng pananagutan ng mga kabataan na sasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tangi ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala, ang mga nasa edad 9 hanggang wala pang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kung biro sila na may sermet o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at salip ay sinasailalim lamang sa intervention program. Iginit ng LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala, salip na papabilang sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos Administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa national budget at infrastructure program. Igrit niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.

0: si Senator Amy Marcos Pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa Minority Block. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM, Mega Manila.
1: Ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Block at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-away ni Senator Jinggo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Block na anya maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senador Francis Chis Escudero at Senador Joel Villanueva sa bagong Majority Block. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Pilipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Okta Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pang palakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan ito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa huling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng 1,000,000 pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatayang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalampan ng provincial fisheries officials ang kabuuang halaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
1: Kapapasok lang na balita mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at 10 iba pa Kaunay ito ng pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihainaan ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap, kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
2: Breaking news! Breaking news! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa 2 commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Tatropa natin sa balita Almi Mata, XFM Cebu.
3: Si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, partikular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTU San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Hontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTU Tabuylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Pirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station dahil sa masusing investigasyon na tukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vicrimulya, ang sangkot ay isang 14-anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. Agad nakipag-ugnayan ng PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas.
5: Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag. Kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante, kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
7: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
9: Sura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Casibu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburan ang mga aligasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon

0: mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur 91.3, at XFM Bacolod sa 96.7. Balitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
3: Katropang Buddy, batay sa pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
2: Tadlay po niya ang lakas na hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna, at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
3: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
2: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
3: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
2: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
3: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
2: Sa Mimaropa naman po, binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Buswanga at Coron.
3: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
2: At mga katropa, pinapayahan po natin yung mga nasa low-lying areas po, ha? Malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
2: Ang balita international, ihatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng pag-isa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na. Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpaabot na rin ang paikaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva, maging ang China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Xiaocun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikisa ang sambayan ng Pilipino sa mga Venezuelan.
1: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan, Van Ness Wu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Hinati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at GMA Capuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Capuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June 20.

0: 97. XFM News Nationwide. Balitang, balitang sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling piperman si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Sinabi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang maabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
0: XFM News Nationwide. Ang latest, ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Pengrove Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
3: Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Pengrove Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Pengrove Capiz ang mahigit 100 lahat ng mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
1: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM 103.9. Santon Gold. Live Testimony.
5: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na nakatagal food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Samson Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sang Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
11: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: XFM.
16: Nagabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
17: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
20: XFM Cebu,
21: XFM Bacolod,
22: sa XFM
19: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
23: Sumasa inyo
19: on air and online.
23: XFM Network Philippines,
19: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
24: 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
25: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
26: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
27: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
28: Maka-late na ko!
29: XFM!
30: Patropa mo!
31: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa atong programa The Secrets of Health. Sa rin sa atong sirika pagpangalagad, padayon kita nga mag-share sa inyo sa pila sini ka mga detalye. Dugang siri nga pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas nga nakasalalay sa bulig siri sa nga nutrisyon, pinagi sa ustos sini nga pagkaon, ustos sini nga pangginawi, pagpanginpulos na ton sini no, sa mga libre nga pwede na ton sini magamit sa aton sini padibot, kasubong sa matinlo nga hangin, matinlo nga tubi, nga makabulig pabakod sa aton lawas. Para siyempre, ma-prevent na ito na nagkarinlain sa nagabadatian. Pero kung may mga ginabatsyag na kita sa aton sa kalawasan, makabulig sila para madasig kita sa ni maumpawan. And of course, kung kinanglan nun, maghahatag magkita sa inyo sa isang pila ka mga question pinagi sa mga proven and tested na, no? Nga mga food supplement, kag siyempre, aprobado ni isang Food and Drug Administration o kung sa nga aton sa ni FDA. Padayon man nung aton sir nga tinguha nga mag-share sa inyo sa kada pagpangalagad naton sang pagtukib sang sikreto sa mga tanom kapasidad nila sini sa pagpabakod sa aton sir nga lawas. Kita nagapati sa patag sa naturopathic medicine that an ounce of prevention is worth a pound of cure. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa ring edisyon sa aton sir nga pagpangalagad. Kagsinawat, gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa bugo sini nga isla sang Panay, sa siyudad sang Bacolod, kag mga XFM stations sa Negros Island region nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Ayhan, may mga concern ka mo, no, sa ikaayong lawas. Gusto nyo man pangayuan sa pila sini ka mga panugdaon diri sa aton sini nga programa sa patagyas ang naturopathic o naturopathic medicine. May mo na lang, no, isend sa aton sa ring text hotline 0950-975-6970. Kapag-ahatagan, naton din na sang pinasini ka mga pagpanugyan. Hatagan na ton sa pilasini ka mga giya. Kapilasini ka mga suggestion. Mga kombinasyon sini sa mga suplemento nga makabulig, ano, sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas. Kag sa mga nagatanaw sa aton through Facebook Live, kay live makita, no, makitaan sini sa pilasini ka mga ex-FM stations, kung din maka mga lugar sini nagapamati. Kag siyempre, dariman sa XFM Radio Patrola Iloilo 100.7. Dira sa Facebook Live, XFM Radio Patrola Iloilo, pwede ka mo dira makapadala sang inyo sining mga mensahe palamang kutanon kay live kitang mabatian kag makitaan sa aton sining pagpangalagad subong edisyon. In fact, kada edisyon akong kada program na ton, ara kita presente, sir, ako nag-broadcast kita simultaneously through Facebook. Sa Facebook account, sa XFM Radio Patrol Iloilo. I-like nyo lang, i-share ang aton, sir, kapag pangalagad, para damo pagin sa niya ang maka... ukon mapaalintunan sang mga kayuhan na sang mga tanom nga ginadiscovery na aton, dari, mga sangkap sa aton sa kusina. And even bisan sa positibo lang naton sa nga panghuna-huna nga nag-contribuer sa maayo naton sininga pamatiyagan. Well, sa nga edisyon, isa na naman ka topiko ang aton sininga pag-aistoryahan. Focus sana kita subong sa mga kababayinhan o sa mga sa mga ambalsang kilala ko. Antes ko na itakal yung topiko, nakalistorya kami. Siya para gredok sa may mga bana. Kaya nag-augta sa mga bana sa ibang sa... Pero so kung nila sa mga may mga bana, para ni sa tanan niya kababayinhan, sa mga bataon pa o kung sa mga may edad-edad na, Pati sa mga balo, laon tag binayaan. Dala ini sila tanan. Kay nga man, di sa mga kababayanhan, mayara, kamusta din sa ginatawag? Face nga maagyan akong transition sa inyo sir kabuhi. Nga mo ni ang pag-untat na, permanente, sa inyo sini nga pamulanon. At sa ning edisyon, mag-istorya kita na hanungod sini sa ginatawag menopause. Kaga, ano bala ang pwede na ton mahimo para ang mga sintomas nga ton sini mabatsagan o kung inyo sini nga mabatsagan, mapahagan-hagan man lang. That's why tumanig ka importante sa ton sini mga tagparamati, mga Facebook o kung live Facebook viewers na ton sini. Nga, sa mga kababayanhan, bataon pa dapat nagakaigo ng inyong sininga pangginawi, especially pag-abot sini sa mga pundasyon sang healthy lifestyle. Ano balay na? Number one, nutrisyon. Dapat ang inyong mga ginapili sini nga mga pagkaon makapaayo sa lawas lakip na sa reproductive system. Ikaduwa, ang nagakaigo sini nga pagtulog. Ikatatlo, amo sini nagakaigo ng paghulago kon exercise. Para nga pag-abot sini sang panahon, pag-abot 40s, 50s, kung sa diin, nagasugod na ining pagpakita, pagpabatyag sining mga sintomas sang pag-menopause o kung amat-amat ng pagpabalo, pagpabatyag na nga manuguntat na ang imo o kung ang inyo sining pamula nun, hindi kamu sinimatamaan sa mga symptoms nga mahimo kagposible ninyo sininga mabatyagan. Ang ginatawag menopause nga niti botham balon na amuni ang paguntat permanente na sang pamula nun, kag tindi na makabusong. Natural stage sang kabuhi ni sang mga kababayanhan ang paguntat o kung pagkatapos ang ginatawag pamula nun o kung menstruation. Ang ginatawag sa kababayanhan, no? May ara sang ginatawag sininga pag-function sang ila sininga reproductive system na kung sa diin ng ovaries ang sa amat-amat ang nagauntat sa pag-produce sa isang hormones, kasubong sang estrogen, kag progesterone. Kag ang isa sinika babae, masaling na nalabot na niya ang pag-menopause. So kung pag-untat sang iya sininga pamulanon permanente, pagkatapos nga maka-experience o kung matapos ang isa katuig o kung dosis sinika sunod-sunod nga binulan nga waay na sa ginaabtan sang iya sininga period. Period. Kasi nga sari nga, pamulan nun, period. Amo na ang ginatawagin na considerar nga, nalabot na ang pag-menopause. Actually, hindi na siya sa balatian. Damo ka lang galing sini sa mga sintomas nga nabatsagan, especially kung waay ka nagahalong o kung waay mo gineprepararan ang inyo sini nga lawas sa pag-abot sa ning phase o kon transition. Kung naliba, ginapatuyangan mo lang imo sa ning kagalingon, di mo nang siling bilang kung anong gintanom ko na ton, amo man nga ton sa ning anihon. Isa man na sang ginatawag, gina-emphasize na ton sa naturopathic medicine. Kay kung ano ko no, ang ginahimo mo sa imo sa ning lawas, maayo man siyang hindi maayo, so may ara kasang kuhaon sini either benepisyo o kon na perwisyo pag-abot sini sang panahon. Ang pag-menopause galini may ara sa ginatawag 3 stages. Ang isa sini amuning perimenopause, ang ikadwa sini amuning menopause, kagang ikatatlo sini amuning ginatawag postmenopause. Ang perimenopause nga ni amuning transition period. Antes gid mag-untat sini ang pamulanon. Kaya ang iban sini nag-experiensya sang mga duha, tub-tub 8 katuig, tub-tub 10 katuig, antes pa man malabot nila ang pag-menopause. Ang bot na ito ng balon, dira sa sina nga stage, makabatyag sa nagkarinlain sini nga mga symptoms. Kung hindi ka man manginmahalungon sa imo sini nga lawas, average lang yun, ginahambalan na ito na posible nga mas malawig pang imo sini pag-experience sa pilas sini ka mga symptoms. Mabatsagan mo sa imo sini nga lawas, may mga common changes nga nagkatabo sa lawas sini sa ginatawag stage sini sang perimenopause. Amuning regular ni mo sini nga periods, may ara sa maabot sa amuning nga bulan, sunod nga bulan na wala may ara nga iban sini nga medyo mas malawig kaysa sa normal nila sini nga pamulanon. Ara sini ang bisan matugnaw man ang panahon ginainita ng iban sini. Gulpi makabatsyag sang kainit ginapamahulay. Hot flashes. Ara sini ang mood swings. Ara sini ang kabudlay sa pagtulog sang iban. May iban sini nga naga mas nagabugat ano kaysa sa ilan normal sini nga kabugaton. Mayara man nga mas nagamagan. Mayara sang nagamaripaton o kon brain fog kag ang iban sini makaexperience sang vaginal dryness. Manang termino sang kilala ta nga amat-amat na bala sugod ang El Niño, ha? Pati ko ng mga bubon nga kahubsan. Would like ko na magtimba sa bubon nga malaw. So nang himuon na ton, tikonde, tinguhaon na ton. O kung tinguhaon ninyo, ha, sa mga kababayanan, ha, nga bisan paano, mangin healthy ang inyo sa nga pangginawi, lifestyle, pag-abot sa sa nutrisyon, piliyon sa ni ang paborable gid sa inyo sa nga ikaing lawas, sa reproductive system, pag-abot sa sa panahon, especially samtang kamo sa ni ang bataon. Ang hormone levels fluctuate greatly during perimenopause stage. So may iban sini mabatsagan nga daw tuman ang ila sini nga pamatyag sa mga symptoms. May araman nga daw simple lang. Depende ini sa response ng tao, depende ini sa health condition sang isa sini kababayi, especially may labot ini sa pagginawi niya samtang siya ang bataon pa. So pag-abot naman niya sa menopause, halimbawa, nalampasan mo na sini ang perimenopause, diri na kita sa menopause. Amo ni ang ginatawag official na nga pag untat sang imo sini o kuninyo sini nga menstruation. Why ka na ginakaabtan sini sang menstrual period for 12 months. Once gani karon nga malampasan mo na ina 12 consecutive months nga why ka na sa menstruation, atay mo na nga siling sang kilala ta nga graduate na ko. Tapos na sa pag menopause ba siya dok, kwan man ba? Untat naman, untat ng tabakal sa nisang kwan, sang banid nga lapad. Tungod nga, why na sa ginatawag pamulanon nga nag-abot sini. Ang ovaries sini nag-produce very little sang estrogen. Kag pagkatapos na, tindi rin naman kita sa stage nga post-menopause. Butang balon post, pagkatapos na sang pag-menopause. Ang stage sini nag-sugod pagkatapos sang ginatawag menopause. Kag tub-tub nga buhi sining isa ka babae. Pila sini ka mga sintomas nga mabatyagan, nag-improvement, samantalang iban, kung naman ginabatyag na sang una sa perimenopause, may mga nagapabilin sini nga mga sintomas. Kapagkatapos ang pagmenopause, diri sini mataas nga risgo sa paggabok, sang madasig, sang aton sini nga tulaan, ara manang heart disease, ara ang urinary changes, ara sini ang vaginal dryness. Tamong iban sini no sa mga kababinhan kon lahog-lahogon gani sang ila sa mga partners sang bana gani ko kwiton no dayon dayon mang tapi katigulang na ta kan dogin na hilasan na dula na ang gana, dula na ang libido. Kati isa sina no sa rason no ti may dryness na kon pagmala na dira sa sina nga parte nga ti ang iba nang reklamo nila sila masakit or hindi komportable during sexual activity pagkatapos na nga natapos ng pagmenopause sini kung pamula noon sang isa ka babae. Ano sini mga common symptoms ano sang ginatawag mabatsyagan kung ara na kamo sini sa transition kay nagahana sini nga maguntat ang inyo sini nga pamula noon. Physical, may ara kamo sini nga manutaran o kung nabatsyagan. Isa diri, hot flashes. Amuning gulpi, bala makabatsyag sang kainit ang isa sari ka babay. Night sweats, ginapamalhas ka di sa oras sa isang gabi bago ginapamahulay ka, no? Permi kapoy. Nga pala nakit, imo sini nga joints, imo sini lutalutahan, hawak, imo sini nga tuhod. Why palabot sa pagsakit sini, kung pala nakit sang imo sini nga kaunuran. Masiling ka nga din, daway man ko nagapatambok nga nagamataamat ko sa isang bugat, dalain na no, sa ginatawag common symptoms, kag nagasakit ang ulo. Bawang iban sini, gamay lang ang lagpok, gamay lang ang lagtik, ka-irritable na yun. Kaya doon nag-termino ba na din ang nagasabat ta, sa ila sa nga ulo. Kag ang breast bala no, makabatyag man sang pagpalanakit sini daw hindi matandog sa iban. Manotis nga ang panit daw gakulubot kag kamala. ang iban sini pati buhok nila sini may gina pakita sini nga mga senyales naga nipis kag pati ang ila sini nga kuko no naga nipis man ano madali sini mautod o kon ma pingas emotional may ara man sang pila sini ka mga mabatyagan ara ang anxiety ara ang irritability ara man ang depression ara ang mood swings ara man nga tawag low motivation that's why mo nang hambalbla sa ton sa mga may mga asawa bala nga nagabatyag sa mga symptoms ngayon yan, no? Emotional daw hindi nila sinima intindihan ay hindi man gusto nga makita ilaban na pero kung why ilaban na pangitaon man nila ay nano pero ang isa sa isang kilala na ton kabalo na gigod na nung yahi moon basta ganis nga dok magtukar makabatyag ko ganis sini ako manutaran doon nga daw ara naman mahana naman si misis sini nga daw maaksyon naman sa sang sugod naman sang iya sini nga hambalan nun da gumod-gumod niya doon nagaritable naman timpla na ko na rayon sang Santhon Plus Coffee Mix kaya nga man ang Santhon Plus Coffee Mix may ara sigur tawag bulig para sa nagabatyag sa sintomas sini sa sining transition o kung padulong sini sa pag menopause nagabulig pa relax nagabulig pa kalma bisan pa sa lawas sini kag panghuna-huna sa iban sini no nagapakuan gani sila nagapabukbuk kid sila gani iya sang pure nga soya powder pero ari sa aton sini Santhon Plus Coffee Mix no need na ha kay may soya powder na nga daan may ara pagid sang mangustin nga may anti-inflammatory properties may ara pagid sang malunggay nga makabulig pagid sa nutrition iyang aspeto para nga mapabakod ng lawas kaya mabuligan nga emotionally hindi kita mangin tuman o kung hindi ka mamingin tuman sini ka irritable ka ginatawag kasingki kag makabatyag sini sa ibang ginan nervyos depression mood swings kanami pasang sitwasyon kung do kaniya naya paman sa pagsulo sa gila nun subong duga-duga hindi umapakta nang iya sini nga paminsaron daw gulpi lang maakig man kag iban pagid sini nga mga mabatyagan pagabot sa brain dira sini nga ginatawag pag-experience man sa pagka madipaton budlay sini mag-focus o kung mag-concentrate pagabot sa tulog tiara sini insomnia. Ang iban sini makatulog man kadali gabugtaw-bugtaw kag hindi sila satisfied sa ila sini nga pagtulog te pagabot sini sa buluhaton sexual arang vaginal dryness ara sini pain during sex nara sini reduced desire why na halos ang drive why na halos sini sang gana kag ara man ang difficulty reaching orgasm kun halimbawa dira kana sa sining transition na kuna face o kuna age bracket sini sa pagpadulong na sa paguntat sang imo sining pamulanon ukon naguntat na mismo ang inyo sining pamulanon ang pamangkot ang nutrisyon bala uko ng mga pagkaon ang mga bitamina ang mga minerales bala makabulig para sa mga sintomas sining menopause tuman kadako ang bulig sini no very very yes ang sabat sini ko namo nang para magkutano na ton may labot balang pagkaon para nga makabulig pahagan-hagan ukon palala sa mga sintomas sini sa mga nag menopause o kung nagapadulong sa pag menopause ang nutrition actually hindi ni makapugong sa pag menopause normal din ang proseso biological process sini sa mga kababayenhan pero makabulig reduce sang sintomas kung makasuporta sa bisan paano mapanayanaya ng aton sini paminsaron ng aton sini pamatsagan makapamag-an sang aton sini nga ginatawag sang aton sini nga response bisan paano no ang reaction bala naton while ara kita or ara kamo sa makababinhan sa sining transition no kon na matamat nga pagbaylo sang inyo sini nga kabuhi padulong sini sa paguntat sa pamulanon kay nga aman sa aton sini mga tagparamati ang nutrisyon makabulig para nga masuportahan ang hormone balance o kon di man mapunggan ina no nga maguntat man gyud ang pagproduce ni sang pila sa ka mga hormone ukon magtuman ta gamay pagproducer sa ni sang kababayenhan kun ara na sa pagmenopause pero bisan paano hindi kamo mataman sa gulpi akagulpiada sa ni nga ginatawag changes kay mabuligan man nga bisan paano mapahagan-hagan kun mapahinay man ang madasig sa nga paggabok sang aton sa nga tulaan kun sang inyo sa nga tulaan heart health may benepisyo sa ni ang nutrition energy ang iban sa ni nagaluya nagahigda do tamara na maghulag pagtulog bisan pa ano man lang no mabuligan ang pagtulog sini hindi kamo matamaan bala nga waay halos sing tulog ang iban sini halos kada gabi. That's why ang iban sini pagbugtaw sa aga tuman ka irritable hasta nga nagaka-anxious na daga na nervous na kaga iban pagid sini nga sanga-sanga nga mabatsagan kun kulang sini sa tulog. Kag ma-manage man aton o kun inyo ang inyo sini nga kabug aton hindi man magtuman sini ka dasig ang pagdugang sa inyo sini nga timbang o kun kabug aton, especially kun hindi healthy ang inyo sini nga mga ginakaon kag ang blood sugar. Mabuligan man nga maburo balance man bisan pa ano ano kun hindi gid man mapunggan sa iban sini nga magkaon sang hindi healthy nga mga pagkaon o kun nakala noon at least bisan pa ano pasulabihon naton ang ining mga pagkaon nga damo sang fiber kag mga sustansya para bisan pa ano makapahagan-hagan sa negative effect sa mga unhealthy naton nga choices pagabot sa pagkaon kag ang nutrition may labot man sa aton sini nga mudo. So kung karon ako na mo since may labot dali nutrisyon sa mga kababayenhan sini sa inyo sini nga pag-experience sa mga symptoms sini sa pagmenopause o kung dira ka mo sini sa stage ng perimenopause, ano nga mga pagkaon sini ang sarang naton marekomendar para nga bisan paano hindi ka mo matamaan sini sa mga sintomas. Una-una gidiri amo ang mga utanon, green leafy vegetables. Kung mayara ka mo sa nibalunggay, mayara ka mo sa nisang ampalaya, mayara sa tugabang, mayara sa ugbo sa kamote, may alugbate, may kulitis, kagiban pagid sini nga mga badahon, kagberdi sini nga mga ulatanon. Broccoli, recommended ba ni? Carrots, kamatis, bell peppers, kung makakaon ka mo sini, makabulig gid. Actually, kung halimbawa sa mga nagamenopause na, no? O kung tapos ng ila sininga pamula nun, o kung padulong pa lang sa inyo sininga plato bala sa inyo sininga pinggan kung nagkakaon ka mo as much as possible kung kaya mo lang ha katunga sina amo ang utanon mas damuon nyo ang utanon. Tempo mangkot aton sini pirmi no tiko nagakaon kita anong mas damo sa aton sini nga pinggan pirmi nga nagatumpok man. Kabalo na kamo sa sabat ah. Kun anong madamo sini sa pinggan sa masami ko nagakaon kita nagaresulta ina sa aton sini nga ikaayong lawas. Pag-abot sa prutas, kung ma-afford na ito ng mga berries, mansanas, oranges, actually kadamo sa nisa merkado man na, no? Kapayas, ano kung may tanong kita, pwede kita maka-harvest lang mismo sa aton kapayas. Pag-abot sa nisa carbohydrates, kung, di ba, amat-amat yun na paandad, inyo kagalingon sa nisa pagkaon sang unpolished rice o kung brown rice o kung red rice o kung black rice samtang kabusani ang bataon pa mas bintahagid sa source naton sa isang carbohydrates kung narimbawa gakaon makabusang tinapay siniti abipilian yung whole wheat bread balaan nyo ng whole wheat ang tinapay ginakaon nyo kay mas matigana siya kag mas masagupra ikumpara ni mo siya sa mga mapino kag mahumok kag puti sini nga mga tinapay. Pagabot sa protein, di sa mga nagkakaon niya sang karne, tiara ang manok, sa gakaon isda, tiara man ang isda. If possible, pilion nyo lang may himbis sini nga mga isda ha. Kati ang kalabanan sini sa mga way himbis, di mga bottom dwellers ni sila. Dito sa Las Dalom sini, nagkakaon sila sini sa mga ginatawag gapaninlo. Gapaninlo ini sila dito ano sa idalom, sa tubi bala no. That's why ginakonsidera sila nga doon. Hindi favorable ano. Kung dali ba health nga ton sila nga pag istoryahan. So pilihan nyo ang may himbis. Pagkatapos sa magkakaon itlog, kung bisaya, mas pabor pagid. Sa kakaon man no, kung bisaya man, ang inyo sa nga manok nga gamit mas sa balubinta ha. Ano dumaan ko bala sa kalangas lang sa una dra sa terminal market mangkot sa ano ning inihaw mo nga manok nung Bisaya sa hindi ko sigurado kay ko kabati ang nagistorya na sa Bisaya or native chicken ano kag sa mga vegetarian ti beans tofu kung tokwa soya ang source of protein na sini. Kag hindi man dapat malimtan ng healthy fats. Ara sa avocado, ara sini sa olive oil, ara sini sa nuts, ara sini sa fatty fish, sa mga nagkakaon sini sa isda, kaya nagsuporta ini sila sa heart and brain health. So, ang isa sini sa bonus na to na no, sa aton sini mga tagpanamati, whether ikaw sini ang vegetarian o kon hindi man, pwede kaya makagamit sang soya. Kaya ang soya makabulig iya mo sa mga nag-experience siya sang fluctuation sa iraseng hormones sa dira sa naga sa stage ng perimenopause kag sa nagmenopause na. Ang soy food sa pangkabilugan contain natural compounds na ginatawag isoflavones which have mild estrogen-like effect o kon may phytoestrogen ini sila. Di ara ini sa tofu, ara ini sa tokwa, ara ini sa ginatawag soya milk, ara ini sa soya coffee. That's why isa sa ginarecommend na ton sa kung hindi ka mo makainom sa isang soya milk, pwede ka mo makainom sa isang Santhone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may ara ini sang soya. Kagisa man na sa dapat natong tandaan na especially sa mga nag-edad na siyempre di kalabanan ginman sa nagmenopause may mga edad-edad na ginman dira na sa ginatawag 40, 50 pataas kinanglan ginsang dugang sininga protina. Ang isa sinisama nami kon Santhone Plus Coffee Mix ang inyo siniginainom may package na ina kung upod na sa package magluwas sini sa phytoestrogen o kung sa isoflavones nga sa soya nga nagabulig sini pahagan-hagan sa mga sintomas ganyo sini mabatsyagan. May ara pa upod sa package ang protina. Protina halin sini sa balunggay, protina halin sini sa spirulina, tag protina halin sini sa soya bean. Nga makabulig para nga samtang ara kamo sini sa transition, hindi basta-basta maghina ang inyo sini nga lawas, hindi basta-basta maghina o kung magbuhin ang inyo sini nga puwersa, hindi basta-basta magsag ang inyo sini nga panit kag kaunuran na dira, hindi kamo basta-basta mapukan o kung mapuklid. Ganda ni isa sa tagabarantayan sini ang fracture. Kung ang pagkabalda, pagkabali, pagcrack sa aton sa kung sa inyo sa tulaan sa mga nagmenopause na tungkol niya isa sang resulta sira amo ang madasig sa nga pagnipis sa tulaan nga mabuligan kita no kung pabilin o kung padayon kita nagainom sa isang ginatawag Santhone Plus Coffee Mix bangod sa soya kay may may protina siya maglawas ng may phytoestrogen siya tungod siya sa isoflavones kag may protina man halin sini sa spirulina kag balunggay ngayon sini nga mga sangkap. So hindi gina, hindi gina pagdulaon, kutob sa mahimo ang ining ginatawag nagakaigo sini nga nutrisyon especially para gid iya sa dira sa stage sini sang perimenopause uko nagmenopause na or sa postmenopause na tapos na pero makabatyag basang pila sini ka sintomas. So karon ano naman iyang papel sang aton sini nga Santhone Plus Gold Capsule sang aton sini nga premium D3 capsule sang aton sini nga vitamin C pag-abot sa suporta sa menopause sa patag iya sang nutrisyon o kon na pag-abot iya sa nutrisyon. So ang nutritional support sa ginatawag menopause sang aton sini nga ultimate trio nakabase ini sa ila sini nga mga sangkap. May ara nga hindi direkta nga sini nga benepisyo o kon direkta man nga benepisyo pero ang common goal sini hindi kamo matam-an sa mga sintomas nga inyo sini posible ma-experience yan kag na-experience yan na sang iban no may nag-message gani diri sa aton daw chakto na dok akong gani asawa daw gusto magdalagan nga doon hadlok man magagwa pero nakabulig gid ang Santhone Gold Capsule premium D3 kag Santhone Vitamin C kag ang gin cafe gid man dok Santhone Plus Coffee Mix kaluyan man na lampasan niya na kag okay naman ang iya sini nga pamatyag subong mayon ni nga balita ano sa aton sini nga texter kag sa mga tagpanamati na tondra nga yan ang iban sini nag experience ang symptoms sa pagpadulong na sini sa pag menopause. Ang isa sini nga makabulig sa inyo among pagtumar sini sa Santhone Plus Gold Capsule nga ang isa sa sangkap sini amo ang garlic. Ang garlic may ara sang compounds kasubong sini sang allicin, may ara sang organosulfur compounds nga ang ining garlic ginakonsiderar nga makabulig para nga bisan paano man lang masuportahan ng pila naton kun pila ninyo sa mga organs nga nagataas ang risgo sini sa problema kay badatian kun maguntat nang inyo sini nga menstruation makasuporta siya sa aton sini health in ways that are particularly relevant after menopause. So kung nauntat ng inyo sini nga pamulanon, dira na kita sa naguntat ng pamulanon nila, kung natapos nila sini nga pamulanon, makabulig siya para sa heart health. Mabuligan para ma-maintain ang healthy cholesterol levels, makabulig para ma-lower bisan paano ang blood pressure sa pinakatao sini kung individual nga may hypertension, kag masuportahan sini ang immune function. Kaya iban sini pagkatapos o kung naguntat ng ila sini nga pamulanon, damo na sila sa mabatsyagan sini sa lawas. Ang iban sini prone to infection. Ang iban ganit sini pabalik-balik ng ila sini nga urinary tract infection. Ukon UTI. Parambal sang kilala kasi may masakit payadok sa UTI eh. Riyan di lang sakit sa puson kundi lakip na sakit sa ulo kag tagi pusoon. As kung ano yung klase UTI mo, siya umibig tapos iniwan. Pati masakit-sakit. Munang inigit pag lubos-lubuson. reserve mo kung nagamay akong kita sa niyang nagapalangga o kung naga higugma. Gaantaman sang self-worth o kung gaantaman na bili ng aton sa niya kaugalingon. Ikanawa nga sang cup sa niya sang Sunthorn Plus Gold Capsule mong spirulina. Ang spirulina may aras sa ganitwag protina. May ara sang iron, may B vitamins, may magnesium, may ara sa isang potassium, may carotenoids, kag isa sinino sa ginatawag a powerful antioxidant nga ridiri among phycocyanin nga makabulig sa aton sa ikaing lawas o na sa kababayenhan sa nagmenopause na o kung approaching pa lang sa paguntas ng pamulanon o kung natapos ng inyo sa nga pamulanon, kagbisan pa no sa mga kalalakinhan. But since nga mga kababayenhan na ito ang kristoryahan subong, dirani kita focus sa mga asawa o sa mga babae nga ara na sa sa stage ni sa pag perimenopause kag nagmenopause na o kung sa postmenopausal symptoms kila sa nga mga eksperyensyahan. Pinasinig ka mga binipiso kapabakot man sa aton sa nga immune system. Gina-reduce niya oxidative stress. Ang oxidative stress, no, nagkakatabo ni ko ng harmful molecule sa aton sininga lawas. Tuman sila, kung magtuman ang ina sininga pagmuad, kaya nagasugod sila sa pag-damage, paghalit sa aton sininga cellula. So, yung isa sa gina-obra sini, sang ginatawag spirulina, ginabuligan niya nga ma-reduce ang oxidative stress. Means, kung butong balon, gina-lower ang ginatawag harmful molecules, kaya gina-increase ni ang antioxidant para nga ang cellula ninyo naton mapabilin nga protektado. Ginabuligan man nga may improve sini pila sini ka mga cholesterol measures kag ang inflammation mabuligan man nga ma-reduce kag sa mga nagapalang luya sini sa nag-experience ako nara na sa stage sini sang perimenopausal o kung pagmenopause antes o kung approaching sa pagmenopause and even sa natapos na sini no ang ina sini pamulanon nga nagapalang luya bala kulang sa enerhiya makabulig gali ang spirulina, especially kung kulang kamo sini sang pila ka mga nutrients, vitamina sini kag minerals. Pila lamang ini sa sangkap sa Sunthorn Plus Gold Capsule nga makabulig sa mga kababayenhan, especially kung hindi ikamu mapahamtang sini, hindi kamo sini tuman sa komportable o kung hindi kamo komportable sa mga sintomas ganyo sinigina batyag kay may iban nga madala-dala lang mo pero may iban gid yang ka-overwhelming gid sang ila sininga pamatyag mo ganitong hambal ganis ang kilala naton nga nga asawa do madalagan gani nga don hadlok man magguwa. It is because of ginatawag emotional nga mga symptoms nga mabatyagan sininga may labot sa fluctuations sang hormone nga makabulig diri ang Sunthorn Plus Gold Capsule pinagi siya sininga mga sangkap kag gina-recommend ang pagkaon sa madamo nga utanon, especially green leafy vegetables nga ariman ang balunggay kag ariman ang ampalaya nga sangkap sining Sunthorn Plus Gold Capsule. Sunod, ano naman niya ang papel sang premium D3 capsule during menopause? Isa sinisang dapat na to, no, kung dapat burubantayan sang kababayenhan na no, ang ginatawag importante sa nga mga nutrients during and after sinisang menopause. Kaya ang vitamin D3 may tuman ka dako nga papel sini pagkatapos na o kung nauntat na gani ang pamulanon sini sang isa ka babae. Isa na katuig being away sa maabtan sa niya sini pamulanon, ang vitamin D3 nagabulig para maabsorb ang calcium para mapabilin bisan paano mabakod ang aton sa tulaan, ma-maintain ang muscle function, masuportahan ang kabakod sa aton sa immune system, kamabunigan nga maging normal bisan paano no sa may mga mabatsyagan ng mga symptoms sang nerve problem nga ang mataas ang risgo sini sa ginatawag problema kung paghina sini sa tul-an pag natapos na ang pamulanon sini sa nga babae. Tungod nga naganubo naman ang iya sini, kung nagagamay naman iya sini nga ginatawaga estrogen. Kag ang estrogen niya ni nagapadasig. Kung manubo galing estrogen sini, nagapadasig sa paggabok, pagnipis sini sa nga tul-an. Kaya ang estrogen, especially no, sa mga nag-administration pa, nagabulig ini sa aton sa nga tulaan para mapabilin, kung sa inyo nga tulaan sa kababaihan para mapabilin ang ginatawag kabakod sang tulaan sa pagpahinay sang pagnipis sa sini, kag para ma-maintain ang kabakod o kung bone density nga nagabaylo ini kung naguntat na ang pamulanon. So ang bones are always being broken down. Kung narimbawa, kag mas madasig kung tapos ang pamulanon sini o kung nag-menopause ng isa sini ka babae. So that's why tuman ka dako ang papel sini sang premium D3 para nga ang calcium hindi mauyang. Sige, napasulod na ton sa ton sini nga lawas, ma-absorb sa ton sini nga lawas. Kaya nagabulig ang premium D3 para ma-absorb ang calcium. Isa sa nagabulig man pabakod sa aton sini nga tulaan. Kay without enough vitamin D, calcium is absorbed less efficiently, increasing the risk of osteoporosis and fractures. So isa gali sang rason nga ang mga kababinhan, especially kung ara nakama-approaching sa pagmenopause, nagabatyag sa mga symptoms, tumar na sang premium D3 capsule. Even why pagani sinabatyagan niya mga symptoms rin, no? Dira kamo sini sa mga 20s, 30s pa lang. Sugod na kami inom siri sang premium D3 capsule. Kag mas manami pagit kung updan nyo, kung iupod nyo ang Sunthorn Plus Gold Capsule, kay makabulig sa dugang o kung provide sa aton sa mga nutrients nga kinanglanon para mapreparar ang inyo sining alawas pag-abot sini sa transition, pag-abot sini sa perimenopausal stage, menopausal stage, kag postmenopausal sining stage, para hindi ka mo sini mataman o kung ma-overwhelm sa mga symptoms nga mahimo ninyo sini mabatsyagan. Karon, ano naman niya ang papel kung ang role sa aton sa Sunthorn Vitamin C pag-abot ni sa ginatawaga pag-menopause? Ang vitamin C tuman kamalahalon ang iya sa nga papel para sa collagen production, para sa pagpabakod sa aton sa nga immunity, para nga mabuligan nga madasig kita makarecover sa aton sa mga mabatsagan sa lawas, especially kung nagabangdanan sa ni kagaw o kung infection. Mabuligan man kita kag sa kababayanan, especially sa pag-absorb sa ni sang iron, kag may antioxidant defense kita kag kamuman sa mga kababayanan, para mapabilin sa nga protektado ang inyo sa ni nga cellula. Pero mamangkot nga ang collagen tuman ka importante ini sa nagamenopause o kung sa approaching pa lang, padulong sa paguntat sang ila sini nga pamulanon. Tungod nya manubo sini nga estrogen, nagareduce ang collagen production. Kag isa sang rason o kung pila ini sang ginatawag damo nga mga contributory factors nga nagaresulta sa pagkurinot sang panit, pagmalas sini sang panit, joint discomfort, pagsakit sini sang aton sini nga mga joints, kag kun masamad gani dugay maulian o kun dugay sini pali. Amun ni ka importante sang Sunthorn Vitamin C nga pwede o kun nga makabulig sa mga nagamenopause o kun approaching pa lang sa pagmenopause o kun natapos ng pamulanon pero nagabatyag yapon sa pinasiri ka mga sintomas. So pwede ka mo sini makainom ano sang aton sini nga Sunthorn Vitamin C Premium D3 capsule kag Sunthorn Plus Gold capsule bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon. Especially sa mga kababinhan dira nga nagasugod na kumubulo batyag sini sang hot flashes, night sweats, mood swing, kag iban pagid sini nga mga sintomas, may labot sini o kun may angot sini sa pagpahibalo na nga padulong na kamo sa paguntat sang inyo sini nga menstruation o kun pamulanon o kun menopause. So pila ini ha sang aton suggestion pag-abot ni sa nutrisyon sa mga kababayanhan para hindi ka mamatamaan, para hindi ka mamadalman sa mga sintomas during menopause, kag bisan pa after nga nagmenopause, pero may mga symptoms gyapon kamo sa ninga mabatsyagan. Sarang ini mabakal sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sa ninga lugar, ano? Kadto lang kamo dira sa mga butika, especially kung nagabudo batsyag na kamo. Amo ni ginahimo sa iban nga mabinalakon kag matinatapon nga mga bana, sila na lang mismo ang naga-initiate sa pag-prepare sini para sila sa ninga mga asawa. Kati do sa ano bala, daw lain pa pamatsyag mo pagkatapos ikaw ba karon mahikot sa imo sini kagalingon. Do da, dasig ka mag-ayo, mambalsang kilala ko, blas niyo dok. Do dasig ko yung maulian mo, kaya ka-caring gid sa akong bana. Kanami lang, no? Baklan na supplement, basta niya nga, kung sa ninga Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C, hindi gina mahubsan dok, ha, sa amon sa ninga food supplement cabinet kagang coffee na mundok inapilian ko lang, ha. May ara man Premium D3 Coffee Mix, may ara man sang Santon Gold Coffee Mix. Protest niya doon kayo nag-experience ko sa symptoms nga approaching ako sa pag-menopause sini. Ang akong giya gina-prefer amo ang Santon Plus Coffee Mix, which is good choice para sa aton sininga lawas o kung sa inyo sininga lawas sa mga kababainan para hindi kamo matamaan sini sa ginatuwag mga sintomas kung padulong na kamo o kung nagasugod ng symptoms sini sa paguntat sa inyo sininga pamulanon. Dugang niyo bagid sininga mga palamangkutan na may angot sa aton sininga topiko. Kaga iban pagid sini nga mga concern sa ikaing lawas aton sini nga panumbalik pagkatapos gid lamang sa report naton sini nga mga pahanumdom.
1: Ako si John, problema

0: 7 Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Di pagi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabalik sa mga bukika.
1: Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga. Dari sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Basi may palagas pa kamo sa ringa mga paramakotanon. Ano, may mo nyo lang isend sa aton sa ringa text hotline 0950975.

Nanotar ko, Dok, no, nagnami akon sininga panit. Anong aridri? Salamat sa inyo sa ring programa. Sa aton sa ring texter, ano, sa imo pamangkot, kung anong ara sa Santhon Gold coffee mix, nga doon nagnami, imo sa ring panit, imo sa ring kutis. At rin, hindi ko naman manigar nga, kunway na pamula noon ng isa sa ring kababae, ang pagkurinot sa panit, ang pag-dry sa ni Aragid. Pero why bala ka mo nagpamangkot? Nga may iban nga nag-iedad na 50 and even 60 or 70s na gani. Pero nami, gyapon nila sa ring panit, ang isa sa nakarason dira, amo ang glutathione and collagen. Nga makabulig, para nga bisan paano nga aton sa ring kutis, hamis, ang aton sa ring joint, ang aton sa ring panit, huay nagasag ang joint condition, pero may mapagsik sa ring maghulag-hulag, kag maabtik, tungod sa collagen and glutathione. Idugang mo pagid sa ring ang protina, nga nagabulig man pabakod sa aton sininga muscles. So isa nga ara dira sa ginatawag ukon ang ara dira sa Santhon Gold coffee mix among glutathione kag collagen. That's why sa mga beauty conscious dira. Sa iban man gani why man nagay nabot kay basta ang ila lang sini makainom na sila kafe, at least siling nila diri na kami sa may ginapaabot ukon gina-expectar kita sininga benepisyo sa aton sininga lawas. Why kita nagahambal sininga maguntat kamo sing inom sang coffee kay kabalo man ta sering abisan pa untaton kamong ibang gani mga watkawat tomo. Pero hambal sang kilala ta. Sugod na ginom ko sa Santhon Gold Coffee Mix. I feel nga hindi ako guilty sa akong sering pagpangafe. Kag manami pagid may glutathione and collagen. Sa so, nag-text gani sa aton na no, padayon lang imo sa ring Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, kay makabulig gina sa aton pag-abot iya sa nutrisyon. Kung ang coffee mo, do mas okay sa imong Santhon Gold Coffee Mix, do manami man ang Santhon Plus Coffee Mix, pero ara, yaway sing caffeine ang Santhon Plus Coffee Mix, kabataan, siri 5 anyos o 5 katuig pataas, pwede yung makainom sana, pwede sa bidog ng pamilya, pero gusto kaya, kag doon na namian ka man sa Santhon Gold Coffee Mix, pwede. Pwede kagyapon makapadayon sana, or pwede man na, gusto mo bulus-buluson mo lang Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix. Pero sa mga iba niya nga nagpangita kaya sa ginatawag na andan nilang coffee, version para sa coffee, sa nga medyo maisog-isog, may sipa-sipa, pero mananam gyapon, mahumot, nagmanami gyapon ng iya sa nga sabor. Pwede ka mo mag-try tumaro kung inom sini sang Premium D3 Coffee Mix. Ano ba lang bintaha kung nag-inom kita sini sang Premium D3 Coffee Mix? Ang isa sini sang advantage na ton, tungod nga may aras sa ginatawag Santhon, halin sini sa panit sang mangustin, kag vitamin D3 mismo, nagabulig sila para sa insulin sensitivity. Ang problema sa kadamaan subong insulin resistance, tungod sa kadamo bala sa ginakaon carbohydrates, kag refined carbohydrate based sini nga mga kalanon, palakaon sini sa mga matamis pagid, palapulaw, etc. ng mga nagatilingob ng mga factors nga nagaresulta sa insulin resistance, type 2 diabetes, pwede yung Premium D3 Coffee Mix. Kag ang manami sini, kasubong sini sang what you call this? Santhon Gold Coffee Mix Stevia, ang pampatamis ang gingamit sini sa ila. Available na ni sila sa mga butika, hang parmasya, marapit sa inyo sini nga lugar, ha, dira sa para sa inyo kapusan sini dira sa Mercury Drugstore, available man siya sa Rose Pharmacy, Sarang Manin Mabakal, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Sarang Newman ini Mabakal, ano, All Green Pharmacy, and even sa Generica, makabakal ka mo sa ni mga product na na-mention nato, ano, tanan yung mga product sini sa Yes to Health Incorporated, available sa mga butika na na-mention nato. And bisan why pa nato na-mention, ano, magagmay ng mga butika, dagko ang mga butika, dira sa inyo sini makabanwahanan, sa inyo sini mga lugar, marapit sa inyo sini ginapuyan, pwede ka mo makakadto dira sa pagbakal para maaguma na benepisyo, kag protection, kag pirasini ka mga pagpabako nga aton makuha kung naga-tumar kita sa ning mga proven and tested na FDA approved ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kasubong sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Of course, aton sa mga coffee variants sa mga coffee enthusiast dira, pili lang kamo Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, o kung Premium D3 Coffee Mix. May nagpamangkot sa aton, so nga dok, ako ay paman naglabot sa perimenopause, 25 pa lang man ang edad ko, pero nagadry ng akon sininga skin dok, pagkatapos doon nagalabo o kung nagaburo ng akon na panulok, labi na kung pag-abidok daw hindi na ko maka kita ba na ginakuan mo na ginazoom mo ang mga pictures sa imo sininga gadget.

0: kadoblur ng imo sa nga panulukan. Ano kuno ang aton sinimahimo nga ma-recommend listener naton karon sa lapas? Isa nga ma-suggest na kon sa imo sini, number one, gid pag-abot sa nutrisyon, kaon ikaw sang damo sini nga utanon, madahon kay berde nga utanon. Ara ang balunggay, ara sini ang gidatawaga ang palaya. Kung may ara na kulitis, kung may ara na sang alugbate, ara to gabang kaga iban pagid. Kaga nami sini makatulog kasing temprano, hindi mo pag sa huton imo sini nga gadget ta, kay gadget mo yung mabato niya, nabato niya way unta tanay o kun way tulugay. 24 hours and iban 24/7 ano. Kay iban gani sini may patay-patay ila sini nga gadget ah. Iban sini yung termino blagi na dextrose samtang ginagamit nakaangot o nakaungot sini sa cable o kun sa charger, which is hindi healthy sa aton sa nga lawas. Pero para sa imo sa kahapusan, makarecommend ako sa imo sa nga isang pag-inom sang kwansri. Isa sa nga inom ko, ma-suggest ko sa imo pag-abot sa nutrisyon, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Sunthon Vitamin C. Updagin na permi. Bisan twice daily lang sa imo sa nga pang-adlaw-adlaw nga ginapasulod sa imo sini nga lawas, especially kung di ka makakaon permis ang utanon na. Tapos try abi sa imo sini nga habon, try mo ang paggamit sa isang Sunthon Plus Herbal Soap. Ang Sunthon Plus Herbal Soap may ara sa isang ginatawag manaming efekto sa aton sini nga panit, kay tihimo sa natural nga mga sangkap sini, ara sini ang dahon sang bayabas, ara sini ang kapayas, ara sini ang malunggay, kag iban pagid sini nga mga sangkap nga manami sa aton sini nga panit. Kag base bali indi ka man pala inom sang tubig, that's why nagadry, kag nagadry imo skin, kag nagakurinot bala. Dugang ano man ang inom sini sang tubi. Kagang isa sini no nga indi gid gusto sang kadamaan matabo nga may ara sa madamo ako rinot sa inyo sin nga guya. Indi taman gid na iya mapunggan, pero pwede na ton mahimo o kon mahimuan sang mga ideya o kon mga remedyo o kon mga pamaagi nga bisan paano mapahinay man lang ang pagdry kag pagkurinot sang panit, especially sa guya. Tidra iya bitray nyong paggamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may glutathione, may ara sa ginatawaga kojic nga makabulig pahamis ang atonsan nga kutis. May ara man din isang vitamin C, may ara man sa VCO nga makapalikaw sa aton nga magtuman kamala ang panit. Actually, ginahambal dira nga kung dry ang skin dira, lakip na sa guya, no? Madali o kung madasig man siya magka-wrinkle o kung magkurinot. Abi, try nyo gamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Pwede magamit actually sa guya, no? Ang mga dark spots dira, mabuligan niya man niya matamat panas dira. Para magsala lamang kolor bala sa guya, pwede man magamit sa liog, kag pwede man sa butkon. Like, pabukalin nyo sa inyo bala sini nga kamot, and then ibutang sa inyo sini nga guya, gently massage lang sa inyo sini nga guya dira, pagkatapos pabayaan na ni mga 30 seconds or up to 1 minute antes sini nga bunlawan. Amo man sa paggamit sini sang Sunthon Plus Herbal Soap, kapin pa sa may mga body odor ah, kun mapabayaan nyo, kun mahulom-hulom nyo na dira sa Sunthon Plus Herbal Soap for up to mga 2 minutes antes nyo bunlawan. Para mabudigan ano, ng mga kagaw-kagaw dira sa lawas nga nagaresulta sa pagpangalis nga kung kita sini balhason ang malimpyuhan o kung mahugasan sa aton sa nga panit. Sarang manin mabakal sa mga butika kag parmasya, no? Marapit sa inyo sini nga mga lugar. Sa gusto iya mag pamalaklon sini, kung diba gusto nyo iya sang kumpleto nga mga ginatawag variant o konsahi sang produkto, ano? Ano man ang inyo sini gusto sini nga baklon, kag gusto nyo pagid sini may dugang nga mga pangutana about sa guidance kung paano inigamiton, suggestion, ano pagid makapaayo, especially kung may ginabatsyag gamo sa inyo sini nga lawas nga gusto kamo mahatagan sini sa nagakaigo sini nga panugyan, mga rekomendasyon, mga suggestion pag-abot iya sa natural medicine, pwede kamo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Din ba sila nahamtang? Dira sila sa Ahyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Halin Domingo actually, hasta Biyernes, may ara sila sa libre nga konsultasyon. Alas 9 takna sa aga, nag-start na sila, kung open na sila. Magluwas nga may libre nga konsultasyon, available man dira ang tanan niya mga products sa Yes to Health Incorporated. Ara dira ang aton sining alternative medicine consultant nga mag-cater sa inyo sining ma-concern sa ikaing lawas. Pero kung dira ka mo sini sa Negros Island region, dira bala sa may kwan, Lizares Street, Barangay 39 Bacolod City, tabok lang gidina siya sang Marayo Bank, dira nahamtang ang Yes to Health Store. Pwede ka mo makakadto dira, hambal sang kilala ko si Andok, mayo lang gani kinalawag mo, tabuan niya nakapamati ko si mo. Pero sugod ah, nga natabuan niya nagpamati siya, nag-tune in na siya. Kada alas 12 medya, as tumatapos ang program, ta nag-subaybay, gida ni nga ito, sir nga suki, dira sa Bacolod, nga sinya nangumpra, gida kuya, sang akon iya nga mga supplement dito sa Yes to Health Store, dira sa Soliton ko, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gidri sang Marayo Bank. Kag sa mga taga Negros Island Region, dira, neighboring cities and towns dira sa Bacolod City, pwede ka mo makakadto dira sa pagpangumpra kung pamalaklon sa industry mga kinahanglanon sa ikaing lawas, sabon man ina, balanyos man ina, food supplement man ina, available gidira sa aton sa ringa Yes to Health Store. Sa nagpamangkot sa aton, ano, pwede ko nung gamiton ang Santhon Plus Herbal Oil kung ara ka sa ara ka sa area ko nung kadamo sa isang lamok. Sa likod sang balay na mundo, kadamo sang pitik-pitik. Kaya nagsugod na ang ulan ang problem. Kaya why mo sila nag-muskitiro o kung why isang mosquito net na ginagamit. Sari, ano nga ton sari nga masuggest? Ang pinakamanaming ginsana, kung may ginapunduhan sang tubi, pakulbon. Para nga why isang breeding ground o kung may itlugan sa ng lamok, kag hindi sini mag damo ang ginatawag pitik-pitik na mahimo man nga lamok sa pag-abot sang panahon. Ang pinakamanami na ito nga himuon sini pagkatapos ng pakulob na ito ng tanan sini nga mga breeding areas or grounds ang lamok sa panahon gani karon sang kaagahon o kun aga sa panahon gani karon sang hapon o kun sirom. Pamanyos kita sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Kay may ara sa sang ginatawag sini nga property o kung benepisyo nga makatabog sini sa mga lamok, especially nagadala sini sang dengue infection. Ano ba nakahasol, no? Kung makontaminate kita sini o kung malatnan kita sini sang dengue o kung matublukan kita sa sining kagaw, no? Nagadala sini sang lamok. Mapalayo kita dira o kung malikawan na ito nina kung ginagamit na ito nga ba ninyo Santhon Plus Herbal Oil. Labot pa, mabuligan pa nga mapahumok ang panit, hindi mag-garas, hindi sini magtuman kamala tungod nga may VCO kag may ara sang moringa oil pagid ini kag labot pagidri kun dugang pagidri ang mga palang-alay, palamuypoy, palamaol sang kalawasan mabuligan pa nga maremedyahan kag masurusinan sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Sa nag-message gali sa ato, nasyadok, salamat gid kay nga akon sining rayuma nabuligan nga dasig lang nakuha ang sakit sa akon tuhod kag hawak budlay gid ako magbangon do ko na aga kag kon makapungko ako dugay budlayan man ako sini mag tindog gingamit ako na sini assess the pain. Pero pinakamanami gid masuggest ko sini ha healthy lifestyle gid. Hindi kita magsige kaon sa mga makalamay nga mga kalanon, hindi magsige inom sa mga makalamay nga mga ilimnon. Abuhinan sini ang pagkaon sang ginatawag unhealthy sini nga mga articles of food nga hindi makapaayo sa aton sini nga lawas. Syempre kag na may labot ini sa ginatawag inflammation irritation sa lawas, makapapukaw sang pagpananakit sang aton sini kalawasan sang aton sini nga joints. More kita sa fruits and vegetables ukon pagtumar sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. At least, continuous na ito, nagrapasudlan sang sustansang aton sa ringa lawas, kag magtumar sa ni sang cess the pain. Kaya kung healthy lifestyle kita, ang posibilidad, ang pagparanakit sang aton sa ringa lawas, mamatamat pahagan-hagan, tub-tub nga maabot ang panahon, tungod nga na correct na ito, deficiency sa susunod sang lawas, hindi na kita makabadyag sang sakit. Pero syempre, kun tungod sa aton faulty lifestyle, ay may takabalong nagahalit kali na sa aton sa ringa lawas, minabilin sa ringa mga damage, kaga nag-aabot nga nagaka-irritate, nag-inflame, kag nagasakit, that's the time. Pwede kita makainom sri sang cess the pain. Available man din sa mga butika kag parmasya malapit sa industry nga mga lugar. Trabaho ka lang alang na gid sa aton sa oras sa aton sa nga pagpangalagad. Basta mga nag-message gadi sa aton. Ngayon na madangatan sa pagbasa nyo sa nga mga text messages. Buti po no pasensya. Gita no? Actually, iban nga mga text message ha? Sa previous program pa na to na ni. Nga ginabasa na to. Dari. Pero hindi butang balon yung iban ginapabayaan na to. Ang iban nagabaton, ini sa aton sa nga reply. Kung hindi nakita sa ni on air. Ang iban ganitong haan na to. Nga mabasa. Gita ni. Dari sa aton sa ni. Nga pag pangalagad ano kani hulat-hulatan nyo lang ah ang reply na ton o kung magmamabasahan ang inyo sining mga padamangkutan nun sa aton sining pag pangalagad sinsa lang alang naging aton sining oras kamay pa nga bisan paano nakabulig-bulig naman ang aton sining programa para sa inyo sining tinguha sa pagpasanyog sa inyo sining ikaing lawas magbulong sa baratian kag kung paano na ton na mahimo ma likawan. Kag sa mga nagapinamangkot diri sa aton, ano, kung available pa kung nabada online ang Turbo Dietary Food Supplement. Actually, always available diri. Kung may TikTok and Shopee account ka mo sa ni, itype nyo lang sa inyo sa nga ginatawag TikTok or Shopee account ang official store sang Yes to Health. Amo niyo, itype nyo lang Yes to Health Inc. 2011. Pag ma-type nyo na, magwa dira ang ila sining mga produkto, pwedeng-pwede gin naton piliyon kung anong gusto naton sini. Kag sa madamo, ang kalalaki niya nagpamangkot dari sa ton about sa Turbo Dietary Food Supplement for men. Piliyon nyo na, add to cart nyo man din na, o kung proceed ka mo sini sa inyo sa pag-order, kagulaton na lang nga mag-abot sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga puloyan. Actually, Turbo Dietary Food Supplement for men, makabulig ini sa mga kalalaki niya nga nagaluya na, nagahina ng performance sini. Dulaan na sinisang gana, kagdo tamaran na blas niya, maghimo sa mga obligasyon, bala nga, dala sinisang ginatawag kakapoy, dala sinisang stress, dala sinisang mga pila ka mga pagkadulas ang focus na to, ano, tungod sa pilaman ka mga imbalance sa sulod sang lawas, lakip na sa pagganubo sinisang libido, kagpaghina sinisang blood circulation. Mabuligan nina, pinaagi sa pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, nagaina si Manoy, naghihina ng mayor nga ugat sini, abibuligan ta, pinaagi sinisang binipiso nga makuha na to sa Maka Kagklavo Huasca, nga umong ginatawaga sang cup sini, sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa nagpinamangkot, ano kung nung pagtumar sa ni? At rin, pwede ka mo makatumar sa ni 30 minutos antes rin sexual activity. Kagang efekto, sa ni nagpabilin, tub-tub, tatlo kaadlaw mo. That's yung iban sa ni, nag-iinom lang sa mga kaduha sa isa kasimana. Pero may kilala kita sa ni, kaisama lang gani mag-inom. Kag nagnami, manangiya sa ni nga pamatyag, ganado siya. Kag amo lang itong halinan gani, nga nagsigisigi, nga daw nami, nang iya sa ni nga performance, bisan wain na sa nagpadayon sa ni tumar. Pero may iban man nga, from time on, kinanglang, ginilang gamay sa ni nga, ginatawaga, support. Pinagi sa manaming blood circulation, manami sa nga mundo, dugang sa nga pwersa, nagatumar sila sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, 30 minutos, antes sa ang sexual activity. Well, subaybayan nato ng masunod naton sa nga talakayan para sa dugang na naman sa nga mga kaayuhan sa kinaanda ng inyo, a certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: XFM 103.9
3: Santon Gold Live Testimony.
4: May linda ka sa pinubuan ba ang parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Kasi si Lunasi sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape, pero sige aslum sa akong siyan, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
7: Premium D3 Coffee
9: Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthorn kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, galit. Diri yun.
14: Ah, dali na.
15: Tila ba may hangin sa tiyan?
16: At masakit sa pakiramdam?
15: Kabagyan! Mag Sunthorn Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Dari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sila. Matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako likod.
17: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult
17: your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Sunthorn Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
9: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
22: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
23: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
23: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Bili sa mga butika. X.
4: XFM.
3: FM.
5: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Get Ready Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Mari. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM kid.
3: Eh, nami ang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay.
3: Wala ka lang music, magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung amin, bigit yung mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto nga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
4: Simply.
1: May how kita pa.
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
6: Timo!
7: XFM 103.9.
8: So, sige lang nga, kakakayanin. Mga Kitropa Peeps, today is Biyernes, June 26, 2025. Yes, Friday na naman. Ah, 2026! I'm sorry na mga Kitropa Peeps sa atin. Sige, salamat mga Kitropa Peeps. Today is June 26, 2026 na. Tropa, tiyululupod na naman kita hanggang bag. Istorya, hanay.
9: Magtamya, wanay.
8: Kag. Magbardagulan. Yes, magbabardagulan na naman tayo. Kaya syempre, subong Friday, katropang Joy. Mm-hmm. Ano gani?
9: Ang Friday is pakalam-kalam day. Oy, wow! Dumalipat.
8: Yes. Kung kahapon cut off din subong sweldo day tapos pakalam-kalam day pa. At ang muna naman yung ginaabang-abangan sa nga ito ang mga katropang class. At iba yung hapon na sa inyo ha sa mga katropang listeners and solid supporters naton. Kamusta-kamusta ang inyong mga Biyernes? Kamusta ang panahon, dira? Malamig na bala? Ilogs ang paghigugma niya sa inyo.
1: Ayoy!
8: Yes, kaya din mga katropa sa mall sa Barangay Tisa. Tinagaulan-ulan, Mandri, pero hinay malang. Mga katropa, peeps, good afternoon na ha sa mga katropa naton dira, sa mga listeners naton sa radio. Nga nakatambay na, nakamonitor na, nakachin in sa 106.5 XFM Rojas. Mayad-ayad kid nga hapon. Kag sa iba naton dira nga mga katropa, maniya ang nga nagagamit sa nailain pagid nga mga device. Kangay sa cellphone, nagkatanaw sila sa atin nga Facebook Live Subong. Good afternoon, kid.
9: Yahoo! Yes, of course, katropang ay. So it's Friday na naman. TGIF, gani ko na. Thanks God, it's Friday. Kag, syempre sa mga katropa nato, nga di sa sumunga mga tinion. Biskan Friday, diari ba sa hapon, nag-upon. Sa aton nga programa sa sumunga hapon, abay, sagit ka mind-eyed nga hapon tara sa inyo mga katropa, especially na ha, sa mga nakatutok, naka-monitor na sa aton sumung. Di man ka mga kabarangayan, dari sa syudad sa Rojas, ara man ka mo sa mga kabanwahanan, dari sa bukas ka probinsya sa Capiz, sa mga kaibig natin nga kaprobinsyahanan, dari sa bilog ng Western Visayas, all over the Philippines, or around the world, manikawas ang OFW natin nga katropa. Kamayad nga hapon, maulan nun, katropang ay no, karigtupang ulan this afternoon. Di mayad maganito kay makabulubuniyag na naman ang ulan sa mga ginauhaw dira nga tanom, kagduta of course, mabunyagan na naman sila. Sige, tiga may pahanga subong hapon, ti makahatag kita liwat ni katropang ay sa inyo sang kalingawan. Good vibes, kid. Kag matamis kayo, dara sa inyo nga mga kuan sa inyo nga mga kuya.
8: Yes, kag syempre ginatamu yaw taanay sa mga hapon si katropang Ma'am Lorna Bautista sa iya nila Family Bautista sa Barangay Lunoy. Naka-tune in ako no asubo nga hapon. Thank you so much gidati. Mayong hapon dira sa mga kaapu-apuhan mo ah. Kag sa family mo dira sa may Luktugan.
6: Wow!
8: Kag syempre kay Uncle Pinky sang Marcos Fuentes Integrated School. Tiyak. Pila na lang ka oras, Uncle Pinky. Pahuway-huway ka na pa tomorrow.
6: Wow!
8: Gani, suliton mo hangi mo nga weekend. O kung basi pati weekend, bira-bira sa gyapon ang imo dira nga panrabaho.
6: Wow!
8: Sige, ate, importante. Kung bira-bira ang trabaho, ate, bira-bira man ang income. Kag syempre, kay katropang Uncle Armando, dira sa may Barangay Talon.
6: Yeah!
8: Good afternoon, kid. Alright, mga katropa, ate, proceed na kita ha sa tanga question of the day. Katropang Neil, ara na, itong question of the day, katropang Joy.
9: Dasig pa sa last dress, katropang Nilo. Iba, gidiya ang magagawa ng kuwain ng payday.
8: Hindi pa sure.
9: Hindi pa sure.
8: Mga katropang atun pamangkot sa mga biyernes. Di, marupok ka bala? Grabe ba? Straight to the point. Kung marupok ka mga katropa, di anong makapasuko sa imo pagiging marupok? Oh, katropang Joy.
9: Ay. Sige, katropang Ay, diretso hanay ha. Wala intro-intro. Atong question of the day. Subong ha. Mga

0: Paro po, kahit sa naman matigas.
1: Sandali. Ate, sige, ay, di ko marupok, kakatropang Joy.
0: Oo, ikaw
1: yan. Ano wala makapasuko sa imo, pagiging marupok. Ano wala, ihan ang solusyon.
0: Sige, katropang ay, di marupok in a good way, siguro katropang ay, miyara sa naguro, ah. Oo. Kag ano eh, kag syempre dapat kabalo ka man sa imo mga limitasyon, ang wala na siguro, ah, makapasuko sa imo pagiging marupok. Ay, di ba pwede nga sobra-sobra. Katropang ay, dapat ano lang, katamtaman lang kumbaga. Di sa iba yung katropang ay, o ginimugin muna.
1: Maybe. Tapos, oo, siguro, dati. Pero syempre, kung nagadugay kita everyday, may mga nalilearn kita sa atin yourself. May mga realization kita sa atin yung kabuhi. Syempre. Oo, na bababawasan from 100% to 50-50 na lang. Ito pinakanubo, 30%.
0: Pero subong subong abika trapang ay, rate your marupok from 1 to 10.
1: 1 to 10? Grabe man na. Siguro, Kwan, 3. Oh. Yes, I think kung marupok kita, ano malayhan na makapa... Untat ko na sila. Tabong nga nagas uyang sa imo, di na. Alam mo na bala kong, syempre, kung wala na sang, ano may tawag sila katropang Joy, kung wala na bala spark, how?
0: Ayun!
1: Oh, sige. Amo na siguro mga katropa peeps, kaya syempre, mga tawo, kis ang marupok, at may hangganan man akong natakaan na gid sila sa mga bagay-bagay. Di sila na mismo ang, kis ang marial sa nanila, ay, duway na ko labot do okay na lang sa ako. Nando.
0: Kung manad na, kabala ka tropa ka.
1: Yes. Di amo na, guro mga ka tropa. Siguro, tanan man mga tao marupok, no? Ay, hindi man, guro.
0: Ay, may mga ka tropa. Kita ka tropang ayaw, kadasig sa ilang sabat.
1: Ay, sino na na?
0: Abe, tawon ta kay... tika-tikaon, datun duwa ka account.
1: Ay, duwa ka account ang atun nga live ka tropang Joy. Uy, mula sa, tapos hindi ka rin siyang comment, eh.
0: I-check tabi din sa XFM. Sige. Ano may nabasa? Lagi ko di ako ina. Sabay tao, nadula.
1: Oo, arisi ka tropang Crystal sa linya. Yahoo! I'm excited sa inyong question. Di nagadugay ang question daw. Wasak na wasak ang akon puso kay ka tropang Neil.
0: Ayan!
1: Well, on my side, I'm always kokak every minutes, day and morning, nakakasawa. Masasabi ko, pagod na ako, mapa-olala na lang ako. Ano katropang Crystal? Katropang Crystal, marupok ka bala ako ng hindi. Sabtay na. Kag-ano balayhan ang makapauntat sa imo.
0: Ito yung question ang ginsabat ni katropang Crystal.
1: Ah, ganya. Tis para sa yaya, wasak na wasak ko na saya katropang Joy. Samtang nagadugay ang mga pamangkot.
0: Wow! Abi katropang Neil, tarong nga ang imo question of the day.
2: Ayoy!
0: Si katropang ya Kenneth, gali, waring sabat mo, ako ya marupok. Kaya parangga ko ay ra. Lagi ko na yung may makapauntat pa kay katropang Kenneth, katropang ay.
1: Ay, miara, ginaya katropang Joy. Abi Kenneth, i-drop dira ha kung ano makapauntat sa imo pagiging marupok. Ay, di para bulngon tangadaan.
0: Sige. Kinadlaw
1: na lang si Ma'am Senali nung hi. Pero feeling ko marupok man ni siya. Sang una.
0: Sang una.
1: Oo, sang wala pa na yan. Nakilalang iya nga.
0: Ay.
1: The one.
2: Wow!
1: Abi Ma'am Senalin, i-drop abi mo nga sabat sa atin nga pabangkot subong nga hapon. Alright mga katropa, hati pa tayo ng kamadra sa pagsabat. Kay later ato ni napagatagaan mo no sang time para basahon dira ah. Mga katropa, inanay nga question of the day, ang builo gagradulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Mga katropa, tilawin na ha ang produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Ang Zantun Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark. Nga di umanggaranon gid sa health benefits. Ginapatam is maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga di para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Ngani wala gid ha kabalak-an mga katropa naton dira ko nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen, gani ka kasged ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga tropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man, buad to card pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, a quality product of Yes to Health Incorporated. Hapon mga katropa, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island. Gani tunugan na dirang inyong mga radio, basko ganang inyong mga speakers. Di para the more the merrier pagid kita this afternoon. Yahoo! Mga katropa, kita ang mabatian pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Kag syempre mga katropa, nagapalayag man kita ha sa 93.3 MHz ng XFM Antique. Draman sa 96.7 sang XFM Bacolod. Wow. Lang kita dira na batian sa radyo, live na live man kita dira sa yang sa ilang Facebook page. Yahoo! Kag syempre mga katropa sa 106.1 MHz ng XFM Kabanggalan. Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City.
2: Wow!
1: Kag sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon.
2: Yahoo!
1: Hello, hello, gida. Kag happy, happy Friday sa mga katropang sister stations naton.
0: Mga katropa, ti isa sa buong hapon as always, wala lang kita nagapalayag, wala lang kita nagawaragwag sa inyong mga transistor radio dira or sa atong Facebook live sa subong hapon, ti mamabatian mo kita mga katropa, pinagi sa atong XFM Radio Network app. Yes, basi wala ka pa naka-install labi palantaw sa inyong mga cellphone or tablet dira, kaya man pwedeng-pwede gid nga installan nyo inasang XFM Radio Network app. Sa liwat, pwedeng-pwede pangitaan lang ang XFM Radio Network sa tag sa ninyo ka mga cellphone or tablet man dira or sa Google Play Store, I mean, kag i-install in sa inyo mga cellphone kaman din ka mamagadto mga katropa di anytime anywhere bisan ano man nga oras gusto mo di makapamati kagad sa mga nanarisari ng mga istasyon dira sa bilog ng XFM Philippines, magpamati sa mga musika entertainment programs kag nanarisari ng mga ano, of course news and public affairs program dira sa bilog ng XFM Philippines. Pili ka nanda sa istasyon nga gusto mo or naluyagan mo, pwede gid mga katropa. Sa liwat, ang tanan nga ini posible basta bamayara ka lang sang XFM Radio Network app sa imo nga cellphone.
2: Yahoo!
1: Yes, kag syempre sa buong hapon mga katropa, ti live na live man kita ha sa ating secondary Facebook page.
2: Wow!
1: Ang 106, ang XFM Rojas 106.5. Yes, sa subong hapon, di nagdugang na naman ang aton nga followers from 3.3K to 3.4K.
2: Wow!
1: Thank you so much gida sa mga katropa nato na pisan nga nagabisyo-bisyo kung kay isang aton nga page. Ay, di importante nag-usad sa gyapon. Siyempre, katropang joy live man kita no sa XFM Rojas 106.5 2.0.
2: Mm-hmm.
1: Ay, di duwagali ang aton nga live subong.
2: Wow!
1: Di pa gusto lang ka muda akong diin ka mo matanaw, diin ka mo mag-comment. Kay man, amo lang ina, bisita ka ni katropang joy.
2: Wow!
1: Mga katropa peeps, kung nagatanya ako, kamusta nga ito nga live? At ayaw yung ipagkalimtan ha nga, i-power share para di madamo pag-inang malabutan sa nga ito nga programa. Kag sa ato nga comment section, tiyang always naging nga ginahambal sa inyo, tiyang comment lang, ano man nga nga komento, ano man nga nga mga talamyawan ang inyo gusto, mga pick-up lines nga nga mga pangmalakasang banat, para sa inyo nga mga crush, sa inyo nga mga uyab, di palabot na nga sa ato nga comment section, para ba waragwag na nga sa kahanginan. Kag syempre mga katropa, hangin nyo dira nga mga ginabatsyag subong. Yahoo! Ano ba ang hanabi i-share man sa inyo nga mga katropa peeps? Kay para aware man kami diri. Para in case nga mayara ka mo dira sang balatsyagon nga hindi mo yad ayad. Basi advice-an man ka mo ni katropang Joy Ho. Nagmakagulig sa inyo. Mga katropa, padayo lang dira ha kay. Syempre, si katropang Joy and katropang Ira na sila ang bahala.
0: Para naman sa mga katropa na ito, nga tinagakuan gina, nagaprang kagin, kaya man wala sila kung noyan sang data subong. Naubusan sila sang data nga pang tanawa sa ato nga Facebook Live. Kag tindigin sila ka komento subong, di pwedeng-pwede man sa gapon mga katropa, basi may extra kamudera nga load nga pang text. Pwedeng-pwede man sa gapon, magpalabon sa inyo mga panamiyaw, mga pasyarout, kung ano man inyong greetings dira. Pwedeng-pwede gin nga mag-text sa ato nga XFM text line number. I-save lang ang aton nga numero 0908-862-5225. Yes, mga katropa, amo na siya aton nga XFM text line number. Pwedeng-pwede ka muna ka-text ang inyong mga concerns or kung ano pa man. And of course, don't forget kita nga mag-subscribe ka man sa aton nga YouTube channel or sa YouTube. Pwedeng-pwede man magtanaw sa aton nga mga live programs, mga katropa. Pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Roca City Cafes. Kung may mga smart TV kamo dra, may internet kamo sa inyong abalay, abad ikanto lang sa YouTube kag pangita ang aton nga YouTube channel. And of course, don't forget man nga mag-subscribe kag magpindot ra sa notification bell para always kamo updated sa mga kaganapan sa bilog nga Pilipinas.

0: XFM Rojas or sa 106.5 XFM Rojas 2.0. Pero nag-comment man siya to sa pihak, o, oh, di ba? Na narisari, ilang pili lang siya kung di siya mag-comment or din siya malantaw katrapang ay.
1: Yes, sige pa gusto kamo dira mga katropa. Uy, mayong hapon na dira ako kay katropang Dui Arthur. Watching live and listening na, watching and listening na subong dira sa may bahin sang West Villa Flores maayon kapis. Good afternoon katropang Dui, kabusta dira ang panahon? Nag-ulan-ulan mabalas ang gamay lang.
2: Wow!
1: Sige, for sure nag-ulan-ulan man siguro. Si katropang Manias, ba mayong hapon man dira sa imo katropang Manias sa may bahin sang Karim Line and Rebisco Warehouse sang lawaan. Kamusta, kamusta ng imong mga kaupdanan dira? Nagainano ka mo subong? Nag-break time wala ka mo? Nag-pulupamahaw? Sige, eat well sa mga katropa natin nga nagkaon-kaon.
0: And of course, sa katropang ay tinagawapot man sa atin nga programa sa sumunga hapon. Si katropang Rio Vincent Hame. Good afternoon kuno katropang DJ I and DJ Joy. Good afternoon kay katropang Rio Hadra sa bahay sang Antique. Siguro subong naga Julio Duty man sa gapon kamanti Friday pa man lang. Samtalaga pa matiya sa ato nga programa sa subong hapon. Si katropang Lloydy, good and shady afternoon katropang Ira and Joy.
2: Wow!
0: Happy weekend. Siling niya, ano ini man? Bare bones, I am more than that now. Ay, anong bare bones ka, trapang ay?
1: Amboy?
0: Search, i-google tabi. Charot lang ati. Sige, thank you so much ha, katropang Lloydy, sa pag-monitor dira sa aton sa bahay sa City of Smile sa Bacolod City. Sige, katropang Manias, pa-request ako sa music, katropa. Ako muna bayang.
2: Ay. Yahoo!
0: Katropang Manias, kami anay. Sige, noted ni katropang Ira, katropang Manias, ang mga requested song.
1: Si katropang Ma'am Senaline, mayong hapon to all katropa, especially sa mga guwapang DJs. Thanks God, it's Friday na naman. God bless everyone kuno.
2: Yahoo!
1: Ang katropang Ma'am Senaline. Thank you, Ma'am Senaline. God bless man rin sa imo, sa imo kapdanan, kag sa imo nga family. Mga katropa, pips na grumble nandiyan nga aton nga mga komento ha. Basta agaton nga mabalaan nga waay na basahan. Basahon ta ina. Si katropang Sir Melbs and Nisco. Say good afternoon na magagwapahon. DJ I and DJ Lee Gaya.
2: Yahoo!
1: Nakatutok na kuno ang The Concrete Boys. Ang tropang Buklan.
2: Wow!
1: Mga Barites, kag ang Pubs, ang Five Cell Boys, pati man ang Tirik Toda.
2: Wow!
1: Grabe, kag ang mga class members pa ho, TGIF man.
2: Yahoo!
1: Grabe, mga hashtags ang ato niya katropa. Thanks, ganyan kay Friday na, weekend na, di. Makapahuway-huway naman ang mga katropa peers. Sige katropang Melbs, thank you so much gina sa pagtuto sa imodra ng mga tropa peeps. Abaw nakakuan sila pilin sana ang tanan-tanan para kuan waigid malipatan. Thank you katropang Sir Melbs. Si Ma'am Liza Digala nagpa-highlight and pa-followers naman. Ngayong hapon ang sa Divino and Digala family sa may bahin sang Ponte Fedra.
2: Wow!
0: Sige, si katropang Ma'am or si katropang Lloyd, di gali ho na ligtaan tayong comment. Happy birthday to Mommy G, the best mommy here in the XFM Bacolod, my neighbor station or my neighbor radio station. Sige, happy happy birthday dira ha kay katropang Mommy G nga nagasaulogid ko no sa iyang birthday katropang ay. Greetings coming from your katropang Lloyd D. Navales. Sige, thank you so much man kay katropang Tutuval. Nagpaula na sa iya mga emojis this afternoon. Din ba lang iya kapid sining panamiya? Ba, duwala. Ipauna na lang iya mga emojis. Sige, basi tuya sa babaw ang iya nga panamiya. Si katropang Ma'am Crystal Maria Joy. Good Friday everyone. Hello kuno katropang Ira Guapa Guapa.

0: si Joy, paki-shout out lang sa iyang beautiful girl nga si Rogeline. Kay Mother Maria, of course, nga sad siya subong kay blackout sa barangay San Jose. Oh, eto na, nadula, nakatrapang ang ako niya comment
1: section. Si sa cellphone lang siya mamati, ikatrapang Crystal. Pwedeng-pwede. Ay, basi wala load si Mama Maria. Ay, paludan mo siya in para palantaw siya sa live na live. De, sige, pero importante katropang Crystal. Basta hindi brand out. De, full support mo niya si Mama Maria.
2: Yahoo!
1: Kay katropang Crystal, saliwat ho, ti. Ako, ang dua. Ako, mga katropa, mahatag question sa imo, Kinet Pasete. Ay, may question si katropang Crystal kay katropang Kenneth. Abang niya, easy lang ni ah. Paano mo kami nga mga katropa mo mapaniwala na karapat dapat kang bigyan ng second chance. Second chance. Kayo ha, marami katropang Crystal. Ito na, pipitla man kita rin na mga katropang Crystal. Second chance ko no ah. And why? Sige, abi ko gani, second change.
0: Sige, katropang Kenneth, ha? Kung nagpamating ka doon sa mong tiara na, sabda na may sarili ko yung question of the day ni katropang Crystal. Siling niya pa di katropang Iho, ti... okay. Siling niya pa di, shout out. Yan ako na si katropang Kenneth. Ito, before ka i-accept sa bahay ni admin, may 10 question ka nga sa phone. Kay para ma-open ang automatic nga gate sang XFM sa pag-button sa imo.
1: Sige.
0: Napabudlayan, magid ka tropang Crystal ha. Anong problema ni Kwan Subong Man? Hala niya ko doon na doon ako. Nagasabay man siya sa Biyernes, oh.
1: Oo, this is Sir Melb, so may harap man pagpanamyaw, dara ko doon sa Libas, sa Pilipinas.
2: Yahoo!
1: Nakatutok man si Dudong Romualdo Albar, ang Metalworks, the best in town.
2: Wow!
1: Bongga, pag-iin niya. Sa crossing ko doon sa Kagay, ho, dara kay Jay R. Pogi sa 4M Barbershop. Nakalansang na ang radio nila sa XFM Rojas.
2: Yeah!
1: Thank you so much, good katropang Sir Melb. Sila binadala sa imo mga katropa peeps. Nga ti XFM gid ang ginapamatinan. Si katropang Crystal ho, katropang Ronald Bugtaw na. X-rated na ari na ang iwang dream girl. Pakalam-kalam day na naman. Yahoo!
2: Yahoo!
1: Abang-abanga naman ni katropang Crystal, ha? Ang pakalam-kalam. Sige, si katropang Kenneth. Good afternoon! Katropang Ira and Joy, mapapresent lang ko kay nagapangilat abi diri sa stigma. Pero katropa, palagi gid kami nagapabati diri sa Barangay Poblacion Norte, Stigma Capiz. Gina shout out gid ko nang iya mga katropa peers diri sa XFM Rojas.
2: Yeah!
1: Kay katropang Kenneth, amo man kay katropang Eric Biring, kay tatay Mosok Biring nga nagpa-highlight and pa-followers.
2: Wow!
1: Kamusta man bala ang weather dira sa Mulawon panay katropang Eric. Hambal ni katropang Ma'am Liza, babud lagi kong Friday kay mali-mali ka mo mga ma'am kag. Why na energy Ma'am Liza? Sige lang. Hambal niya, advance happy weekend mga katropa. Sa Sunday naman kita makapambati.
2: Wow!
0: Si katropang Ma'am Sanalin, maang hapon ko na all katropa, especially na sa inyong mga guwaps, DJ. Thanks God, it's Friday. God bless everyone. Si katropang Ma'am Liza, maang hapon katropang beautiful ladies, DJ Ira and Joy Galanog, nakagatutok na si Ma'am Liza Digala. Thank you so much, Ma'am Liza, kag of course, Digala and Divino family. Dari sa bahin sa Pontevedra, nga always naka-monitor, dari sa X-rated program. You're the best station worldwide, always ko gapamati 4 a.m. to 5 p.m. Ay, grabe si Ma'am Liza. Nilugin niya ang adlaw, naka-XFM ang iyang lilisuan sa iya radyo katropang ay.
1: Si katropang Arnold Altivo, di nagpalamuot man sa iyang komento.
2: Wow!
1: Good afternoon mga katropa peeps. Good afternoon man sa imo katropang Arnold. Happy happy tuning in.
2: Yahoo!
1: Shout out sa aton niya 13 viewers. Kamusta, kamusta, kamusta na? At si katropang ano ho, si katropang Rafael. Ari naman si Turbo Digno. Mayong hapon guwapahon Tita Diwata DJ Ira and Diwata DJ Joy. Nakatutok na ang tirig toda sa XFM Rojas. Samtang kapahuway-huway.
2: Wow!
1: Ay, samtang nagapahuway ko, katropang Rafael, dapat may pamahaw ina para energetic ikaw dira sa pagpamati. Si katropang Randy Santisas, listening na.
2: Wow!
1: Ay, thank you, katropang Randy. Happy, happy listening. Ang muman yung katropang Willie Arca. Mayong hapon, katropang Ira and Joy. Nagpamati lang kami diri sa Salakyan habang nag-drive going to Landers, Bacolod.
2: Wow!
1: Ay, City of Smiles, magwi si katropang Willie Arca. At along-halo na sa pagmaneho, ha, katropang Willie. Damo kapag dira sang energy sa imo nga pag liso-liso sang kuan manobela.
0: Sige katropang Ma'am Eleanor Gatilogo, ari man sa ato nga programa sa buong hapon. Siling niya hello maayong hapon Ma'am Ira and Ma'am Joy. Mabugnaw nga hapon sa inyong nga duha. Ay, mabulubugnaw gid nga hapon na katropang Ma'am Eleanor Gatilogo, subong man sa imo dira nga hubby nga si katropang June. Dira sa bahin sang Kabangkalan City, diba? For sure nagapulo pangapin sila subong katropang ay subong nga mabugnaw ang kahapon na, no? Tiwan sa ganteng. Thank you so much, katropang Ma'am Eleanor Gatilogo, all the way from Kabangkalan City. Si katropang Ma'am Emmy, abari sa ating comment section, wala man nagkalipas si Ma'am Emmy, ho, magpa-followers, kag magpa-highlight. Thank you so much, kid Ma'am Emmy, ha, maang hapon dress sa may bahay sang Jack's Laundry Hub. Siguro, ti wala man untad ang patiog-tiog dito ni katropang Ma'am Emmy sang iya mga nilabhan, sam talaga pamati sa aton nga programa subong katropang ay.
2: Yahoo!
1: Yes, hello hello dra mga katropa ha, dra sa mga customer ni Ma'am Emmy nga nagapalabas sa iya. Mayong hapon gid. Alright, time check ana kita mga katropa. It's 2:37 in the afternoon na.
2: Wow!
1: This time we're gonna say BRB Danay. That's be right back. Di magaboy lamang kita sang pila ka pa hanumdom, so kindly stand by.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo! Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
7: The secret of health.
8: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
8: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaaring

0: para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tinidyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, bago

0: Kunak-kunang lang pa magbakal sa collagen kag glota.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Coffee break na naman.
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: of Yesterhills Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado. Si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. System Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliom. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala
0: System Pain, tanggalang pain, fast and safe. System Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga bukika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And five sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
5: Mga katropa, exciting dito.
6: Ako si Florenda Apelio sa Publicity Award Panitian Capis. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito.

0: Mga katropa, ang inilingang programang Bilog ang Granduloong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong akutias, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extra kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sang atong panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede dipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aram sang virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humot sang mangosteen bangon ang VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil kag sa ini ka herbal oil mga katropa nga kun nilakot mo sa ibang ingrediente indi magubang yang properties kag ka-epektibo gadero pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online na pinagi sa ini mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Alright mga katropa, balik na kita, balik na.
2: Yahoo!
1: Tapos na ang commercial. This afternoon, ginatamay out again ha sa may rayad nga hapon. Ang mga katropa naton, dira sa may bahin sang Barangay Lawaan.
2: Wow!
1: Dira kay Ma'am Catherine Famula.
2: Wow!
1: San Jean Axis Butika.
2: Yahoo!
1: Kamusta? Dabo ko pala dira ang nagabulo bisita, Ma'am Catherine. Regards on dira sa mga friend ha, si Ma'am Danilin Yoreta.
2: Yahoo!
1: At syempre, dira man sa mga katropa naton sa may PCIC.
2: Wow!
1: Mga katropa, pips man kita dito, ang abisan, why na kita dito, nagabulo pa mati sa gihapon.
2: Yahoo!
1: Good afternoon dira sa inyo mga ma'am and sirs.
2: Wow!
1: Kag syempre sa aton nga mga katropa peeps nga nagapanrabaho ang mga empleyado naton nga katropa.
2: Yahoo!
1: Sige, maning ilang nga trabaho ho, dira sa privado o kung pampubliko man nga mga opisina. Syempre mainit-init nga hapon sa inyo. Kag sabi lang naton ka mga negosyante dira ha sa nanarit-sari nga mga establishment.
2: Wow!
1: Ano man dira inyo negosyo, counted na naa as negosyante.
2: Gani,
1: tala na ka mo dira sa aton nga pagpanamyaw.
0: Ay, nga itong mga pagpanamyaw sa mga katropang SGs natun nga naka-monitor sa atong subong. Sa mga katropang security guards natun, mga kuwang gino, mga makisik, mga snappy, kag mga tiso yung
2: gino natun.
0: Nga mga katropang SGs nga naka-monitor as always sa X-rated program. Sa mga naga-duty dira sa bahay sa Pueblo di Panay, sa may call center dira, sa may IPER, kag subong man dira sa bahay sa Kapelco, sa mga SGs natun nga nagabulubantay sa ilang mga kuwandera, mga opisina nga ginatrabahuan, mga commercial establishments, kag subong man sa mga katropa naton dira sa bahin sang Cal's Poultry Supply o ikabay pa hanga na ka-monitor man sa gapon kamo subong dira kay katropang Give Heart Acelero Barrio 4 kay katropang Elmer Valencia Bianas Jr.
2: Wow!
0: Kag sa tanan-tanan ng mga katropang SGs, thank you so much gyud sa inyong serbisyo sa inyong mga ginatrabahuan dira.
2: Yahoo!
1: Yes, kag syempre ginagreet naman sa mayan ayad nga hapon ang mga katropang silent listeners and viewers naton.
2: Yahoo!
1: Sa aton dira nga mga barangay tanod ha, BHW officials sa nakalain-lain nga barangay. Good afternoon gyud sa Ferocity Fire and Volunteers.
2: Wow!
1: Sa tanan nga katapos ng PNP, Philippine Army, PCG, and BFP.
2: Yahoo!
1: Kamusta balayhan si Sir Cristobal Consolacion?
2: Wow!
1: At sa iya friend nga si Sir Jomar Buenavista.
2: Yahoo!
1: Ay, gabay ha, garak ka mo dira sa maayong kahimtangan. Kag-shoutout mo na sa inyo dira iban pa nga kaugdanan.
2: Yahoo!
1: Sa atong mahugod nga mga katropang vendors. Nga di, ulanan man sila, initan man. Sige, sige po nang ila pamaligya on.
2: Yahoo!
1: Labi na sa katropa na naton ha, sa may lipunan. Sa Tudor Arsenis Trade Center.
2: Yahoo!
1: Good afternoon, gidra kay Ma'am Carmelita Union. Ngati sa subong hapon, nakapauli na ini sa barangay Libas. Nagapulo pa bati na samtang nagahilay-hilay sa iyang higdaan. Man ra, Ma'am Hasi, mo mga guwapahon ang mga apo. Kaga syempre sa mga kitropa dira naton sa may Burgos. Burgos o kon Burgos talipapa manina ha. Ilabi na dira sa mga rilipan. Ang solid gid nga katropa naton nga busy-busyhan. Sige lang asamtang busy ka mo tiya. Ang dalunga niyo busy man ripa mati. Good afternoon gid ra ha. Ilabi na dira kay Sir Ernesto Alvarez.
2: Wow!
1: Dira sa may Matcom building. Ay o kon na kom asa to bang sang mang tinapay. Nagalagubo ang iyang radyo. Thank you katropang Ernesto kag sa aton pa nga mga pinalangga nga mga mangunguma mga mamumugon kag mga manging isda. May nangit nga pagpanrabaho mga tatay and nanay. Tinalagin ha sa inyong protection as sa inyong kalawasan para in case nga mag-ulan at may pandong kamo may jacket kamo dara may kalo.
2: Wow!
1: Nagisan mag-init do same-same sa Gyapon.
2: Yahoo!
1: Ang ipagkalimti ha labi ng inyong mga pagkaon nga balon.
2: Wow!
1: Siyara ka mo sa tunga-tunga sa lawod kaguto mo na ay budilay na ina. Sige mga katropa pipsa sa liwat, halong-halong gid.
2: Yahoo!
3: Kaga, syempre, nga itong mga pagpanamiyaw sa mga katropang drivers, sweet lovers na ito. Ngayon, mapaulan, mapainit. Sige man sa Gyapon ang pamasada sa itong mga karsadahon. Sa mga katropang drivers na ito sa jeep, sa mga nagabiyahe sa bus, dara nagabiyahe sa van, mga tricycle drivers na ito, especially na sa Tirik Toda Boys, nga naka-monitor ko no as always, dira sa X-Rated Program, kay katropang Rin Boreros, dira kay katropang Robert Bobe, kay katropang Ian Dalmasyo, kay katropang Jason Ben Liro, kay Julius Malinaw, kag syempre sa ilang founder nga si katropang Sir Melvs Anisco. Thank you so much mga katropa, as always sa pagsuporta diri sa atin nga programa sa kada hapon. Kag syempre pa sa mga katropa nato nga nagabiyahe sumong sa kaya sa ilang mga private vehicle, ay maguluhalo kita katropa ha, especially na kung sumong nga nagaulan ti mabasa. Of course ang atong mga karasadahon madanlog hinay-hinay lang kung di malang kwan kung di malang importante bala or tawag sini kung wala ka malang nagasako tilikawig na ang pag ulo-overtake dira sa mga mahilig mag-overtake bisan kwan biskan gabuhok na lang ma-overtake man sa Gyapon. Aba di katropa ha, importante yang maka-abot ka mo ang safe sa inyong pagkatuan.
1: Yes, kag syempre gina-greet naman sa good afternoon ang mga katropa na ito dito sa may wahin sa Bacolod City. Kay Ma'am Melanie Martisano sa Sitio Lapakduldol, Barangay Robles, La Castellana. Sa Martisano family, at mayang hapon gid. Kay Nong Jojo, dala naman niya sa may Bacolod City man, ang driver asang traditional nga pula nga jeep. Kamusta ang koleksyon tadra katropang Nong Jojo? Okay, Master Budoy naman o, dira sa Hyundai Iloilo. Good afternoon. Kag sa Taazan and Hilado family sang Unga Iloilo.
2: Yahoo!
3: Nagpamati sa atong subong. Isagid ka maulanan nga hapon. Dira kay Tatay Jim Francisco sa Barangay Bolo, Rojas City. Dira kay katropang Ma'am Rose Ann. Dakilania kay Ma'am Joveline Gabasa Batilliera sa Tansa Surpanay. Kay katropang Anthony Lopez aka Bon Jovi. Thank you so much kasi sa pag-monitor sa aton sa kada hapon.
2: Yahoo!
1: Yes, di katropang Dre Balikan tanay nga atong comment section. Si katropang Sir Melbs at bigger, louder, shout-out na kuno ah. Kay Poor Man Marlon Palpak.
2: Wow!
1: Kay Engineer Y. Ligo. Kay Watchman Joey. Kay Bugard Catalan. Kay Digoy Bundad. Jasper Lipid. Sa mga drivers kag helpers nila sa transit mixers ha. Kag sa operator nga si Melchor. Sa mga loaders pagyad.
2: Yahoo!
1: Ayong hapon!

0: may pa emoji man sabong nga hapon. Si Ma'am Senalien, di listening naman sabong. Dira siguro sa isa ka school canteen. Good afternoon, dira sa imo Ma'am Senalien. Si katropang Solomon Antonio Arena. Ang aton nga solid nga katropa, loyal pa. Kapag Solomon, naghinarik-ik na naman. Maulanon nga hapon, o kun magal-ubon pagid nga hapon. Wow. To beautiful ladies, kay tropang Iron, kay tropang Joy, watching live, samtang pahuway-huway diri asay dalong sang bangga. Kay daw maulan naman, samtang kapamati sang X-rated. Yahoo! Ay, tinagalanog na naman ho, kay naka-bluetooth speaker si katropang Solomon.
1: Wow!
0: God bless man dira sa imo, sir. Amin yung apon lang dira. Kay katropang Noy Renato.
1: Yahoo!
0: Good afternoon man. Abo, ano yung ningiyang heart ho? Daw naga, in love ka pala ukon. Overwhelmed.
1: Wow!
0: Sige, good afternoon, dira sa imo, sir. Adan, share naman si katropang Solomon.
1: Yahoo!
2: Sige, si katropang Fritz Ian Pareño, ari man sa ating programa, nag-drop siya sa mga emojis, nagakadlaw, nagatabon sa ilong, kag naga. Thumbs down.
1: Oy, wow!
2: Para kasinoyhan ang thumbs down niya. Siyempre, si katropang nga Felix Bendoy, ari man sa ating program, masubong.
1: Wow!
2: Good afternoon ko na DJ Ira and Joy, watching live. There is a Pueblo di Panay. Pa-shoutout lang ko sa Quantum Digital Services, Converge 5. Happy second anniversary ko, no? Yes, sige. Thank you so much, gira, sa mga taga-Quantum Digital Services, dera, nga nag-celebrar man sa ila ikaduha nga anibersaryo sa subong.
1: Wow!
2: Si katropang Kenneth, good afternoon katropang Ira and Joy, maulanon nga hapon. Mamati, sa gihapon ako kay Marupok, ako kay katropang Ira Palanga Kobisan. Magapangilat, mamati, sa gihapon ako kay amo ko sinaga Palanga, si katropang Ira.
0: Ay, ba si katropang Kenneth, dati pang habo lang dira para hindi ka pag-iguon sang kilat. Gunting-gunting, nga na lang ang kilat.
2: No, katropang ay isang kuwan kita sa mga magkasumay.
0: Oo, kung ang hangin, ganit katropang Jay, magbasko, ginagunting-gunting na yun sa mga ano, kay para kuno mautod.
2: Oo, katropang ka, hindi ka makatropang ay, ginapaliguan ka sa langgaw ni mama.
0: Ay, waay, ang iyaya, may ara sina, pero ang mga haligiya, ang iya gina, do gina, anahan mo lang, oh.
2: Ay, kami, pati ulo.
0: Basta magdalugdog.
2: Ang muna sa una, nakunan ko kay ba, kaaslo-aslong, dahil sa ulo, takon halaman na ulo. Kaya halaman nga hiso ni mama sang langgaw.
0: Si Ma'am Senalien Wanyahu. Guwapahon kid subong ang mga DJs. God bless us always sa inyo.
1: Yahoo!
0: Thank you, Ma'am Senalien, ha. Siyempre, nagmana sa imo, eh. Thank you ko na, Sir Solomon, sa imo nga greetings. Ang balik ka trapang Eric, normal, ma'am, ang panahon. Tani, swertihon ka ron ba? Uy, sige, pasimpalad na lang ang isa ka-entry na katropang Eric, malay niyo. Ay, sa kanamo, sang entry, amo patuya ang mabunutan.
1: Yahoo!
0: Yes, mga katropa, ha, sa ito, nagapadayon nga, Zanto na XFM, libo-libong pa premyo.
1: Wow!
0: Di karon sa hapon naman, karon sang after programa, sang X-rated. At magapatigayo naman kita sa ngaton nga 17th, ika-17th week na, ha, sa ngaton nga pa-promo.
1: Yahoo!
0: Grabe, 17 naka-simana katropang Joy.
2: Wala ganyang untat, no?
0: Yes, abagani. Amo na yung manami, wala ga-untat. Ay di, basta wala ga-untat. Bira-bira, Manila, kabi.
2: Bira-bira, Manila nga pangapi.
0: Yes, di, sige, agani. Advance congratulations na lang sa magadaog later. Bantay-bantayan nyo na mga katropa, ha?
1: Yahoo!
0: Yag siyempre si katropang Lorna Arsenio. O katropa na ito niya, nagtalang-talang kaina.

0: Ever ang buot kong iato nga partner. Dapat may doorbell ka mo. Alright, sige. Sa sunod, next time ang katropang Ma'am Lorna, iti, balaan mo na ha. Tuntulan mo na kung diin ang aton nga istasyon. Hindi ka na magtalang sa paghulog dira sa imo nga entries.
1: Mayat pa na gani katropang ay nga nagasaka. Di once a week si katropang Ma'am Lorna para dala pa na sa exercise sa iya dira nga mga kasu-kasuan. Si katropang January Remaria, maayong hapon ko na sa atong katropang Ira. Thank you so much kada katropang January Remaria sa pagpamati subong sa atong nga programa. Si katropang si katropang Chris Blanca Flor Concepcion, aba, naglatag man sa iya nga panamiyaw. Maayong hapon ko na DJs watching live in Bolo, Rojas City. Pa-shoutout lang da kay Lalabs ko ah.
2: Chupapi mo niya niyo.
1: Sino na Lalabs katropang Chris? Basta maglasa ito sila karon kung damo ito sila dapat naka-specify niya nga name ha.
0: Oo, doon nalipat ako sa name sang partner ni katropang Sir Chris eh. Why nga, bigin na drop ang ngalan. Tapos i-drop, abi, i-drop ang katropang Sir Chris. Kaya doon nalipat. Basta balaan ko ito eh, kaso doon nalimtan ko lang.
1: Sige, malay ta katropa ay nag-update na or wala pa
0: man. Ay, basta wala naglain. Ay, hindi ah. Loyal na si katropang Sir Chris. Ay,
1: sana all. Sige, si katropang si katropang ano ni Ronel, maayong hapon ko na DJI. My dear sa amin na guard, walang marupok. Kaya my dear ay, nasa guard talaga ang true love mo. Kahit tanungin mo pa si katropang Joy.
0: Ay, katropang Joy, anong masabat mo daw?
1: Masabat ako.
0: Abi, paki-explain.
1: Hindi ko ma-explain ka her, katropang Ronel. Kay wala pa kita sang sige ah. Si katropang Toto Val. Balik lahat. Siya sa kape kag tinapay katropang ay. Social lang yung tinapay. May kwan, may ano bala pang, pang hold para di magpihak. Social si Toto.
0: Grabe. Amo na gorong ginapulo pang api niya da subong ko. Ang pares ang yang Zantun Gold Coffin Bits. Amo na na itong kinakapi-kapi mo da ang inhatag ni katropang Sir Jovan Anisco. Sige ah. Kapiwell ang dira katropang Toto Val. Si katropang Ronel Hagunob sa liwat. Mayong hapon, DJ Joy, my dear. At shoutout ko na kay katropang Crystal ha. Si katropang Joy mo, my dear. Tapos gina-shoutout mo si katropang Crystal. Hindi na hostesya, dira katropang Ronel.
1: Pati siya nag-akwan.
0: Yes, ay, kag si Ma'am Senaline. Gali mo katropang Joy.
1: Mga chika babes na ni katropang Ronel mo. Si Ma'am.
0: Amo lang gini na yung duwa. Yan, gina-shoutout niya, no? Bo, grabe, baga.
1: May pinilian.
0: Ay.
1: Sunggol na ka rin si Ma'am Liza.
0: Oh. Pero God bless ko na sa inyo kag kaninyo man katropang Joy. Sweldo kahapon full tank ang motor eh. So gaton takakaroon dyan DJI para ido di kalagas kag kagat sa imo kay di magakig si mama kay protektahan binabantayan ikaw love love mo.
2: Wow.
0: Pang Ronel, pasugtan. Si katropang Darrell Fuerte. Ay, Ma'am Ayer, how's your day? Hello, katropang Darrell. Di okay lang kita 3 abisan, medyo. Kuhan kita kay Man Friday na. Thank you, katropang Darrell Fuerte, ha, sa pagpangamusta man diri sa aton. Sa mga katropa mo diri mayong hapon diri sa inyo.
1: Sige, si katropang ma'am, ay si katropang Toto Val Galiho. Sa niya bunok ang ulan mga ma'am. Hindi ko na mabatian kung anong ginawinakal niyo da.
0: Importante ka comment ka ma'am Senalina.
1: Sige, si ma'am Senalina, pa-shoutout ko na sa family Finiquito sa Dumalag Capiz. God bless sa inyo always. Sige, thank you so much ma'am Senalina. Kag sa family Kwandera Finiquito sa mga taga Dumalag. Si Toto Val, anong kinadlo? Si Toto Val, si katropang Solomon, kag siling Toto Val, to Solomon, kag to Rafael, damo na inyong koleksyon, paaway na takabayo.
0: Ila na yung bakal niya to sang bugas. Yeah! Teka lang dira yung kolektahang collection mo kagamo na ing ibakal. Kaya waay ka man dira sang partner. Sige tao, pang Sir Fritz, so, sa linya, it's normal. Mostly naman sa atin, dumadaan din sa marupok stage na yan. Habalya, ganto na generation right now, madaming temptation sa paligid until mag-mature na yung mindset mo. Habagani ka tropang Sir Fritz, no? Feeling ko yan, wala ka dyan may nag... ano, wala may nag-agi sa pagiging marupok stage. Bisan gamay lang dira nga percent. Tanan siguro ka mga katropa nag-agian man ina. Si katropang yan orario. Wow. Nakabisita nga ton nga katropa. Kamusta dira ang sapian katropang yan? Mayong hapon man dira sa imo ah.
1: Sige si katropang Noy. Full yun na aba no niya mga kwanu mga pa thumbs up kag may patudlo-tudlo pa sa dinip sa right. Sige. Thank you so much katrapang Noy ha, di wala ka daktam yawon katrapang Noy or shoutout sa mga kaabyanan or pamilya mo man. Well anyways, thank you so much gira sa pag-kwan sa aton, pag-upon sa aton subong kag pagpalabot man sa imo mga kwan dari ah pag-emoji sa aton nga comment section.
0: Oh, sige tropang totoo val. Tapos mga ma'am, imo agtang krusan itlanggaw kung magdalugtog. Ara, gimana ka tropang Joy?
1: Ay, wala ko kagi nga. Basta ginapaligo niya sa amon, niya ginapaligo ay, sa mga bunbunan.
0: Oo. Hindi ka tropang Joy, ginapaligo sa bunbunan sa amon. To, ginawaslik-waslik sa mga haligi, sa mga pader. Ay, tiki totoo val naman niya ginakross sa iyang agtang. Sige to. Yeah! Hindi mo na kung pag-cruisan, di mahadlock na automatic ang dalugdog sa imo. Nambaya, ma'am, ay, peace bomb! Ay, may lollipop ka na yun. Sige, abi namon gani kung ano na. Pero thank you to Val, ha. Nambaya, ho. Ay, di nabasa na ini. O, si katropang Solomon naman niya ba sinadyahon? Si Sir Solomon lang guro ang Juan, wala naging marupok.
1: True ina, katropang Solomon.
0: Ay, basi.
1: Pero si katropang Solomon niya, katropang ay, no question, gini ang generous, di ba? Maal Juan, ang atat niya katropa. Katropa, di sa subong hapon, ginatamiyaw tama na mga kwan nato na mga silent listeners nga ti bisan di sila kapalabos sa ilang mensahe pero kada hapon wala gina puhay ang pagpamati Manila dari sa X-rated program sa mga katropang traffic auxiliary nato nga naka-monitor as always sa X-rated program kay katropang Ilarde di Jaime Dra, kay katropang George Aguil, kay katropang James di Jaime, kay katropang Obed Salvador, kay siyempre, kay katropang Rose De Leon Arroyo. Wow! Bisa nag-busy ko no sang kwan, sang pito-pito dira, ti wala ginagakalipat sa pag-monitor dira sa X-rated program sa kada hapon. Thank you so much gina mga katropa nga atong nga pag-appreciate sa inyo nga pagpamati sa atong programa.
0: Yes, right now mga katropa, di excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pag-abuksan for today's X-Rated Friday Edition. Inibalayhan mga katropa, makahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Inayhan, makahatag naman sa aton subong sang inspirasyon.
0: O kung basi, konsumisyon! Di mga katropa, balantaya na naman ini. Kani pa tayo lang dira sa pagtutok. Kay katropang Joy, ti-invite na yung mga katropang friends mo dira. O basi kag sa pinagis ang imo nga pag-invite. Basi magkapadala man sa ilang mga sulat. Huya-huya lang.
1: Gani ka tropang ay. So mga katropa peeps na ito ang ginagapamati sa atin sa buong saliwat ha mga katropa. Ang walang sawang pag-invite kaya ni katropang Joy kagkatropang Ira sa inyo. Nga tiba si may mga istorya mga kamudrasang kabuhi. Nga tidugay nyo na ginabalak-balak nga ipadala, ipabati ito sa mga katropa sa kahanginan. Tiyan ang pagnahulat nyo mga katropa. Sulatan nyo na ina. Abi, sulatan nyo na ina. Butangin nyo sang umpisada. Pwede man i-include nyo ng inyong mga pas kagang present subong iya kagtipadala sa aton na rin programa. Walang isang problema, mapakuan man ina, mapastory man ina nga mapaka mas-CRY kita or mapakry mga istorya nga di makahatag sa aton sang consumersyon. Kag syempre mga istorya makahatag sa aton sang inspirasyon kag good vibes sa mga kapatid natin. Nga nagapamati sa aton sa kada hapon. Sulata lang ang inyong mga istorya sang kabuhi kag ipadala sa aton nga Messenger account. Pwedeng-pwede nyo i-send sa aton nga XFM Rojas 106.5 Facebook page mga katropa. Or pwede man kani nga tiko nakakuha na kamudara naka-word na ina, naka-type na sa Word, Microsoft Word. I-send na lang na sa aton nga email address mga katropa para mas mahupos. I-send lang sa XFM 106.5 XFM or XFM 106.5 Roja City Capiz at gmail.com. Kag don't worry git, include nyo lang ang alias nga gusto nyo itawag sa inyong mga kaugalingon kay ti for sure basahon gidiandres ang inyong mga katropa on air.
0: Yahoo! Yes mga katropa, gani tutukan bantayan sa aton nga pagpanumbalik aton na ina pagabasahon. Tiso ba gani mga katropa, habiyo gani kita pila ka mga commercial kag syempre ayawan ay kamo magbiya. Yahoo! Exciting sinisang aton nga istorya sang kabuhi. Time check ani kita mga katropa, it's 3:15 in the afternoon.
3: XFM.
4: Vitamin C, vitamin C, magsanton. Vitamin C, vitamin C, vitamin C, magsanton. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Suntone Gold

0: tatayon.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa

0: oras, alas 3:20 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupad niyo, sige hapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.

0: programang Bulong ang Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men ang may gara sang baka ka Glabowaska Herbal Extract nga di popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Kani sa mga katropang boys natin dyan, gamitan nyo ini ha, 30 minuto sa antes ang labing-labing kay misis. Magtumar lang sa isa ka kapsula, sigurado nga mas marami gid kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo Supplement for Men, ang kalidad gid no nga produkto sang Yes to Health, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Yahoo! Tropati, kamusta, kamusta ka mo? Ano malang ginhiwat nyo sa pila ka minuto nga break na to? Tigapulo pa ba? How na sigurong iba na? Tiga tropang Joyce, sino o pandra ang nagpalagas sang ilaga? Kwa na pa shout out.
1: Sige. Basta ako talaga ni katropang Aiho sa katropang Rans Santisa sa nga pamatiko na sa atin subong dito sa bahin sang Bacolod City. Thank you so much katropang Rans. Kagari man si katropang Randy Ayo Dalagit. Good afternoon ko no. Aba, good afternoon katropang Randy Dalagit. Thank you so much kina sa pag-drop by sa imo comment tira sa page Maria sang XFM Bacolod. So, gonna check yeah! naman ina katropa from time to time. Diba? So, makaligtaan. Tadang ang inyong mga mensahe, mga panamiyaw dito sa Facebook page sa XFM Bacolod. Thank you so much once again.
0: Yes. So far, why naman mga katropa peeps? Ganing dito na pagpadugayon. Ato na basahon ang istorya sang kabuhi nga gintig uluhan.

Hello mga katropa. Gusto ko lang tani mag-share sa ngakon ginaagyan sa subong. Kabaitan ni mahatagan sang kasanag ang mga pag-aubrahon kong desisyon sa kabuhi. By the way, itago niya na lang ako sa pangalan nga Claire. Kaginiya nga akong X-rated story. Mga DJs may migo ko galing itago taman sa pangalan nga Clark.

0: Pierre Minamon, Ginaawayan. Ang rason niya lang dayon sa akon, Pierre. Kesyo barkada lang niya kuno ang babae. Tropa-tropa lang kuno sila. Kag ako man inig sita nga, nagpati-pati man sa iya. Bisan ba lang nga, harap-harapan na ako nga ginatunto.
1: Oh no!
2: Mga DJs, may isa pagid kababagi nga nakaupod nila sang shot-shot sa same place bar sa Boulevard.
1: Wow!
2: Kag nabalaan ko mga DJs sa barkada niya nga may natabo gid sa ilang. Kag hindi lang ina. Kay may another girl pagid siya nga ka-fling-fling. Kag inako niya man ina sa akon mga katropa. Kag sad to say, tita na ina mga DJs, ginpalampas ko. Grabe, though hindi ako kapati mga DJs sa mga ginapang obra sang migo ko sa akon. I was so devastated sa nabalaan ko ang tanan kay nagpililinsan gidang tanan nga sakit. Mina mga DJs nga nagapati gid ako nga ang instincts sang babayi di tama gid as always. Na-find out ko tanan niya nga mga accounts sa social media kag ang mga deleted nga mga messages na-retrieve ko mga DJs. Maya asang gabi nga hindi ko gid pagtulugan hasta nga hindi ko maubos download ang tanan-tanan.
0: DJ I and DJ Jones, dito ko nakita ang mga excess niya nga asta gali subong ginapang chat niya pa. Kagining kabarangay niya nga si Ate Girl, gachat sila gali. Pero sobra pa ya sa amon conversation bilang magkarelasyon. Mga DJs, basta inang something sweet. Kag may dala nga pag pang etchus-etchus. DJs, hindi lang ina ha. Wala pa darat na dala ang mga time nga ginapatulog lang ako ni Clark sang timprano. Tapos, hala niya gid nga pindot-pindot. Tungod may kachat siya gali nga iban. DJs, ang hindi ko gid malipatan. Atong si Ate Girl, nga kabarangay lang namon. Nag-chat kay Clark nga di masulod ko na siya sa kwarto. Kag sa bintana lang, maagi. Wala sila kabalo nga nababasa ko ang ilang conversation. Gani mga DJs, dali-dali ako nga nagpadulong sa balay kay Clark. This oras na to sang gabi. Kag DJs, medyo na late ako sa pag-abot. Tungod, nagapadulong pa lang ako. Pero ang bintana day Clark, manugsira na ya. Meaning, nakasulod na si girl. So ang inhimo ko, dali-dali ako nga nanaog sa single ko nga dala. Kaginlinglingan ko sila nga duwa.

0: Mga DJs, dito gid sila nagsala. Kay man, nag-lights on sila.
1: Wow!
0: Kagbisan may kortina pa, DJs. Abaw, kita ko gid ang mga ginhimo nila ng mga extracurricular movement.
1: Yahoo!
0: Mga DJs, ang ginhimo ko, tinaguha ako sa dako-dako nga bato. Kag of course, ginhaboy ko ang bato sa ilang nga bintana. Mga DJs, dito na nagkalawasag ang mga bubog sa ilang nga sliding window.
1: Oh no!
0: Abaw, kakibuton pa nila nga duha, di hamak. DJ and DJ Joy, dali-dali agin suksok ni girl ang iyang seductive lace baby doll mini dress.
2: Sana all.
0: Kanang inhimo niya, DJs, naglumpat siya sa bintana kung sa diin siya mismo nag-agi.

0: Clark naman mga DJs, aba, daw istatwa nga wala makabangon sa iya nga katri. DJ I and DJ Joy, ti wala ko na gid na punggan nang akon ka galingon. Didto ko na siya gin paupan sa akon ka akig nga nabatsagan.
1: Huh?

0: In tampak-tampak ko siya sa makapila ka beses kaging sipa-sipa mga katropa. Mga DJs, wala na gid ako makaantos ang tanan kaging kumpronta ko siya mismo sa tunga tion. Kagbalaan nyo mga DJs, nakumanggid siya sang time nga ginsugid ko ang tanan-tanan sa iya nga nahibalaan ko gid ang tanan nga mga kamalamalahan nga iya nga ginahimo sa amon relasyon.
1: Pero mga DJ sang nga ulihi, tanan ina ginako niya. Kag nagahilibion siya nga nagapangayo sang pasensya sa akon. Dayon ang ginhimo niya. Samtang ako nagatangis-tangi sa kilid sang katre. Ang mga dami accounts niya nga ginagamit sa pagpangchat sa mga babayi, ginhatag niya sa akon. Kagin pang-ubos ininamon. Delete. Ang about ko no sa ila ni girl, wala man sang may natabo. Tungod, nag-abot ako. Mga DJs nagligad ng mga inadlaw after sa ngamon confrontation. Kagin fairness ha. Nakita ko man nga nagbag-o siya. Hindi ganyan madula ang mga pagduda sa akon nga paminsaron. Pero despite sa mga ginpang-ubran niya sa akon, gintagaan ko pagid siya sang isa katsansa. Yes, mga DJs, ginantos ko na lang ang tanan. Ginpilit ko nga kalipatan ang mga ginpang-ubra ni Clark sa akon. Pero may mga time ganyang akong madumduman ko adto. Ginasumbat ko gid ang tanan nga kasakit nga ginhimo niya sa akon. Inang feeling bala nga kampante lang ako kung ari siya sa akon luyo. Pero if magpuli na siya sa ila, damo na may nagasulod nga mga what if sa mind ko.

0: DJ I and DJ Joy, ako on ko nga nabatsagan kuman kong kaisa nga nakapoy na gina kuya mag-intindi. Nakapoy na gina ko sang abon nga sitwasyon pero hindi ko man kaya nga magbuya. Kagabi niyo mga DJs, wala ako kabalo kung nga aman hindi ko masarangan nga magbiya sa iya. Maybe because kay siya ang nangin first kong amigo. Kagong tani, maging last ko na.
1: Sana all.
0: Mga DJs, mga katropa, wala naman ako may nadakpan ng mga something pareho sang past. Pero ti of course, hindi gini ang madula sa akon nga pensar kag nag-aabot gini ang tinion nga nag-overthink ako. I hope so mga katropa, nga di maintindihan niyo ako kagtani. Hindi niyo na ako pag i-judge, kaya nagpalangga lang man ako. Pero DJ I and DJ Joy, basi pwede niyo man ako mahatagan sang advice sa akon nga sitwasyon subong. Ano pala ang maayo kong himuon, mga DJs? By the way, thank you so much guys sa oras nga inyo ginhatag sa pagbasa sa akon nga sulat. Thank you so much mga katropa sa pagpamati and more power pa sa inyo. Sa liwat, ako si Claire kag inima ng akon X-rated story.

0: Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga i-pamper ang imo kaugalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacogic kag virgin coconut oil o kung VCO nga nagapulig agad nga mapunggan ang early signs ng skin aging o kung pagtikulang sa ngato nga salila sa panit. Inimane nagapulig agad nga mapaputi kag mapakihis sa ngato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Inimane ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo ang natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man ma-order online. Pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright, mga katropa, tiyaton gid na batian no ang panaysayon ni katropang Clear. Saya nga istorya sa mga hapon kag saya uyab nga si katropang Clark. About na nag-rhyme-rhyme gid ang ilan nga pangalan katropang Joy no.
1: Yes,
0: pinagtagpo katropa. Pero may sakit.
1: May something.
0: Oo, may pananakit ang kwan nga dala. Ta sige, mga katropa pipsa, ini si katropa Claire ba? The 100% kaya nga marupok. Kagti sa aton nga kaduwa nga pamangkot, ano ba laihan ang makapasuko sa nga nga pagiging marupok? Duwa ay gidya katropang Joy, no?
1: Ano ba lagi niya katropa?
0: Duwa ay gidya makabulong sa pagiging marupok ni katropang Claire.
1: Pero grabe, 100% kaya nga lalapaw, gida.
0: Yes, besides, harap-harap pa na siya ginatuntuhan, aktuhan niya pa mismo, pero sige, a chance, ha? Sige po, nang ihatag ko sa imo. Sige, at sige, mo na klase ng mga tao ay ti, ginakwa na lang ina sa mga ano, kalalakinhan katropang Joy na ganina, oh.
1: Na take advantage.
0: Na, nang ila pagiging mapagpasensya. Ay, ti, sige lang, bisan na nung brahon, kumambal na siya.
1: Oo.
0: Okay lang, gyapon, at tagaan niya ko gyapon, chance.
1: Nagamlan siya nga, patawaron mo siya gyapon.
0: Amo gani ay di sige sa una pa lang yung katropang Joy nagdugay sila sa apat katuig sa ngihang pag-inantos no hasta subong nag-antos sa siya gihapon
1: hasta subong yung katropang ay kaya mawala pa man sila kabulag
0: amo gani kaya hindi niya gani kaya magbulag
1: pero ako na ibong go
0: sige kay man una pa lang hani yung nadakpan nga may mga kachat ang nag-aubragali sa iban nga mga aka accounts niya nga nga boyfriend para i-chat ang niya nga mga ex sino-sino nga mga kababainhan kagang ila kabarangay gidyang pinaka the best ho si ati mo girl nga ti magi lang kuno sa bintana ati grabe mo na ni sigdasig ni katrabang Claire drive sa niya nga single ay tani reader mo kinuha ipara dasi
1: sniper no katrabang
0: amo gani o galing basi kagang kagang wala yan ay ti mo ay niya ginaabtan kahit tiga pa dulong pa lang siya kuno nagapasirado na ang bintana
1: diba imagine ko gani kagina ang mga eksena bago nahamot mo ako sa mga eksena.
0: Oo, oh, gani. Ano wala ihan ang itsura ni girls na naglumpat siya sa bintana. Kung sa diin sa mismo nag-agi katropang Joy, no?
1: Abot lang.
0: Tani katropang Claire, ginsabunot mo na yun.
1: Kaya nga rito sa poster ta, doon mo pa lang to siya ng haboy. Amo gani. Ganang tindog si ati mo, girl.
0: Yes, ang pamangkot, diin nag-agi si katropang Claire. Naglumpat mo siya wala ayan sa bintana.
1: Ay!
0: Lord. Imbes siguro nga mag-hilipion siya dito. Ay, ito, kadlaw. Matagoro, oh, Jens, ito katropang Joy, ambot lang. Importante. Pasalamat ka dira ati girl, ha? Nga, wakay ginadakpan ang imong buhok. Tanhi, susubong kalbo ka na.
1: Pero may explanation. Ito si katropang Clark, katropang Aino.
0: Yes.
1: Sila nga, wala mong kuno na dayon. Ang ginagay
0: exhibition kay man nag-abot kay ni si Claire.
1: Ay paano kung ay nag-abot yung tropa Clark paano?
0: Ay grabe. Exhibition gara ko yung
1: oh, gani ay. No do. Siling mo bala do. Mambal siya nga ay why, ano ganing tawag si nakatropang Joy nga do siya gyapon ang kuan kay Wai na dayon. Ay do pabor pa ya sa iya kag. Sige ah, pero nining isa nagpati-pati man ho.
0: Ay, hindi ko ma-imagine. Nakarupukan sila ni Katropang Claire ho. Wow, yes. Malapit-lapit ka rin di ah. Char.
1: Samtang ko nagahilibion siya dito sa kilid sang Katri. Di, ginpanghatag ko na ni Clark ang mga account niya, mga Facebook account niya, ginapang-chat sa iban. Mm-hmm. Kag-ila, ginpang-ubos, delete. Aba, after sa tugali, nag-okay man sila. Haba nag-delete, delete. Hindi ko ma-imagine as si Katropang Claire. Ay, grabe, gini ka rupok ya ako. Sige, away tamahimo ang kaya mo na desisyon nga tagaan sa trance. Ay, maluluyon, gininingato niya nga katropa. Ugaling kong kaisa, katropang Joy, siling niya ginasumbat niya kunotanan nga kasakit nga nagbatsyaga niya. Every time nga madumduman niya ang mga ginpanghimo ni katropang Clark sa iya. At hindi to siya mabasol, no, katropang Joy.
0: Yeah, sa katropang IT, ang natabo gani, despite kunong wala na, di ba, nakikita niya nga wala na sang mga hilimoon nga dati si katropang Clark. Basta hindi mo sure ha, charot. Wala na kuno katropang, ay, nag-apati man siya ho, sa ulihing ti, basta nagbago na siya, kag, pero hambal niya man dito, feeling niya kuno kampante lang siya, kay man, ara sa luyo niya si Clark. Pero kung magpaulit na siya sa ila, ti, damo na mega sulod sa iyang pensa.
1: Amo ginaaya ka tropang Claire, ilabi na nga ikaw gid aktual mismo ang naka-witness. Sang ila nga mga kamalamalahan nga ginhimo. O gani, hindi man sa pagpang-judge ha. Siyempre, intindihan ka manamon. Akay ti, amo na gani, nagapalangga lang ikaw. Hindi mo man nira mapungga ng imbo nga dughan kung sino sinang imbo ginapalangga.
0: Pero na, may kagidya i-judge. Charon. Hindi ba na? Si katropang, kung ang hambagay ni katropang ay, hambag mo din sa sulat, hindi ka pag i-judge. But of course, wala magkita yung ga-judge. Kag, hindi magkita perfecto nga tao. Tagsa sa ato, may mga kuan man, may mga kasaypanan man. Kag sa imo nga part, isiling mo gani, nagpalangga ka man lang. Pero ang problema mo kay, beside, ano pa nga kasakit nga ginhatag sa imo ni katropang Clark, di hindi mo siya kaya, boy ay, hindi mo siya kaya i-let go. Kag wala ka man kabalo, kung nga
1: Yes, kaya mo yung nangyayang first love mo. Mm-hmm. Kag na-expect niya tani nga kung baga last na niya. O galing, last-lason ka man sina niya. At tapos nga mataan okay. Ikaw katropang Clear. O gani, sa imo ha. Di pasahon din rin mga advice sa imo nga katropa. Huh? O siling ni katropang Rafael Digno. Tama na sender. Nagasulod, manggid na sa isip mo ang iyagin na ubra sa imo kay ikaw pa mismo ang nakadakop sa iya. Ay, gintampa-tampa niya sa makapila ka beses ka tropang Joy, no?
0: Sipa niya pa.
1: Sige, pero siling niya, kag isa pa palangga mo pa na. Man, taga ilang diwa trans para dira mo pagid na mapatunayan nga kung bala nagbago na gid man siya. Kag kung wala pagid, bulagan mo na lang ina dayon.
0: Yahoo!
1: Sige, way tamahimo ka tropang Rafael mo kag hingaan niya na. Ti amo na lang ng panugian ta. Kung wala sa may makita nga improvement kapag bago siya nga boyfriend, kung hasta subong way sa gyapon ginahatagan sang peace of mind, ay ti bulagan niya na lang.
0: Sige, sa katropang Rafael, may pagkatarzan manggali ang girl, muna na may pangitaon para hindi madakpan. Sige, wala kita sang mahimo ka tropang crystal tuloy. Katropang Claire, ambal mo Claire, ambal mo gani diri sa imong sulati. Nag-overthink ikaw. Ti ara mo sa gyapon sa imong pag-decide. I mean, kamo man sa gyapon nga duha ang ara sa relasyon kag ikaw dira ang nag-decide sa ulihi kung magbulag ikaw or hindi. Pero ti pulo pa matyagi lang ah. Kaya ambal mo gani, may nakita ka man nga kwan pagbago sa imong boyfriend nga si Clark, pero dayaw mo kita sa imong nga pagkamarupok to the highest level man. Kag of course, tandaan mo ha nga ba nila nga you deserve what you tolerate. So, hindi ka na magreklamo nga ginatunto ka, pero sige, pero ikaw nga ginatunto, sige ka maniyagya sa gihapon. So, dapat balaan mo ang limitasyon katropa nga clear, kag kung asta lang bala sa diin, ang ihatag mga chance sa ila, kay ti ang makaluluog na sa ulihi, wala mo sang iban, hindi man si Clark, kundi ikaw, gidiya.
2: Yes. Ambal, kanini ka tropang Ronel ho na agian ko manina DJ I and DJ Joy. Budlay, mag tiwala. Dula, DJ I. Manaton o kon naton basulon si Claire. Nagkamali man tayo, diva. Di man kita perfect nga tao. Ang gani ka tropang Ronel. Pero si Lingya para sa akon, DJ I, DJ Joy. Dapat ginhulam niya akon motor nga reader 150. Dasig niya mga katropa Pips. Sige, o galing kung ginhulam niya pag nakatropang Ronel, mas wala niya pag ito na dakpan. Ay, karon may bato na buka ang bintana.
0: Sige, sige katropang Fritz, sige niya magpaka-martyr ka muna, sender, hanggang mapagod ka kasi binigyan mo naman ng chance or chance though ilang beses niya nang nagawa sa'yo. Ilang chances pa ba ang kaya mo kapag sakit na sa ulo yung bitaw na agad? Sige, tiyara. Sige, katropang Fritz, ha? Katropang letter sender. Tipila pa ko ng balaayhan, katsansa ang ihatag mo para makuhan ikaw magmarasmas sa mga ginhimo sa imo sa imong boyfriend kasi Clark.
2: Yes, sambali katropang Crystal kanami magpamati gali sa XFM Radio Online.
0: Yahoo!
2: Salamat ko na sa pagpatukar sa ngayang requested song ni katropang Menias Leonar. You're welcome,
0: Yahoo!
2: Katropang Menias.
0: Sige, thank you so much kay katropang Crystal, ha. May kwangin man katropang ay may naka-install gimana sa buong adlaw kag siya ina sa ato nga XFM Radio Network app. Sige.
2: Yes. O, si katropang Ronel na lang ho ati sa imo ko no clear laban lang kag ipatunga mo perme si Lord. Importante wara ti mo nakasala kay naagian ko da natabok sa kabuhi mo yung gusto mo nang mamatay. Nagmahal ka ng totoo pero di sapat at niloko ka. Pray lang palagi kay Lord. Walang imposible kay Lord. Katropang clear.
0: Yahoo!
2: Isang doka sweet sa message ni katropang Ronel. But sige, gabay nga ma-apply na ni katropang clear sa iyang self-sabong para matagan man siya sa peace of mind. Katropang clear, always remember, aras imo kamot ang peace of mind nga gusto mo. Alright mga kitropa, isa naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
0: Puno man sang inspirasyon.
2: Kag puno-puno giniya sang consumption. And of course, sa mga kitropa, dira natin nga nagupod sa aton subong nga hapon. Bapa Facebook Live man o kung sa radyo lang nagapulo pa mati. Thank you so much kina mga kitropa peeps. See you naman next week. Naging kaupon nyo na lang inyong mga DJ Chica Babes sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
2: Partner natin sa technical katropang Nilo Zada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo. Exciting!
3: Exciting!
4: XFM 103.9.
5: Yari na ang programa na The Secrets of Hell.
6: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kang yara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
7: Kompleto.
6: Kompleto.
7: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. So mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede, git.
6: Yes.
7: Na, ha? Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
6: Mm.
7: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Sugod ang pag-inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
7: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation, para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. Mm. We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas, taga ka oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton alo adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na, pero ang combination sang lima mas maayo pa.
6: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gidya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricados, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
6: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kay nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
5: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
6: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
7: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
9: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspasyod ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumardayan ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
5: Vision X, slay ang kaipitibo.
7: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-Vision X ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision X.
5: Vision X, slay ang kaipitibo.
3: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
5: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Southone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili
2: sa mga butika. XFM Exciting!
3: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal, nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka four main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibal anyo naman na siguro i-research nyo bala, pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man asya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, git na bilong ang aton sinay pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawi doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Isa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos, malang ginagawaan sa aton ni ko. Kagperwisyo, git kung magpagwa ka sa imo sining hip ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, dapat there. Agot pala, tao ina, may mga series of test pa ina. Abot lang, basta doktor lang pa mangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan. Git kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico. Evergreen Herbal Capsules. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course, Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sa mga sangkap sa produkto nga ini. Basi masulayan kita.

0: mga nagkalain-lain ng mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells ang saluyot o kun ampalaya. Amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagpamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor siyempre benign niya. Ang cancer iya amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita mo na pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass bebe, tika ang tabi. Updayon. Tika, may ingredient ang barley grass extract na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: JR, bilisan mo. Mangyari tayo ng mga ibon.
6: Ayan mo, talamang ipon sa taas ng tori.
5: Tira doon muna.
6: Saglit.
5: Akin lang ako sa tori.

0: Ito na ganitong gawain. Teleport agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: XFM 103.9.

0: afternoon, Bacolod!
1: Happy, happy Friday, mga pinalangga ko, mga katropa!
0: Masigil na tawag nga, thank God it's Friday!
1: Yeah!
0: Hi, lapit naman tamag.
1: And, syempre, happy, happy birthday to you, Mommy,
0: Mommy G! Diba? Sige na hapo, kusang dalaga na. Ay, once again, happy happy birthday no kay sa atong pinakapalangga ga Mami G no. From XFM family and Uncle Bob and Sexy D. Grabe no feeling asunda na ilang kamo do grabe ang kaon bala. Dumanapit pa ta tir no.
1: Yes, do taya na lang.
0: Grabe na ako ba ang atong gidyang mind nga do ka. Mamarmi ka.
1: Ma-army ka.
0: Huwag ginawati ka, army to bala.
1: Criminal to bala. Army, tapos yun ang criminal.
0: Maro si Erbil. Alright, no? Ari na naman kita. Alas 4:33 sa kapon. Kag, ang petsa subong, Hunyo 26, 2026. And speaking of birthday, gali ah. Sundan, nanggig ka mo gali ay. Kay kagapon imo, subong kay Mami G. Subong sa tuntod ko nga mami, si Mamila. Buwas naman niya sa L. Fisher.
1: Oh, happy birthday ha, kay mami.
0: Ay, thank you sa mga chocolate, mami.
1: And thank you sa chocolate.
0: And syempre no, thank you gali kay Sir Mitch kag kay ma'am no, sa pag-sakop sa mo halo-halo kagina. You. Miss Joy, thank you so much. Di ba?
1: Nala ko do say nagidiyang ano ano kasi pagka.
0: No, wala ka tibi mo
1: ng amit. Tabok na ko gidayet
0: ko. Ano madayet? Kung magdayet ka, Mami Gita, guwa to mga pagkaon mo hindi na pagpagwa. Oh, yung purga kami ni Mami G sa manok, ay ang dala ko manok man.
1: Oh, wala ka, wait ka mo naglinukan.
0: Oo, oh, siyempre, kasi dapat nilidaan ng pagkaon is all about chicken. Chicken! Because they are 70th Adventist, so normal, di ba? Bawal ang yes. Pork. Anyways, kamusta ito mga katropadra nga nagapamati, no? Extra service naman kita with Uncle Bob and Sexy D. There is 103.9 XFM Bacolod. Kung kamo naman galantaw sa inyong mga YouTube channel, I mean sa YouTube, mayara kita dira sang YouTube channel guys sa XFM 90.3 Bacolod live stream. Dira lang kamo kadto para makita nyo mga dagway namon.
1: Kaga live na live kami subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority nga page namon sa Facebook. Kung mayara kamo daya nga ipatamyaw or mga birthday celebrant debi, dedication, pwedeng-pwede nyo gidya ma-comment kag please do like, share, and follow gidya permi sa aton nga page para magdamo pag ita diya nga magdamo. Yeah, updated kami sa chismis.
0: So, mga Marites da, no? Kay because 141K na kita na followers!
1: Wow!
0: Nadugan na naman kayo sa kalibo sa aton. Kaya madamugin nga salamat everyone. No? And syempre, may harap makita sang XFM official hotline number 0915-628-7926. And abangan nyo nga muna bago nga time slot, ha? Di Sexy D,
1: yes.
0: No? Starting Monday, mga katropa, no? Magiging host nyo na kami sa X-Rated. Alas 2 pa kanto alas 4 naman mas pinaaga. 'Di ba? Wala di boom. Nuno na may bisyo no. Mas pinaaga.
1: Abi, islanda naman na biya aton binga mga ano da be.
0: Makapoy niya wala. Sige sige sige. Try ko nga.
1: Wala oh, sige. Naman bala.
0: Oh sige, islan ko na, islan ko na. Bell, hindi kinagay tulok sa akin. Bell, kaya makasala. Kaya ako ng Bell, ha? Ano, gaya kitulok sa akin. Anong kaginaya? Anong kaginaya? Manabo na nasang buti oto ya. May nang ginapaminsar man nasang mga kababalagan. Kabalo na ko na. Tapos idawit yun ang akong pangalan. Isa lang ang chocolate mo karoon na.
1: Isa lang, pero tunga. Kabalang sunod.
0: Diba? Cute-cute kabata. Doon namin ko si On sa ano, puwak. Anyways. No, sige. Ito ni Pradjiko na. Nag-engineer. Nag-request ko na si ano. Sir, islan ko na ako mga effects-effects din. Bako, pa-download doon niya naman kung saan damo-damo. Sige, ako bala. Islan ta. islanta ni aton nga tawag ni nga mga ano, ng mga music-music, di ba, mamuneo? Oh, islanta, sige! Hindi pa, panday ko ah. Si Chris naman ang karunawan po, bro. No? Wala di si ano ba? Why di pinakatambok ng grupo ba?
1: Hindi, syempre, panibagong, kumbaga, title.
0: Ah, na sige ah, X-rated. Di, dapat medyo mga ano na niya.
1: SPG na gina.
0: Oh, SPG na gina. Tapos, amo na, syempre, abangan nyo, no? Kay time to time, may mga bisita. Kita, no? Mga, mapa, mga, kumbaga, mapa-vlog man, mapa-business, mapa-kusino-sino lang da, no? Ang aton nga, mga random people, ah. Nga, to be exact, no? Amo na, abangan nyo kung sino, ang aton nga,
1: nga guess.
0: Oo, guess, no? And dali lang, may katawag ni sa akin, baby. Hello?
2: Hello, sir. Good afternoon.
0: Good afternoon. Narito sa programa nga extra service. Sino ni Tane? Si Mom Joy?
2: Naka-on-air ka pa, sir?
0: Oh, naka-on-air. Gina ko, no? Lawagon ko na lang, no? Shout out ang nagaling sa buwan sa Chicken Inasal! Sige, matawag ako pagkatapos ni Mama.
2: Okay, sir. Okay. Thank you. Sorry.
0: Alright. So, siyempre, no, bala mo, ma, nagtawag si Ma'am Joy kay makita gikaroon ang aton nga Uncle Bob dira sa fiesta sang Mansilingan. No? Yes. Ara ako dira ma-serenade. Ma-serenade ako dira sa mga nota, mga Miss, what you call this? Miss Trans Universe, no? So, mga Diyosa, ta dira, no? Ma-ready ka mo, dakit aray kita dira alas 7 sang gabi. Ara, naku da, and abangan nyo ang performance ni Uncle Bob nyo, ha? At the same time, mga katropa, tawag ni gani, ha? Nang, may klase si Sir James King. Wala, no? Wala? Oh, wala, okay. The, speaking of mga healthy nga mga tips, no? Ang yata ko sa inyo, amo na guys, inumig ka mo sa madamong at tubig, no? Importante, git subong kay ang init bala, do kalain, gig kagina sa kudtong adlaw, no? Napieran mo, sexy di?
1: Yes. Basta
0: subong ganyan ka balas ni mo nga, Andrew.
1: Hindi, ano na, goro.
0: Kahulas. Ang init, no?
1: Hindi, ano, kwan, kumbaga, paang. Oh, pero hindi gadya siling amug na iyakal.
0: Hindi siya kasakit, oh, pero duwala blahangin.
1: Pero ang batsyag sa imo, panit kalain.
0: Oo. Ano mayo naman? Sige, be. Ano da? Anong mayo? Anong mayo naman? Nasagsidi?
1: Yung pobra, taguro aircon. Pwede mabag, no?
0: Kita mo nang gagmay mo. Alinikpan. Driver ko na ako. Huuu! Gamang na. Kasi nga, kung gamay nga natikpan, hindi ka sarang mo. Grabe ka dyang init. Ang bugay, init man Japon. But anyways, no? Speaking of maging alisto kita or preparado kita, no? Magdala kita sa mga pamaypay, payong, or sombrero. O nga, hindi tamala maka, no, sang direct nga heat. Or inom kita damo nga tubig, no? 8 glass of water a day. Plus, syempre, ang aton nga ultimate trio, mga katropa. Kaining ultimate trio naton, isa ginisiya nga makabulig sa aton nga maglawig diri sa kalibutan, kag mapalayo kita sa mga masakit. Bangot ini nga aton nga ultimate trio, mga katropa, no? May arat dira nga Sunson Plus Gold, nagapanguna. Ini ang aton nga very small, pero powerful na food supplement nga magapahealthy sa aton nga body, at the same time makatag sa stronger immunity sa aton kalawasan. Kag, isa sa mga gusto ko diri sa Sunson Plus Gold, mga katropa, kay Antay. Kumbaga, antioxidant. Kung kitaon, no? Kitaon, no? Kung sa inyo nga screen kong galing dito, kitaon. Ang mangustin dira, 350 mg gimbutang para mas madamo nga antioxidant nga makuha ang aton lawas. Kaya mo ginayang kapaslim sa aton, amo nang kakakas sa mga tanan-tanan yung mga bagay dira nga dumakahalit sa aton lawas. Tanan niya toxic. Ayan, nakakso, no? Plus gidugangan pa nila sa ampalaya. Ining ampalaya, mga katropa, mapait lang niya kanoon niya, pero grabe kini benepisyo sa aton kalawasan, kay nagapa-regulate ini sa aton nga blood sugar, kag naga pa-lower sa aton mga cholesterol sa aton kalawasan. At the same time, ang ining Sunson Plus Gold mayara ini sang malunggay. Kablo naman kita, no, ang malunggay source ina sang vitamins and minerals nga importante sa aton kalawasan. Gindugangan pa nila sang garlic, nga ining garlic is anti-inflammatory kag anti-cancer. In other words, kakas ang tanan yung mga palamanog sa aton kalawasan. Last but not least, syempre, di madula ang spirulina nga source ang ginatawag nga protein. So, kung gusto nyo nga maging healthy ka mo, abay, sa Sunson Plus pa lang gold, suguri nyo na. Dugangan tapagid sa aton nga sunshine vitamins, mas pinaikti epektibo pagid, no, sa aton kalawasan. Bangod ining premium D3, ang iya naman niya trabaho, mga katropa, is ang pagkakas sa mga virus kag bakterya sa aton lawas kay tungod miyara inis ang virgin coconut oil, may malunggay oil liwat kag may vitamin D3 nga makuha na lang sa sunlight.
1: Dugangan tapagid sang Santon Vitamin C nga mga katropa, isa inaman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung may ara kaya sang sensitibo nga chan or hindi kaya pwede sa mga bulong, basta-basta pwedeng-pwede giniya sa imo ang Santon. Kung baga mga katropa, wala kontra chimpo. Kag syempre nagapadugang man paligun sang imo nga immune system tungod nga vitamin C siya nag gabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balatian.
3: Kuri kuri kuri ko.
4: Thank you.
0: Sana pag ginaulat ni guys, bakla nyo ng mga suplemento tangahimo sa Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth, kaya mag-Yes to Health.
4: Thank you.
0: Kagong mga katropa ta nagapamangkot nga kundiin mabakala nga ito ng mga Yes to Health product, meron kita sang Yes to Health Wellness Center mga katropa. Dirala na siya namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, or pwede nyo man baklon sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar.
1: Kag kung tamarang ka naman magwa or markado sa butika, pwedeng-pwedeng nyo gidya ma-order through online. Kag available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadtola ka mo sa official store sang Yes to Health Wellness Center. Kag mag-add to cart na.
4: Thank you!
0: And syempre no, ano ba lang ito na pag-ubrahon subong, syempre ma-shoutout kita na sa mga nag-celebrate sang ilang birthday no. Happy, happy birthday sa inyong atanaan. May God bless you and maglawig tani ang kabuhi ta. Kaga, syempre, best wishes no, especially sa mga nag-birthday, Sexy D, Mommy G, and to my mom, happy, happy birthday.
1: Yes, meron kita diri nga birthday celebranto nga si Julie Kilantang from Mahimulaton Barangay Banago. Happy happy birthday from Kilantang family and Tagayers Forever team. And happy happy birthday man to Bretta Leia Panonciano. Wish you study hard, more birthdays to come, a good health. From your loving papa, imo lang ko and Sarabia family, Bacharo family, Caro family, Panunciano family, and Harsi family or Jarsi family. Thank you so much and happy happy birthday gid sa inyo ha. Sabay pa nga mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Kag sa akong dagali nga duwagid ka kumari ha. Happy happy birthday to Madi Donita kag si Madi Lenny. Happy birthday sa inyo nga duwa. Kag kabay pa nga damo pagid nga birthday ang mga agi sa inyo.
0: Alright, and syempre mga katropa, ang aton nga mga produkto is BFAD approved and halal certified no, so pwede-pwede gidim nun sa aton mga kulturan nga Muslim. So how's your day? Friday na, makapaway naman kita Sabado kaga Domingo, kag magpreparar naman kita Sexy D sa Monday no. Kay yes. Bago na naman ang aton nga oras mga katropa, tandaan nyo gidang markahan nyo gidang inyo nga mga kalendaryo. Mondays to Friday alas 2 na kita pakadto alas 4 magiging extra X-rated na ang aton nga programa.
1: Extra service to kadlaw X-rated.
0: Naman so. Kadlaw naman so.
1: Yes.
0: Kuno gina bantayan nga. Kusi ulo gina.
1: So minsar kami anay ni Uncle Bob nyo kung ano pag idang pwede nga mag-gimmick namon para correct. At least bala may mga cheerialing na nagkakatapos sa programa.
0: Pero mas naturally ko sa mga bisita. Ito na init ko si Imo. Kaya kung nga Rico, di wala kaya maginapabisita nga mga guwapa.
3: Guwapa!
0: Wala kaya maginapa. Wow! Yes, I'm scared!
1: Ano ka rin ang bokus mo? Kung ako, Julahoon mo, talaan pa kasi ang cotton ba?
0: wala gid ayo nga may interview ta mga
1: ara.
0: Iya, dai man tabi chance nga maka-interview ko sa mga tutugdin ka.
1: No, yan ka katawno mo na lang.
0: So ba si pagkatapos ni gusto mo mga pair? Sa mabugnaw nga lugar, sa cafe. O di ba? Ang mga maduduming isip, higko. Hindi, try ta na yung mga sikat na lang ang mga vlogger, ang mga kilala, no? Kaya siyempre, di na mo manukot ba lang? Muna mo manukot, baka mo man. Ano yung nagani? Oh, gibintik lang ba lang? Huligay lang. If you want to promote something, no? Nga ako nga, gina-invite na mo na willing gig ka mo din magbisita sa amon kastasyon, i-PM nyo lang si Uncle Bob or si Sexy Dino. For kunwari, may mga musicians kita dira or may mga event kita dira, no? All you need to do is kanto lang dira, no? Uncle Bob, makanto kami da, kami event kami nga gina-promote. O, kanto ka mo di para mapromote ang inyong event kay ti sayang.
1: Kung may mga kasi, business naman ka mo da.
0: Business, pwede, no? Kanto ka mo di, masuryanta lang yung business. Kung sabi, ikaw, ikaw na nakapauso di isang balot yung nagalupad mo na da. Yo, do kabuday na, di ba? O isaw biya nga do, amo ni kalaba. Yo, before kayo mabus, pagkakaon mo yun, hindi ka na yung manyapo niya, kaya namahawal. Di ba? Mga mo na bala, para may trivia kita, no? May ano, ano nang dala mo subong, no? Ah, amo ni sa galiser, ang ginatawag nga, uy, di ba? Basta hindi lamang counterpart sa ato, brother. dalaan mo kami ng kalaban, gano? Hindi, pwede. Dala sa piyak. Ay! Hoy, don't. Ano yun, no? Okay. Problema sa mga bossing ko sa Tanduhay, no? Kanto di sila gani, no? They're promoting their events and everything, no? Kanto lang kamo diya, we are openly inviting you guys para may ma-interview mga kami din, no? Para...
1: Yes, kag kung may mga lin-ay ka mo, dabala, like upcoming fiesta, pwede ka mo diya ka kanto ya sa among yung
0: exactly.
1: Studio, ka para at least mapabalota man ang mga pumuluyo nga, magtambong, wow! Grabe, mga dalong-dalong ba? Magtambong sa inyo nga ka-fiesta, ha? Diba?
0: Yeah, kagi na shoutout ko na galing, no? Ang aton nga SK Kagawad nga si Ivy Bailon, no? Madamog yung salamat sa Mansilingan, dira. Ambalya, hello sir, this is SK Kagawad, Ivy Bailon. Where ka na sir? Matikran to subong. sorry kita, sorry kita, ino ka radyo gigo yung goroya every Monday to Friday, so hindi gigo ro pwede. Diba? Kaya may pala nila, wala obra si Uncle Bob nila, Josh May, yung hari tadi sa radyo, pero me, ay abaw man yung mga, ay nano man yung maniski man na, ma-dry run man, Kuya Gulpi, ano? Kaya gina-shout out ka na, Galino, congratulations, Galino, sa ako na nga barkada, nga si Marlo, no? You are all invited sa iyang kasal, charot. Ari, no? Marlo and April, no? This coming July 30 sa birthday ko, Gino. Congratulations. I'll sing in your wedding. Diba? Subong lang ko bilang kabatsyag lang kakaapoy. Galing ko magdamo-damo. Nung harablang host ka na, DJ ka pa, drummer ka pa, singer, songwriter, streamer, kag-vlogger. Tapos may subong mamuto-vlog pa ko dan. Natulog pa ta. Thank
1: you. Importante, sutiro ka.
0: Pero nami, ya, kaya nga ako niya nga, ano, ang nami, ya, kaya nga ako nga followers sa Facebook, ya, nagaba, kundi in, suli, ya, imbis madamo, ganun po. Nami, no, ano na sa nga up, man?
1: Hindi, kay mayara ginaya followers is ang nagasakit ang mata niya.
0: Hindi ginaya. Hindi siya gusto makita.
1: Nakapindutan niya ng unfollow.
0: Oh, hindi niya makita gusto mga duga ingat. Ay, nainit ko na yung magiging ingat siya unfollow, di ba? Wala tamay mo. Eh, aray. Fossil kag. Ay, tamay mo.
1: Ano mo na yung karoon
0: niya kayo? 50 ba na? 50 daw mga pa this past 2 weeks, 50 gidang nalagas. Pero may mga nagabulos, which is I'm thankful, gijapon. So, pero ang ato niyang account sa TikTok, ya, steady pulse, gijaga, tubo, lang yung tubo, nasa 62.8K followers na kita yan. Thank you. Yan, abangan nyo. Abangan nyo, Galino. Every Saturday and Sunday, ang KVK vocal, I mean KVK vocal clash, no, every 11 AM sa nga aga, no, kita na kita dira, no, kahit siyempre ang mariding judge na dano, grabe ni si coach pagkat mga vibrito yun, ha? May mga glap din lain na klase vibrito pag iyan karon ng ato ni nasa pasampulon, ha, no, kaya pala mo kada ko bala sang prize 10,000 for the champion, yes. 5,000 for the first runner up and 3,000 for the third and 7 consolation prize, no? Imagine na makanta ka lang to, ha. Wait ta kaya ginung tawag sa imo balay makadto ka lang to kag masaka sa TikTok ko kag maintra.
1: Man, maintra na lang ko to be. Hindi ka console lang kanta ko. Right, still be thankful. You're right.
0: Hindi ko yan mabato. Ani judge ka na lang, yeah. Ulan
1: ko. Unang prito ka naman.
0: Ang kakson ko na ganyan mga prito-prito niyo. Kakson ko na ganyan. Alam mo, shoutout tabi ato mga katropa na gano'n pamate.
1: Yeah, sorry, di rin nagpanguna. Ato si katropang Terry B. Rondo, tita mo.
0: Yes, my tita.
1: Hello, tita. Mayong hapon. Hello, guys. And tita ko naman sa iyo, tunsa ni mama. Arriba din si Madam Nanit Vasquez Susan. Good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa buong XFM Bacolod City. Thank you.
0: And promote ko lang gali, no? Siyempre mga suki, gini, no? Kami ni Mark, sa banda ko, Six Rings sa Touch Band. We're gonna be performing on St. Paul's Village at Alisay, no? Suki, nagigimit 3 years na kami na ginakwa, you know? That's gonna be 7 p.m. no? Kita na kita dira. Madamo kaya salamat. I mean 7 to 9 p.m. and then makita nyo man ko every Saturday and Sunday 5 to 7 p.m. dira sa Baywalk Center sa Pier 2 Resto Bar.
1: Sana all, no? Sana all busy. Ako no po to busy man to mo. Kaya nabaton siya sa other radio station.
0: Magpakanaya. Congrats na, congrats na, drama
1: artist.
0: Si mayroon. Grabe mo.
1: Uy, pero thankful gig ko yung ari ko diya sa XFM. Kasi nakita ko yung balakang ginasugid niya sa akon kung ano ang gakagyan niya to sa piyak. Nga, grabe, gidyo ko nyo yung ka-challenging niya. Hindi yung struggle, ha. Challenging, kasi nang may mga training pa, oo, training pa. As iti, kitaya bala nag-audition ako di pag-alunis.
0: Pero yung training ka namon.
1: Yes, oo.
0: Siya.
1: Ano yun ya? Dala yan, no? Training niya da yun ya.
0: On the spot ka training ya. O baga, take off kaya da yun. No?
1: Oo, oh, tapos training niya. Bayaan da yun 1 month. Oh,
0: but you learn from it, di ba? I'm proud of you, ya. Biskan sa araw ko yung sa layo, ya. Sexy D, ya. Ginalanta akong programa mo, gambal ko ya. Sore high. Sore eyes ka na ya.
1: Oo, oh, mayo, kayo muna yung sotok mo yun. Pero wala ka lang kabalo, de.
0: Pero the best,
1: ha? Sa'yo, mapuli, man.
0: Gimpanindugan mo, which is grabe, ang imo nga, nagwa pagidyang ang how skillful you are, how innovative you are, no? Sa pag, imagine, naging pauso mo yung pa-guess-guess. Kundi subong lang tawa, wala ka na sir, may sa gambal ka namin. Ito sa ginobra ng sexy dia ka, very bright sa iya. Gani, sir. Ano po niya kuhaon na ito? Adlaw yung guest man. May mo ginis ala eh. Nalingaw ang mga tao ka namin. Because that made or ano an expression, no, and helped the program itself. Nabilib yun si boss eh, no? So, nang tawa. Maninguwa. Kasi kundi na uma ko mangita. Mga... Guest on the bay. Ano ka pa? Anong kamot? Eh, guest nanda ka ba? Ngaw sila.
1: Pero, may mga challenge mo ko nagyan, bala sa pagkwa ko, bala sa mga guests. Kiti, may harakis ang gahambal nga okay na, pero may mahambal naman nga, ay, cancel siya. Ti, muna on the spot, mangita naman ko. As inagyan ko na din, tapos, nang wala lang kabalo si sir, ginapamahawan ko pa na takis sa gwa. O, syempre, kaya gina-accommodate ko man. At least bala, nag-effort ang tao man. Biskan amuna lang na mambag ko sa iya. Wala ko din karon kabalo. O, tsakto lang to pliti. Pakad ko, di para lang makagesti. Ang ako, di makapikapi. Na karoon makamelty-melty. Okay na ko. Pero may araman, guest ka nag-prank ka. Wala, ko di yung mga. Okay lang na ang muna sa...
0: Sige lang kay Ganda na siya, Sanchon plus coffee mix.
1: Oo na. Pero may ara, so, sir,
0: nagariman ko, di mo problema.
1: Ay, salamat mo.
0: Bala ano yung mumawa? Ano mao mo?
1: Amat-amat. Tunta na ano, kaladula mo. Galit lang.
0: Para pagkatapos ang mga yerya, why niya bilhin sa ako? Niya, ano nga natabo? Damo, sige, kaya ng mga bisita. Yagad daw, balaya, magtagdusin ko sa pamaho mo.
1: Wow!
0: Dako, kanyang kalta sa ako.
1: Maraming is guest nga mo na eh. Ga-demand man eh. Pero thankful kuya sa mga guests nga nagpasugot kaga wala yan naghulat sang baylo. Bala kumbaga, bala kay tiip ay
0: chindi. It's actually, it's a kumbaga a win-win situation sa yes. Inyo guys mo. Kaya ti imagine na you'll be on air through one of the biggest radio station here at Bacolod, no? XFM. So if you wanna promote something, thousands of people are listening, no?
1: Yes.
0: Kaga the same time, two live stream platform, which is our YouTube channel and Facebook channel that has, imagine how many, 141,000 followers. So, imagine haba lang. To, kumbaga, it's a win-win situation sa ato na parehas nga, no? Kumbaga, give and take lang, we'll invite you. You promote something without any paying. Imagine haba lang, ibang ganun, mag-promote lang, gabayad ganun. Ikaw, yung libre, di ba? Ayaw ka na, yes. Na. Unlimited nga shout out na kaga pa-promote na, di ba? At least, ang baylo is interviewon ka lang tapos para manasin mo interview kay because kung anong ginobra mo, anong ginagawi mo, anong mga product or ano man in exchange you're promoting it live. So once again guys, I'm calling everyone sa nga mga nagapamati subong, no, if you do have like what nga intention nga maging guest diri, go ahead, i-contact ka lang kami, no, try to direct a message Sexy D or Uncle Bob, okay? My name is Kavocal on my Facebook, okay? Ayan, dari na. Duga nga pag-shoutout, no? Shoutout tagali si katropang Jelwin, good PM Sexy D, kag Uncle Bob. Done sharing happy birthday sa kay katropang Mami G, kadamo sang mga baboy nga nagakalamatay kanugon lang gani, no? Amo ni gani nga puro mano kami ginaya. And meron kita diri, Sexy D.
1: Si Jane Lecheca, mayong hapon sa inyong duha, idol, Sir Uncle Bob and Sexy D. Mayong hapon ma.
0: Ang dami idol sa ato. Idol niyo ko. Abrabi po po. Itura niya pala sa si Tom Ryder. Kita pa ng si Angelina Jolie. Kaya may bangs na siya nga doon pila lang kabilog, di ba si Angelina Jolie? Ang tawa.
1: Pero namiyang ko ba yung mga mamonik isa?
0: Amo na si Bang Pormayam.
1: Duka.
0: Kapatihan, kapatihan. Pakitaon pala si Tom Ryder. Gusto mo pa, sige. Ay, story at the black, ipakitaon ko si Tom Ryder. Gusto mo gin makita.
1: Magabalik ang programa.
0: Gayaon pala. Kayaon sa imo mo na.
1: Wow, ka-perfect.
0: Alright, alas 4 kung 59 na sa kapon mga katropa. Mamati kita rin sa malipot yung painom-dum kag-musika kaysa aton pagbalik. Magkasugod na kita basa sa nga isa kasulat ng ipadala sa aton katropa. Kag-tagaan sang drama, kag-advice. Diri lang sa extra service ka upo ninyo nga Uncle Bob with
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sa dyanga, hindi nyo give malipatan.
0: Siyempre, diri lang, no, sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
1: Exciting.
0: Alright, shoutouts to my mom.
5: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy.

0: Don Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
1: Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Himaloa ang imo balatian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center. Bukas Domingo, tugtog Biyernes.
12: Ako ba ikoni from Lola Sibang. 24 years old sa Felicia Street from Bulaw. Basta, produkto ni Remilito Oy, tama ikay kutibo. Santon Plus Gold, Santon Minsi, Santon Coffee Mix. Makabuli di kalawas ka tao.
13: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease? Kalabanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga mangaranon lang. Mm-hmm. Kasi laman lang pirmi maka-afford magbakalitson. Ang mga pigado, iya sa una, tito gabang lang kag-okrang. Ganman tinerto sa uma.
14: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa, wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao, labi pa kung pigado kita, bisan may ginabatyag kita, sintomas na sa hypertension, pero ginadinay naton, okay ni, kaya ko pa ni. Amo na kong kisa, may ara mga kautura naton, nga yara sa uma, naabutan sa ilang stroke, nagka-problema. Kaya wala galimabali, nga mataas ilang blood pressure. Kaya ang pag-sige man kaon sa mga maasin, or
13: maalat man,
14: nga mga pagkaon, isa na sa kabangdanan, man gataas imong blood pressure.
13: Yes, so, kay kung gisa Doc Irwin ato ka nagit sa bukid ang kararuton bala. Kararuton mga root crops damo didto.
15: Sumuran ka na?
13: Oo, sumuran ka dal amon sa banwa.
15: Bailuhan mo sang
13: uga.
14: Uga tinabal.
13: No, nga maayo diyan niya ari okay bailuhan kung giniginamos pagpuli sa bay. Ano dala mo ni ginamos ko di? Halos sa aton makauturan subong gataas ang blood pressure. Sa una mo na himbalin sa Diyosel. Sa una yung mga manggranon lang mga problema sila. Subong niya, pati ang mga pigado, nagka-problema sina. Kaya nga, kung tanawin mo ang komunidad, subong anong kinalain sa mga granong nagpigado, subong sa pagkaon, how? Wala na sila masyado kinalain. Kaya nga, kung pigado, gakaon man to sila matambok ng pagkaon, gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
7: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
16: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Kinrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold, intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan din ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
13: Sa buong panahon man, Sir Jusel, makita na ito at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mong pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga ah, di daw wili sa cellphone. No. It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sang vitamin D na kinahanglanon nila nga mag-protection sa ilalawas, pabakot sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inakay nga mga bata subong, hindi na halos magpainit. Hindi ka kita bata subong nagpainit. Hadlok na sila kay nga. Uso TikTok mo mag-itong kuya karon lauay ko. Oo. Di, muna sa atong mga kauturan subong, i-encourage na ito na itong mga bata. Inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga ah, malayo sila sa baltian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilagan nga hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila premium D3. Nga ah, wala man sila expose sa adlaw subong, paano nila makuha ang vitamin D3? Oh, kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang Premium D3.
11: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
2: Ang akong sakit, dysmenorrhea, naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
11: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
13: Pero pinaka the best, kinaupdan naton sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Doc Erwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
14: Yes, no, sa mga kauturan nato nang aton nga Santon Vitamin C non-acidic. Mo ni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa aton tiyan. So ang aton nga Santon Vitamin C is a natural ni siya kag non-acidic.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
17: XFM.
18: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit tagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
20: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
21: Go!

0: And we're back! Alas 5:12 na sa nga hapon mga katropa, kag ini nga oras ginadulong sa inyo. Sa aton nga paborito, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ining Santon Plus Coffee Mix na mga katropa, isa ini sa paborito naton nga kape, labi na gid sa mga may high blood or may mga balatian or acidic ka klase sang tawo. It's about time na mag tumar ikaw or mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay non-caffeinated ini, no? Meaning no caffeine. Instead, nagkape ka na, healthy ka pa. Bangod may ara ini sang moringa, mangosteen kag soya powder nga nagapanamit kag nagapaka healthy sang ini nga kape. Bow. Kabud like ini. Oh, kagang manaming epekto sa kababaihan, syempre ang pagkakasa or pagbulig sa ilang mga hormonal imbalance.
1: Dugang ang tapagid sang suplemento para sa mga kalalakihan na mo ang turbo, mga katropa. Ang turbo gawa sa maca at clavo wasca nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan kag ma-improve pagid kumbaga ang performance nila pagabot sa tsuktsakanay or bembang. Kaga 30 minutes sa before after maglabing-labing.
0: Before ano after?
1: Before. Pagkatapos
0: pa yan, huwag pa inom mo, may makainom na din nagiguro makalakat.
1: Sala, gini ka chocolate mo mo. Lumoto ko sa bongyo galutaw.
0: Hindi alam ko biyari, kundi kayo.
1: Ayaw mo lang may breakout kundi sa ano, ilong. Sakit-sakit. May tubuan yung punggod sa ilong, no?
0: Abi ko pong ito.
1: Sipatsi mo ba? Di, mano ka pa?
0: Ate mo na to gali. Abi ko, i-correct mo pa nga before,
1: wala,
0: no?
1: Wala na. Ito yung sige, before to mga katropa. Before mag-tsok-tsakanay. Nang syempre sa turbo, wagas ang lakas. Mian, kaya na-distract.
0: Naingi dyan ako na magugagupit daw, nagabata.
1: Nagabata ka, kag naga, ano, pangyaguta ka, no?
0: Pag-init kay Sir James Kim.
1: Hindi ko mainit sino
0: yan. And siyempre, no, mga katropa, alas 5:15 na sa ngapon. Kagate, duga nga tamyaw dira, no? Death Obispo from Manila. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Thank you! Thank you! And Arina, ano pa ginaulat ta? Mamati kita sa isa kasulat nga gin. Padala sa aton sang aton nga katropa.
1: Yes, may ara naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintiguluhan sa nag-date nga wala naglisensya sa iya ginikanan. Dear Sexy D, ako gali si Jelly. Mayong hapon sa imo Sexy D kag Uncle Bob. Isa ako kadalaga kag my boyfriend. Sang nanligad lang, nag-date kami sang boyfriend ko nga wala ako naglisensya sa akon nanay. Abi ko, madali lang kami kag wala man sang malain nga natabo. Pero sang nabalaan ini sang akon nanay, grabe gid ang iya kaakig. Hindi lang ako ang ginakigan, kundi pati man ang akon boyfriend, Sexy D. Siling sang akon nga nanay, nga kung seryoso gid ang akon boyfriend sa akon, dapat kabalo siya magrespeto kag magpaalam sing maayo sa iya ginikanan or sa akon ginikanan. Subong, naluoy ako kag nasubuan gid ako, Sexy D. Kay daw nadula ang pagsalig sang nanay ko sa akon boyfriend. Nagakaipit ako sa tunga sang akon paghigugma sa akon nubyo kag sang akon pagrespeto sa akon nga mga ginikanan. Paano ko ayhan mabalik ang pagsalig sang akon nanay, Sexy D? Kag paano namon mapakita sang akon boyfriend nga wala gid kami sang malain nga intention. Sa liwat, ako gali si Jelly, kag madamo gid nga salamat.
2: Wow, ito ka na, isang forma mo sa buong Jelly Ace. Ito ka Jelly Ace mo, no? Ka...
1: May baklon lang ako, Nay.
2: May baklon ka, kagang doga, sleeveless ka nga doga, ulbog ng totoys.
1: Nay, dara lang ko sa piyak na ha, ma...
2: Ma... Dara lang ka sa piyak, pero ang forma ak mo, daw malagaw ikaw sa Manila Zoo. Yahoo! Prangka ha ko, diin ka makadto.
1: I have something to buy, Nay. May ara lang
2: hindi,
1: ako sa...
2: Hindi, kuya, pag-English saya, jellyfish. Pagnot-magnot ka pa, kaksyon ko ng punggod sa ilong mo karon. Diba, balila kung may punggod, ikaw na nagaluyag-luyag na ikaw? Tandaan mo, inagamay na nga punggod na it's a sign of love. So meaning, sugiri ko siyang matuod. Diin ikaw makado.
1: Nay... Hindi ka rin magpati sa mga kasabihan nila nga mga punggod-punggod. Kabalo ka naman nga kung ma-in love ako sa isa kalalaki kaya kung may boyfriend ako, love hug man ang magiyan ko sa imo.
2: Abi ko, mambal ka ba kung kang tubo sa imo? Malabagan ka gid kagtandaan mo gid, ha, jellyfish?
1: Nay, jelly, nay,
2: sorry,
1: fish.
2: Jelly Ace. Jelly! Mate! Tandaan mo subong nga kadamo, subong daan ng mga kalatabo, no? At ito may nagatiniruhay nga kabataan. Ha? Iba naman may kapamuno. Paano ba karong madalong ka sa sagingan kagbunoon kang kapatalikod? Ha, Jelly? Imbes Jelly, ngalan mo magwana, Jolly. Yahoo! Majulian ka, Ged. Ha?
1: Nay, wala ko balas ang may ginahimo nga malain, Nay.
2: Wala ka pa may ginahimo nga malain. Kaya siyempre, ari ka pa siya panimalay ko. Paano pagkagwa mo karon sa panimalay kung kupod mo ng mga kung sino-sino ng lalaki amina na nga daan may kapangaluyag bala o may nobyo ka na gen?
1: Malakat na ako, Nay, ha? Kay basi manirado na ang piyak nga store, Nay.
2: Ay, hindi, kuya, paglakti. Tandaan mo na. Hindi ko paglakti, ha? Hindi ka mag-sumamusawa ng sukad mo kay basi butungon ko ng dila mo. Ha? Hindi ko yung pagpagis ang doka bad girl si Imono kay porket ang ibo tatay bad boy tapos doka, bitaw? Ha? Ano ka, gite? Ha? Hindi mo kuya pagkisingan kaya kita mo ng buhok mga glawit-lawit. Ibugno tong una karoon, makalbo ka yan, ha? Hindi kuya pagtalikdi, tandaan mo na. Una sa tanan, why te kaginbun? Adili sa kalibutan para na magbigern-bigern, ha? Tandaan mo na. Ha? Natapos ng imog administration, kabalo ka gina sa matabo. Insindihan mo naman garoon, ha? May damo, subog nga kabataan nga nagabinoso nga wala sa amahan. Ang inyo na nga diskarte na nga milaktan, may baklon. Naging diskarte ko ba na? Yahoo! Sabi nyo, nagapakadto ka. Nagapapuli na ako. Tandaan mo na, ha? Ha? Hindi kaya magpungto. Ay ko na, kung may babakya lang ko di malo. Matubuan gina Adam's apple ang tsura mo, ha? Ah, gusto mo matubuan isang bukol-bukol para bulungon isang Santon Plus Gold?
1: Nay, malakat na ako, Nay, ha? Karoon na lang kita may istorya, ha, Nay. Kaya importante gining akong baklon, Nay.
2: Sigurado, kagin mo lang malakat ka, subong? Hindi kagipagpunggan?
1: Oo.
2: Hapaw mo lang ako mapatian.
1: Oo, Nay.
2: Nga nagtututod ang music! Nakabalugi ka mo nga. May high blood ako. Napindotan ko man niya, man.
1: Oh, sige na, Nay. Malakat na ako, Nay, ha. Bye-bye.
2: Tunto ka nga bata. Kabi mo, wala ko kabalo, ha. Hari mo, kina. Talagay bala. Madlagan ko pa ka siya. Buto ka ba yung dami?
3: Yahoo!
4: Bow, ka-perfect.
1: Nay?
2: Butangan mo ni Grasa nga ito nung napertahan na kinukahadadlokan. Mas nag-horror lang pag-open ko, nag-suspense. Ha? Huwag mo ginabutan ang mantika eh. Dali lang, Ged. Hindi kayo mag-nay-nay-nay-nay sa akin, ha? Kay mga...
5: Titay, eh, tay.
2: Bastos. Diin ka, Halin.
1: Sa imo.
2: Mm-mm. Mabalik ka, hindi ka ron kung mainit ako, ha? Diin ka, Halin. Abambal mo, may baklon ka lang. Ano oras na, oh? 5:22 na. Alauna ka pa naglisensya. Nagbinoteg ka?
4: Yahoo!
1: Nay. Oo, Nay. Nag-date kami sang akon nga boyfriend. Pero ti nakita mo man nga nakapuli ako sang kumplito.
2: Hindi ko mabaton, Jelly. Jelly, John. First time mo nagbinotig sa akon. Tandaan ba yun? Hindi ko yung mag-ibiting ang gagwapa akong dalawa. Gagwapa akong dimple. Ha? Gintamba na ka sa niyog sa mata ka makapyon. Kung hindi ka bala, aling, aling, aling ang naiba. Isipin mo, aling. Wala kang alantaw, may batibot. Ang gusto mo yan, pero may ang ginabatibot ka. Nga, anahimo mo ni sa ako, nabi ko maayo nga lalaki na ang imong amigo. Kung may maayo na siya nga binuhatan, dapat nagpaalam na siya sa ako. Ginrespetar kaging kanto, di kaging kuha. Nga, anong tabo-tabo ka? Ano ka, Ido? Hindi ta ka babato, ano? Magkanaw ka pa? React!
1: Sabihin mo kung ginampak!
2: Pakta!
1: Kay boss, isa lang.
2: Sige, rin na lang, oh. Hambalon ko na before kampakon. Hampakon na ka, anay siya, come on.
1: Aray.
2: Jelly, kung buhi lang ang tatay mo, kinsab...
1: Nay! Buhi! Masa nay? Ginapatay mo si tatay!
2: Ay, ito, ito, galayan lang ko na ginahibian ko kagina!

0: Hindi ko tumsubong, hindi ko gusto inang lalaki nga maluyagan mo, ha? Kay subong pa lang, hindi siya masaligan!
1: Nay! Palangga ko si Dondon!
0: Kabalo ko! Ano ka mo, Budupod? Hindi mo palangga? Tinautok mo! Normal nga palangga mo muna ginagupod ka? Ang iban, bagit bingarasyon!
1: Dondon, ang spaghetti mo!
0: Luto na! Sabi mo, kutob subong, tandaan mo. So, obon mo niya, ining panting nga ginu-wilding pa ni tatay mo nga may kandado. Nang taon ta ko maabrihan nila. Kaya wala na iniyabi. Ginaboy na sa sapa.
1: Nay, tani gusto ko man mabatsyagan. Ginasaligan mo ako, Nay.
0: Ginguba mo ang salig ko. Jelly, tandaan mo. Kabalo ka kung di na kalilangalan mo nga, Jelly! Di Belen. Kitchelle di Belen. Kamilig siya sa una sa grotto, magkanto sa mga Belen.
1: Yahoo!
0: Ato ko, ambal ko magbata ko. Gusto ko doon ano siya. Katungod sa iya nga pagka Maria Clara. Do ka Virgin Mary, pero ginguba mo. Panulungan ko sa hebo.
1: Yahoo!
0: Hindi na taga-babaton. Sunod na sa kwarto mo. Hindi magpakita. Ano yung miskan? 1 year's lang.
1: Kasi chagit, Nay.
0: Tapaw na kaliwan! Samot lang.
1: Muna magiging kasalamat sa liwat ka, tropang Jelly, sa imo nga gimpadala nga sulat kag. Ang advice sa imo niya, Sexy D, is natural lang na iyang mangakig ang imo nga nanay kay bilang isa ka ginikanan, ako ginikanan man ako katropang Jelly, ha? Responsibilidad na iya namon nga mga ginikanan nga siguraduhon ang safety kag kaayuhan sang amon mga kabataan. Ikaw ba kay ginikanan ka man?
2: Back to you.
1: Ano yung masimiyara kay Dugang?
0: May ara gini para maglawig.
1: Amo na kayo, huwag ko ayong tanan ginano. Ginambal kay kabalo ko para may ara ka pa'y Dugang. Sige.
0: Salamat, Sexy D. Ang mamba, bilang ginikana, no? For me, wala ginabala sa malain na mag-nubi-nubyo ka or mag-crush-crush or maluyag ka because part ina sa pagiging human being mo. What I'm highlighting is ang the way ka mag-lisensya, no? Kumbaga, kung honestly, kinprank ka mo na lang para aware kami kung sinong upod mo, kagusadiin ka na mong pangitaon kung yung kaso di kakapuli, kag may ara kami person nga kontakon. Diba? At least siya, karon whereabouts mo, wala kami kabalo. So, hindi kami pagpunggi nga maging ginikanan because ginikanan, as a parent, we have to know kung sinong ginupdan mo, kag kung anong lakat mo. Kag kung hindi man karon bima naming lakat mo, edi we have the right nga punggan ka. Maadto ka bimo karon sa Woodstock ya, nga do, size ka pa lang. Bulo ka man sa Woodstock, may matukaran na bilog agas na mga ano, sa halada ka pa ni Grillo, inom, tanan. Tanan niya, misyora, da. Eh, siyempre, kung hindi na karong bagay sa edad mo, hindi tapa kaya pasugtan eh, di ba? Kaga kuya, based sa mga anak kuya, never ko, again, never gi ko naging trust sa ilang mga love life. Wala kuya ng bali, hindi ko na sa iya. Kaya nga, kung ginagustuhan mo siya, meaning, there's something sa iya nga manami, no? Hindi mo na pwede nga naluyag siya sa imo kay because wala lang, di ba? So, I trust your instinct. I give my full trust sa akong kabataan niya. Kung amo nang ipili mo nga gusto mo maging nubyo, or amo nang ipili mo maging nubya, di, wala gid siyang problema. Kay ti, ako ya, ginabaton ko ya, kung ano ang, kung sino ang magiging tao nga makapalipay sa akong kabataan. It's what we call, we have to respect their mga gusto man sa kabuhi. With limitation.
1: Yes, kaga katropang Jelly, ang hindi paglisensya, hindi lang na iya siling isa kasala, kundi isa manaina sa paglapas or labag ba, kumbaga sa pagsalig na ginhatag sa imo sang imo nga ginikanan. So, kabudlay bala, ibalik bala ang salig sang isa katawo, katropang Jelly. Pareho sa nasang

0: Espiyo.
1: Oh.
0: Ang espiyo, pag mabuka na, kinanglan nga masugod kagiliwat sa uno, nga may paghalong, kag syempre pag asensya. Pasensya para mabuo na liwat ang pagsalig sang imo nga nanay. So ang imo mo mga yo kapasaylo or pasensya sa imo nga nanay upod ang imo nga boyfriend nga ipakita mo man sa iya nga mayara na kamo, mayara man kamo leksyon nga natun-an kag syempre naghinulsol na kamo sa inyo ginhimo.
2: Sino man dai gapamuka ya man ha?
3: Kita kapla ka mama.
2: Espiyo, bing topic mo, kadamo sa may hirag pamuka daw ah.
0: Kag, syempre ko nga, tuod-tuod, ginangin nyo nga pagpalanggaan na ikatropang jelly. Hindi dapat maging balabag sa pagsunod sa husto nga pamaagi kag pagrespeto sa imo nga ginikanan.
2: Grabe ba ang advice ba ito? Mga pangatarami na pag-advice. Diba ang advice ni Sexy D? So, binuto ko mga luikan mo man, man. Ang mga bada.
0: Ako sa una, mag-date ko. Mag-question siya kay mama.
2: Oh, ikaw ito ka piyo-piyo, sige ba? Ikaw is ano ka nga edad nag-date ba? Sige ba?
0: Edad 16 years old.
2: Nagyan mo man yung wala ka naglisensya? Tarong?
0: Kapila, no?
2: Ay, yay! Mabuhay ni Sexy D!
0: Agya ko rin, duplaan ko din sa likod yun ni Papa. Kati nagdin siya moves ako. Ang kwarto daan nila, may lagyan nga gamay mo pa kusina namon. Kaya mayo, syempre, nalak na. Ti, kinanlan ko kaya mag-duko daya sa dalumya. Kaya ti, once nga magtindog ko
2: yung hood, ya?
0: Agi, magtindog ko yung agi, ya? Siyempre, makita yung landok ko. Reflection ko. Tignan pa maduko ko. Mabalaan nyo na karoon aga na ko yung nagpuli. Mga alas 4, guro, batang taa. Siyempre, pag duko ko, ba't syagang ko nga nangihi siya? Siyempre, ba't ako?
2: Duko to kami na. Tapos?
0: Siyempre, nagdalaga si Sexy D pakanto sa Bumbay. Kang nangina. Ako pwede ko singgitan kay madakpan ko.
2: Wala di yagin tuyo. Yaway yagin
0: siya. Wala. Ito si Papa kabaluya.
2: Bagay na ito. Tapos gulpi ka na. Dakpan. Kailan nga ka wala ka gamo na. Aluhay ka lain man to ma.
0: Tapos ako na si Papa. Gugtas gina na siya sa ako niya. Mga katropaya. Ginabutangan niya na supa ang pertahan namun nga mayor. Kaya para at least din ako. Boy, sa kabalo may lagyan ko yung patuhan na.
2: Grabe ka kidyo.
0: Ang bustutan ko na yung mga net na yung ano. Kagito ko yung gaagi.
2: Grabe kidyo siya. Anyways, pa dayo. Nang tanong istorya. Taha, kaya alas 5.34 na mamati kita rin sa malipot ka painom-dom kag musika ha. Kaysa aton pagbalik, i-open up taning topic na party ni sa ining istorya aging padala sa aton ni katropang Jelly. No? Madamog yung salamat sa inyo. Mabalik ang programa tang extra service with Uncle Bob and
0: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat.
2: Siyempre, diri lang. So 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
0: Exciting.
2: We'll be back.
4: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa atong sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansown Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Kahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Sister Pain.

0: And we're back! Alas 5:42 na sa ngapon mga katropa. Kagining oras gina tulong sa inyo sa ato ka paborito nga suplemento pagkabot sa mga kalalakihan. Uy! Diba? Ang Vision X Plus! Sa lalaki kasi sa babae, pwedeng-pwede ginawa ang atong Vision X Plus, mga katropa. Bangod, siyempre, una, ganyan nag-blurred ang mata sa mga kalalakihan, no? Kagambot na, anong, badang ini mga lalaki, grabe, ini maglantaw sa cellphone. Kapatid ko, uy! Dahil kambyo. Ining Vision X Plus na, mga katropa, isa ini, no? Ka-suplemento mga makabuligid sa atong mga mata. Labi na gid, no? Subong panahon, importante gid ang mata. Paano ka kamaritis kung di mo makita?
1: Iba-ba pa?
0: Di, ano, wala
1: ka balo. Mati ka eh.
0: Oo, mati-mati, o, diba? Pero mas namin gid ako nga, klaro ang imong vision sa imong mata. Kag hindi siya mahulog sa seryoso nga mga problema sa mata like pterygium, katarata, or glaucoma. Ang aton nga Vision X Plus, mga katropa, madamo inisang vitamin E, lutein, beta-carotene kag zeaxanthin nga makabuligid sa aton mga precious eyes. So if I were you, para hindi mag-buron ang imo panulukan or maghanap, please mag-Vision X Plus na kita para ma-avoid ta ang mga problema sa mata labi na gid sa mga radiation nga makuha ta sa aton mga gadgets.
1: Kagdugangan ta pag-giyed sang Sutton Herbal Oil, mga katropa. Ang Sutton Herbal Oil ta is effective liniment for sprain, stiff neck, kag kung ano pa da ang mga kaugat-ugatan nyo ang ginsulod kahangin. Biska ng ulo mo mayangin-hangin, kaya yan na padulaon. Basta with masahe.
2: Kuri-kuri-kuri-kuri! Thank you!
1: Kag ang nami pag-giyed sa Sutton Herbal Oil, mga katropa, kaya pwedeng-pwedeng-giyed niya sa mga kuto, lusa, or kuyo, mads ang mga bata. Ta, pwede mo nang gamay lang butang diyo sa scalpia. Kaya para magkalamatay ang mga kasapat-sapatanda. Thank
0: you! Tanan daw ang mga produkto imo sa Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo sa mga butika malapit sa inyo or sa aton nga Yes to Health Wellness Center or sa Shopee and Lazada.
1: Hagdugang yung patamyaw, aridirisya. That Obispo, good afternoon Uncle Bob and Sexedy, good afternoon kaga Ari Mandiri si Rihanna Diestro, maulanon nga hapon Uncle Bob, Ma'am Sexedy, shout out na lang sa tanan nga mga members ang katropa listeners, solid supporters, Kunalom, Chapter Himamaylan area. Thank you!
0: And Ari Mandiri no si Mama Marianita Tabale, no? Good afternoon, idol. Wow, so funny. Sakit akon, buso, kadlaw. Puso na, puso ah. Hindi, ano ah, mga rindain ah. Sakit akon, puso. Diba? Agaraman din natin aton nga katropang Elvira Girogos from Kabangkalan. Thank you! And of course, no, ariman din si Nanette Vasquez Susan from Batangas City, no? Sakit na naman ang panga. O, oh, diba? Importante. Pagkatapos ng programa, masakit ang lahat ng katawan nyo.
1: Ara pa, basta si Uncle Bob pumapel na nanay, mga senior dito sa amin, di magkaintindihan sa pagtawa.
3: So, anong ginagawa? Oh? So, anong meaning mo, Nanette? Magtawa-tawa kayo dyan, ha? Sira ulo kayo na matawa-tawa na kahit din nyo maintindihan.
0: Hi sa mga senior dira. No? Sina, shoutout pala sa mga senior na nakikinig sa amin dyan. Maayong hapon sa inyong tanan.
1: Yes.
0: Naway tumawa kayo hanggang virgin kayo dyan.
1: Hanggang lang.
0: Hanggang lang. Ay, Uncle Bob! Inaindig! Kinangakon ng mga bingles! Alright. So, alas 5:46 na, no? Mabalik kita sa aton nga topic ko, no? With regards to nga kabataan. Subong, no? Pabata na gid ang mga nag-aobra sang krimen, no? Sexy DNA na, kumbaga, I'm so, kumbaga daw ginahadlok ako, no, sa posible nga matabo sa aton nga kabataan kay tungod daw nakuha ni nila sa mga games nga marantaw nila or mga influence kaka mga ginatudlo man sa mismo sa mga naga guys sa mga content creator tabla nga kung ang target na nila ya iban is mga kids kidamo kailan tao sa ila mo damo views and everything mo ga ano please let's be responsible man sa atong ginaobra mga content nga yes. Hindi makahatag bala mo tibo katulad mo ng sino sa una dumduman mo tong duma mo mamu tong dumong tsura to bala ano ko lain gito bala nga kung lantawan mo kung duma hypnotize ang bata tublan tiil sa manok yalawa tapos do why do si muma mumu anto siya do ano siya ginako do gin remove tublan amo tong content kay do ga ka hypnotize sa mga bata bla to commit you know to commit ano suicide amo to sang gin nga noon sa gin remove sa YT kag sa iban nga mga platform kay kung lang taon mo na siya do ka dugen do mi ginhambal na sila do ano so dugay ang bata do galakat din mga kwa igot or whatever. Oo, gin-remove to siya. Ang tsuray na doon, ako, mata nga. Ang wala niya.
1: Then may hara, pag ina-asabi sa muna sa taga-silay, nga uso-uso gito that time, mga prank-prank na bala sa tatay, bala ko.
0: Oh, oh.
1: So, naging prank yan niya nga tatay, nagkuhan siya kalato, nadaranan gin siya bala. Kiti wala siya nag-expectar nga ang iya amay, madugay, gali, hindi pa siya gali ma-check to.
0: Mm.
1: So, sabi niya, gurlog, lahog lang, gurlog, ay, pag ano-ano.
0: Ang ginoon. Kaya ang mga prank eh, ang tabala subong, may isa naman ka kay for the content, no? Tika lo, ay mantos ang taxi driver ng isakyan niyo. Ito lang eh, birthday, abala, tapos gin prank sa nga kunwari, doon ginold up siya, bla. Tika lo, ito sa taxi driver, gin patawag ito sa LTO. Kaya ito, nag-ano man siya mo, nag-cooperate man to siya kagano. Although, dako, ito nakuha yung bayad. Pero, di ba, subong daan niya, let's be careful, guys, ha. Hindi tanan pwede sa ano kay may batas kita di tanan pwede kiti what if karon ko nga mismo niya mga tao nadlock na lang gali magsakay taxi eh, di ba kay tungod sa amo tong content let's be responsible again wala naman ta nagpaminsar no basta maka content lang ta no contento na ta dayon di ba hindi guys buff before mo na siya i-upload think of the risk ang mga risk go bala ano ana yan matabo di saton kung i-post ni Would it give an impact no nga negative sa crowd? Sino ba lang pwede maigo di sa amo na? For example, to kadumdum ka tong nagbutang di siya sang iya nga kalahi YouTube lang nga sindutan yung kuglingan tapos malumpat sa tubig kundi nagka-burn niya lawas tapos mga yung donation. Kagang ato pa rin na nagkaon sa mga ano mga kilaw-kilaw tubla nga wala gid jano nga buhi o na ospital siya.
1: Pati pala ginakaon.
0: Sin. Guys, arab lang why naghead? Arab lang kina na mo gid maging sikat tao. Ako sa tuntod lang guys, ako yung suli. Subong yan prank account ka mo ha. Based on, di magid ako sikat no. Pero kung pwede pa lang ya gani ya, hindi ko ya kilala. Okay, do kakapoy naman. Honestly, kakapoy na magubra content. As actually ya, nagakanta na lang gi kuya for the sake of my KVK family para malipay sila. But kung lang taon nyo, di ba, halos wala na kumahay gobra, mga content and everything. Palakalaka na lang kung may client lang. Pero yung kusa, loob ko nga, no? Kaya kakapoy man. Kumbaga, mismo Facebook, wala ka ginabuligan. The same time, ang sweldo ko, medyo delay man. Kaga, the same time, wala, instead madamo, naganubo pagigani, di ba? Ito ka, I don't know. Kumbaga, for me, soon, there will come a time na puwagi ko yun sa social media and become a private person. Aling ito, imbis ka, ano mo ka private, mambala man sila, kabukal, wala ka live ngayon. Kuliton ka man Japon nila, kabukal, wala dito, wala ka sa TikTok, kantabi. Because again, my voice is for everyone. So, amo na lang, girl, I will be singing my entire life for the entire people of the Philippines and to the entire world of the nations that will commit in the... na ba yan? ikaw ya, kasi ano yung may mangi kaya wala ka nagsulod gisa ano kaya may plano ka magsulod ba sa social media to tani ikaw
1: wala may mga friend ko nga nagambal sa akin nga uy ang sexy di what if di mag vlog kakati ako sa Silay hindi man sila sa tinikala ako kilala ko yung sa Silay mga katropa ha di siling ko hindi ko kay kabalo ka naman sa mga batasan ka Pinoy so buong makita nila nga nagasaka ang ilang kilala butongol Manila pa na o
0: sino na sila man
1: kaya siling bala nga masuporta. Saan makita mo? Ako mag-post ko sa Facebook, pilala na iyak ang like kaya, pero mag-story ko galabot 500 views, 600 views.
0: Mas damo ang galing-ling, no?
1: Oo, mas damo ang chismusa at chismuso kumpara sa mga tao nga kaplangga gin sa imo or nagasuporta.
0: Sa mga na ulit, tawag ka pa usun tagid ang West Paki.
1: Siyempre, mga katropa, ang na-learn ko pagid sa subong chimpo nga nagkakatabo nang dito sa amon, mayara naman nag-suicide nga alam-alam gina siya kuno nga teacher. Nag-suicide tungod sa
0: bashing
1: sa
0: social media siya.
1: Juting.
0: Sa
1: mga payola, mga di ba? Ti amo na bala ang balko nga hindi mo gidya mapaktan ang isa ka tawo. Amo na always be kind gidya mga katropa kung sino nga tawo ninyo ginatubang kay ti way kakabalo kung nagastruggle ka mas grabe pag hindi agaliya ang nagakaagyan niya. Mo na nga sometimes kiss ako nagastruggle kung mga katropa ginapaminsar ko na lang nga
0: be mindful man sa mga
1: na lang tugali iya ano ya mga badjaw tugani way tugani ya balaya well tugani ano ya ti ako pa subong amol ni problema ko masolusyonan ko niya.
0: Arab lang kisa bala no tingabi kinan lang tagid maghambal sang malain sa iban sa sing kapariyata. Can we just shut our mouth? Ano? Okay. Why do? Kumbaga is there what we called happiness nga naga halin sa korason ta nga nagakalipay kita if we alam mo na dumi mahaboy ta nga istorya sa pariyota, di ba?
1: Doka. Hindi kag mayara gid kis aya tawo ya ang kolbabya nga do hindi siya mabuhi nga hindi makachismis. Hindi siya mabuhi nga hindi niya mabantayan niya ang piyak balaya to. Nga ang iya gani.
0: Di imaginable karong kula ti chismis. Ay, ay malubong
1: na. Ay, oo.
0: Ay, iboy, chismis. Ubragi ka muna sa bagay nga, no? Para may chismisan siya. Ay, wala ka rin yan. Siya mabuhi ka rin.
1: Ay, mo nga, bes kang plastic na lang na yung ginabit-bit mo ya.
0: Ano to, no? Ay, dinuguan, pero pula naman. Di, wala na maluto. Uy, alam, isa na yung kabilang isa na yung makalya. Hindi ka siya mangata. Nami, hulaan mo. Ano to? Nami, kumpirmi. Ano to? Hulaan mo. Chismis na up. Kumadaog ka, premium.
1: At pinamiya, pagkakit niya ganit magsunlog. Kaya ginawasunlog ko pagid na niya.
0: Grabe. Hindi kinamalikawa niya sa bawat kinaiyasan tao. Ama na gani nga, ako ya. Ang buta nga, siguro nag-amu ko niya, no? Because, wala gigit tayo magtulog sa ibang tao. Sa ilang success, sa ilang ano. Even sa closest family ko, I don't give a S. Kumbaga, bahala ka mo niya. Kung anong kakatabo sa inyo, inyo niya. Even sa mga...
1: Anong S?
0: Don't give a shell. Shell. I see shell in a seashore. Diba? Kumbaga, para sa akin, be 6D. Kumbaga, miskan sa mga kauturan ko, wala ko niya siling gamay magtulog. I only look at my status. The rest
1: correct.
0: Of the status of the people, I don't really, it does not matter to me. Because again, it's not my thing na mag-nantaw.
1: Mantay.
0: Oo. If there's success in my family, and I just clap my hand. Very good.
1: Correct.
0: Yes. Hindi ko yung mambalo. Oh. Diba? I don't give comments. Kasi the more you give comments, they will tell you, ay, so may care, kagali sa amo na tabo.
1: Munang bali, the more you talk, the more you mistake.
0: Less talk, less mistake.
1: Oh.
0: Giya. Yeah. The more you talk, the more you mistake, ha? Giya. Giya, gida.
1: Amo na na, sumong islan ko.
0: Gago man din pala siya. Anyways, alas 5, sing Minday size na, wala kita ka man. Bella Friday, ito wala sumong.
1: Alam.
0: Hala ha, sige ha. Alright, magkabalik ang inyong programa no sa Monday. Pero sa bag-o na nga oras ha.
1: Yes.
0: Kitanay kita alas 2. Pagkato alas 4, ang pinabag-o nga segment ni Uncle Bob kag ni Sexy D ang...
1: X-Rated!
0: Diba? Kitanay kita sa Lunes 2 to 4, Mondays to Friday. Siyempre, diri lang sa inyong paboritong istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting!
0: Bye-bye! Happy weekend!
2: XFM 103.9